ti ma ni bagbade laarin ago kan oru si mete idaji bere e ma gbagbe wipe ni ojo ale nigba ti oru wo won gbe oniruru won sodo olugbala won si fayo rele ni daji bayi ni yo ma ri fun gogo eni ba darapo mo wa lori eto atupale awon ori igbani kini yo ya o pelu oluwa abala eri pelu ebi adura la bala adura didun ati be be lo ko ni gbeyin evangelist kayode oyebode oju oluwa ati opo iko iranse olorun le ma bagbade lori eto pataki yi asale daji kan pelu oluwa lagelu 96.7 fm ni o ti ma waye laarin ago kan oru si mete idaji bere araro thursday ni o aye wa fun ni gbowo e pe si 0803 428 7298 asale daji kan pelu oluwa wa rire gba

0: go go ni fọlọrun
1: hallelujah
0: gbogbo eyin ti ajo yin ti inu ti na dun si oluwa inu olorun yo ma dun si yin o
1: amen
0: oluwa ko ni banu jese ni
1: kokowa amen
0: eh ah ope ni e bon lesun were te tu ti ji
1: abi o
0: tele fe gbo eto
1: ope ni ọpẹ ni o
0: ọpẹ ni
1: a ka sin wo orun
0: te ba mura nle to ba ni mo fe jade de bi bayi to de le lo ọpẹ ni
1: ọpẹ ni o
0: to ba lo to ba bo
1: ọpẹ ni ọpẹ ni
0: to ba ni pe ah e wo e mo ja mo so lo mo le so mo lohun yin sa
1: ah
0: to ba mo ti to bi olorun ti won ba lohun mo ti to bi olorun wen to ti dajo pe nkan bayi o fe si joba pe pe oku re ni won so lona
1: pe wo
0: je ka ma yin olorun o ni oro re ni ninu gbogbo
1: ka ma dupe
0: tori eyi ni ife olorun
1: oh yes
0: ninu Christi Jesu olorun to ni fe yin to ni fe wa o tu ti de lati ba wa rin ajo
1: dupe o
0: abala meta le to yi ni a fe sai lo kan abala akoko ni orin igba ni orin igba ni enikan lo se akojopo loni abala ikeji o na ni eri ibi eri yi eri atope ni o je tori alejo wa ti anilo ni oro won teri
1: won
0: o tope
1: o tope
0: eni ti e ti mo tele
1: o se gede di ope
0: tolorun se ti mu ki eni kankan wa je ologo fun ni
1: olorun o se o
0: o wa fe dupe lowo olorun lọwọ ilé iṣẹ lankinu ẹyin ọhún
1: àti lọwọ tẹyin náà
0: gbogbo àti ilé iṣẹ ìrànṣẹ ktechnica tó bá tásìkò ẹrí àmọkò tó bá dábàlá wákàtí àdúrà dídùn á tún jọ lọ síbẹ èmi mọ pọlọrun tún ti ní ohun tuntun tó fẹ ṣe
1: oh yes
0: gbogbo ẹyin tẹ wà lórí social media ẹ ṣíàrẹ fáwọn èèyàn ẹ jẹ kí wọn lóore ọfẹ àti rè nítorí pé ẹsẹ àwọn tó ń kéde ìrere bíbélì sọ pé yóò dára ni ori awon oke ni o gbogbo be se nse ayen eyin kede rere niyan
1: beni
0: ele ma mo de olorun ti je ka ye dero ne at your comfort zone ele preach to millions of people
1: beni
0: so e share be tin share ten love yen eyin na sise oluwa olorun ade pinre kan yin ade fife anse yin na
1: amen
0: ko jesu oju oni ti gbogbo wa
1: amen
0: yes ah lale ana oda e je ka lo si abala akoko eni ni ti da ko mi se bi sumo on je ki won ori mi
1: abi
0: olohun ti se tan ti o fo nto han ni ajirire kayode oye bode yin na ni mi amo wi pe mo bi buja mo segun egungun mo ba orisaja mo lu orisa mo le gba mo gbianju ati bo olohun obaja gbangba olohun ba da mi se n olohun baba ti da o se farawe emi na ko o oju oluwa ton be lara mi ni o le mi se ma wi pe oju oluwa
1: o n wo mi o si n wo yin
0: oju oluwa ọba ti wo eyan mo oju satani ni o ma wo n tọ wọn bọ ọba si nle ọ wa n ta bọ ọba si loke ọ wa nle bọ ọba si si nle wa loke ọ le dun sagbede meji tori nla nla rẹ tọ ba lo n lo oke tọ fẹ dun sagbede meji yọ jabọ pada ni ọlọrun oni jẹ kajo jabọ o
1: amen
0: oke ni gbogbo ọ ma lọ lorukọ jesu
1: amen
0: yes ẹ jẹ ka lọ si abala orin igba ni disney tunu orin igba ni orin igba ni ti a fe gbo to oluwa ni nisin ẹgbẹ kan mo ti gbe si lekan nigba ti kini yen ba n gbe si o na ni mo nilo to oluwa ni kini ẹni yen to oluwa ni singin na ni kí lóríkù ẹ ọ̀dà bó bá ti wò owó rí jésù ń bẹ láàyè lánàá ní ojú olúwa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń bi mí léèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń send sórí program pé kíni àwọn ṣàfẹ́ confirm pé àwọn mọ̀ pé tí ọba rí bẹ́ẹ̀ à ní wí pé bí ọba rí bẹ́ẹ̀ à ní sọ arákùnrin tolúwa ni sing ti gbogbo ènìyàn mọ̀ bí ẹni wo ti à ń sọ pé tí àwọn èèyàn sọ pé sókú ni àbí òkú ni sókú ni àbí òkú ni Jesu mo wa laaye. Jesu mo nbe laaye.
1: Adupe o.
0: Orisirisirisirisi. Lo to leni to won gbe ba lo hospital o ti dije ta bayi. To ra ti bo si Thursday bayi. Lejo Tuesday lo subu. Ninu ile re won si gbe lo. Okunrin kan na gbe iyawo ti e lo fun ati neta lo hospital. Ni a gbe ba nbe. Oun lo koko ju nkan ata. Tori pe ngba tori pa awon to gbe wole nsunkun. Tan tu pa nsunkun oju nkan ata pe to. Ah, eni bayi bayi. Ku to di wi pe en to da bi lawyer inu won a gbe bota. Ariwo yi ti lo titi. O ti lo titi. O ti lo kaakiri ti gbogbo awon eyan pariwo. Se ori be ni. Se ori be ni. Abi ori be mo mo wi pe e fe mo boyo ori be tabi ori be this is how saban gbe nkan o ke nbe un ko je a fe mo bo ba ri be tabi ori be eh toluwa ni sins

0: adupe eri ni o eri lo ja si loruko baba tomo ti emi mo oro gbogbo wa oja se ri
1: amen
0: oro yin le oja se ri
1: amen
0: e to ti bo se ri ko ni dibanu je
1: amen
0: abala eri la wa yi Revelation chapter 12 verse 11 so wi pe won segun re nipa ijodo agutan ati nipa oro eri enu won oni won ko si feran ara won titi de oju iku ani ji ori iku agbelebu eri eni ti mo mu wa le jo wa lakoko yi gege mo ti so ko ese nilo wi pe ante tufo aja nitori pe te ba ti gbo won abe roju won e ti ranti jewo ye odun to koja na ko ni
1: be ni sir
0: lagbe won wa sori eto yi wi pe won so eri won awa wo pe awo mo Nigeria ki la le se lati le fi je ki aye rorun fun enikan inu mi de dun wi pe gbogbo awon omo eniyan to lori ofe ati gbo loju kadu kuko ipa awon bi agbara ti mo adupe lowo olorun oni 500 oni 1000 oni 2000 5000 oni kadu ku fi gbogbo tan ni 10000 o kadu ku fi ranse yo ba si ni ta ba ta a to ni teyan ba to o mo n deran ni de eti to gba lo o ye ko gbo abo bo ti le je pe a ni akojopo ta o fi han wa sugbon tori communication gap a sa gbo lenu onikan titi ma dupon e ka won ra le e je ki won mo pe e di bye bye lo wa nbi o bo so re ni bo so ro ni bo se e ka e sa fi ki ara le
1: kabiyesi re olorun aye raye kabiyesi re olorun agbalagba arugbo ojo olorun agba oye iwo lo ba ti ko ni pekun oba laila mo fi asiko yi ki eyin iya mi eyin baba mi eyin egbon eyin aburo eyin anti mi eyin brother mi wi pe eku ijo meta eka le eka aro eka san ni gbogbo bi ti owo ja ikoni lagelu to nfe de lowo lowo bayi emi omo yin oluwa to sin GOP garment of praise emi na ni mo nkin o eku ijo meta o
0: oluwa to sin
1: ben oluwa to sin alo
0: oluwa to sin alo
1: beni
0: ni kukuru gbogbo eyin te ba boya yin sise ba arakunrin pade ni mo ni pe bi ati ma lo na bi osu mewa
1: beni sir
0: bai seyin te lori ofe yo ti do ti josu mewa
1: ti ju beni sir
0: te a fi lori ofe ati gbo won lori eto yi bawo loro aye won se je afaworan won han yin gbogbo bi won se rin be se wo won yi won le rin bemi ati se rin be se wo won yi won le sare bemi ati se le sare se ba se bi won re ni to ba pe be ko la se bi won ki lo sele to fi so won da bayi sai san ni abi okan dede waye to ba pa isan ni aisan ma tojo mi meji meta ko to so ni da nti o ba so ni da
1: ben

0: gbogbo erongba ota ni pe ti ogo owo mi mo so loruko abatomo ti emi memo iwo kan gbo mi ipo kipo to le wo abayi gbogbo agba to so pe go re owo mi loruko jesu emi a ma so pe se ri ta ba gbadura pe ko ta o ku ni igba ta ati mo lohun ta nsin ni orin kan gba ti won ma nko emi ma yi pada lodo ti wa ni ohun animo mi o wa pe laye daddy oh wa pe laye eni ba ni o ni ri be akutu e ah akutu akose no trailer ma ni rara o e ma ko run orin be lodo temi mommy oh wa pe laye daddy oh wa pe laye eni ba ni ko ni ri be ape laye aro ohun ti a fe da laye nbi bi olorun se ri se ri ti ota wa ku ko ni mo gbogbo awon to ba ku yen awon gan o le mo wi pe awon gan kabamo iwaju ite idajo lori kaluku o ti mo sugbon eni orun oye aye la ti mo eni ti orun o de buru fun na aye la ti mo bo se di pe iya awon lo wole ngba to di pe kun isapo ti o dide oluwa to sin dide omo o le dide mo bayi ni an bayi mo nge kukuku tori ka ba le ri bi moro de bi ti won fe lati wa se ere ni awada ni abiyamo oku oro mo iya gbianju baba gbianju ni kaluku gbianju ti won ti ngba to di pe ifa fe pin o dabe ni pe won tun gbe yin lo sodo sodo aburo abi egbon baba yin ni abi aburo iya yin
1: odo eni to bi iya mi
0: en to bi iya yin mama yin
1: be ni
0: won wa tun gbe won lo be ngba ti wa la po to di pe iya o fe ri sese mo lori agbekaakiri pe to ba wa nbe o awon le ma sise won ru wa ma toju e won de ma toju iya agba kile ni mo se ni bi tan gbe yin lo
1: ibi to gbe mi lo do grandpa to gbe mi lo so ojo yen iya mi wa si ilu nigba yen lati wa se abewo si mi so gba to sha ya sha to sha de ojo keji gege bon se so fun mi o tori mi mo kankan iya mi lo soja ngba yen so igba ti iya mi lo soja emi nikan mo ku nle pelu grandpa ase grandpa ti ni nkan ninu pe iru omo wo leleyi
0: wa gbe ti awon yi
1: do won o lo wa gbe ti awon yi awon o ni omo akanda awon lomo ti o pe ti o da pe ni idile awon ibo na ti wa gbe le yi wa so ero ti baba yen ni ninu won sa se won po eko won po eko gege ba se so fun won po eko won wa fi omi battery awon mi ba be ni sir won wa fi sinu eko yen ni pe to ba ti e mu eleyi a ku ko si bo se fe ye a ku a ma ba ti e lo
0: so
1: ko je pe a ro kuro ni iran awon niyan so mo sa sese nigba yen niyan e mo gege bi omode emi o mo anything emi ko sa bo se gbe fun mi emi sa gbe mu ntemi so bo emi se gbe mu won sa expect pe ki ota mi ko sa gba be lo so bi ya mi se de latoja niyan mo sa se de latoja ton sa an woju mi ton sa an ba mi sere mo se wo mo se taju kan niyan bo se wo enu mi niyan mo sa wa ri nkan didun lenu pe
0: ki
1: o gbe enu ti dudu pe ki lele ki lo mo ifi senu ki lo fi senu ni grandpa sa an so fun won pe pe awon ni ru omo bayi ninu ru awon ri pe awon ti fun ni nkan je pe awon po nkan mo eko fun pe ko je ko ma gba be lo bi ya mi se bere si ni sunkun niyan pe iru ki lo de ta se leyi fun se fe po omo ni in fact
0: eni ani ko wa wo gobi o ni kini gobi
1: gobi be ni sa
0: mo tun so le kan si gbogbo awon omo to luwa fi fun wa ogo won oni wo kun o
1: ami
0: ogo won oni wo mi
1: ami
0: bayi ni won pete ku fun oluwa to sin oluwa to sin omo ku o bo tile je pe oya pirigidi sugbon olorun poch gbogbo e jade
1: be ni sir
0: nu re en tan ro pe yo ku ada mi ibeere n gba yen pe baba yen ko ba
1: won se laye mo
0: baba ti lo
1: be ni sir
0: sugbon ki baba o

Jesu Oluwa soro ni Luke chapter 18 verse 1 wi pe o ye ki a ma gbadura nigba gbogbo ki a ma si sare. Apostle Paul na tun soro ni Thessalonica kini ori kanu ese keje pe e ma gbadura ni aisimi pari pari re oro Olorun ni Johanu kini ori kanu ese kenla wi pe eyi ni igboya ti awa ni niwaju re bi bi awa

0: mo dupe fun ori ofe ti mo ri gba lowo baba mi Kayode Oyebode lati so wi pe ki n ba wa so oro Olorun bi esi se n gbo oro na ni oruko Jesu oro re yo ye yin
1: amen
0: nipa agbara oro re loruko Jesu aye yin yo fi ogo fun Olorun
1: amen
0: o ti mo fe so na ni agbara to wa ninu oro Olorun
1: agbara oro Olorun
0: agbara to wa ninu oro Olorun ninu Genesis ori ikini lati ese ikini ako wi pe ni atete ko se ni oro wa oro nbe pelu Olorun Olorun si ni oro na pelu re la da o gbogbo leyin re a ko don ko ninu ta ti damo mo fe ki gbogbo eyan o mo wi pe ko si nkan miran to gbe ile aye ro wi pe ni ate ko se Olorun dorun aye aye wa ni juju on ti Olorun kokko se ni wi pe Olorun wi pe ki imole o wa Olorun soro wi pe ki imole o wa nitori pe juju ni aye mo ba wa soro nipa agbara to wa ninu oro Olorun wi pe ni ninu oro Olorun ni agbara wa Olorun si lati pasi oro ni Olorun fi mu on gbogbo jade wa ninu Genesis ta ba tesi waju ni ese ikerin din ni ogbon Olorun wa so wi pe je ki a da eniyan ni aworan ara wa a ri pe gbogbo ti Olorun se yi ni pasi oro ni ko si on ko on to wa lori ile alaye ni pasi oro ni Olorun fi da on gbogbo ninu ta ba koja lo sinu we Johanu ori ikini lati ese ikini oni ni atete ko se ni oro wa oro nbe pelu Olorun Olorun si ni oro na pelu ni pase re la da on gbogbo leyin re ko si on ta da mo eni kan gbo mi ni asale yi agbara oro Olorun yo tun aye re se
1: amen Jesu
0: ibi ti aye re ti wo agbara to wa ninu oro na yo gbe aye re ro
1: amen
0: nipa agbara oro re yi nitori pe nipa se re on la fi da on gbogbo leyin re ko si on ko ti a tun da mo kini o le gbe aye re to le mu aye re ji aye loni ko si leyin agbara Olorun ko se leyin oro Olorun nitori wi pe ko si kankan to tun ku to ku eyan ku mo ju oro na lo tori pe oro re ni Olorun fi da on gbogbo ninu on gbogbo nipa si oro Olorun le asale yi gbogbo eni tin gbo mi oro Olorun yo tun aye re se
1: amen Jesu
0: nipa ta n tesi waju ninu oro re eri wi pe elomi ti ba wa lu oro yi Olorun se fun eniyan na ni ori ofe lati ma lu oro ninu iwe Psalm 62 verse 11 oni Olorun ti soro lere kan lere keji ni mo gbo wi pe ti Olorun ni agbara oni pelu pelu ti re ni aanu yani wi pe ko si bi ti agbara wa ju nu oro Olorun lo ko si ibi ti agbara wa ju nu oro Olorun lo iwo to n gbo mi ni asale yi agbara to wa ninu oro Olorun yo tun aye re se nibi ti aye re ku si agbara oro na yo tun aye re se
1: amen
0: ari wi pe nipa si oro yi bi elomi ba wa nlu oro ki mo bi agbara se wa ninu oro yen si tori pe Olorun to da eniyan na o mo wi pe lati pa si oro oro ti si Olorun yi oro to do didi ara yi ti n ba wa gbe oro ta n pe ni Kristi yi lati pa si oro yi awe eyan gangan oro yi ni a n lo ti elomi e si mo bi oro yen bo se ni wait si ninu we Jacob ninu we ti Genesis 49 Jacob pe awon omo re wi pe eyin omo mi e wa o pe won gege bi eya Israeli mejila ipo ohun fe so ti yo ba won fun won o si pe won oro lo so sinu aye awon omo yi ibi ti a ti soro si aye re ti takoko lone nipa si agbara oro olorun ti mo soro nipa re aye re yo gba tun se
1: ami jesu
0: oro to so sinu aye eru beni te ba lo ka lati ese ikene titi de ikerin nitori akoko ni mo se nke pepepe
1: jacobu si pe awon omo re
0: jacobu si pe awon omo re o si wi pe
1: eku
0: ara yin jo
1: ki o le wi ohun ti yo ba yin
0: ke le wi ti yo ba yin ni eyan la fun yin eku ara yin jo e si gbo
1: eyan
0: omo jacobu ki e si feti si ti israeli baba yin
1: rubeni
0: won ni akobi mi
1: agbara
0: mi
1: ati
0: ipile se ipa mi
1: Tita
0: yola
1: ati
0: tita yo agbara
1: eni
0: riru mi bibi omi iwo ki yo le tayo e gbo oro olorun gbogbo eni tin gbo oro olorun lenu omi nibo la ti fi oro di omo e ma gbagbe mo ba wa soro wi pe olorun to pile aye pelu oro to si de eniyan pelu oro omo ti oro je wi pe oro ki kan sa dede jade be ni oro ki kan sa ke se oro wi pe mo ti so lasan oro e soro asoje ohun to ba so lenu re be na ni o ma ri tori pe oro olorun gan so wi pe be ba se wi leti mi be ni won o se iwo lo mo bo se lu oro enu re si iwo lo mo bo se so wi pe yo dara fun o iwo lo si mo bo se so wi pe ko ni dara fun o sugbo okunrin yi ti se baba awon omo yi ti se Jacob ti se baba awon omo Israeli ti se Israeli o pe awon omo re in to so sinu aye ti won ni wi pe o fi won re kini oro ti baba re so sinu aye re kini oro ti ibatan yin so sinu aye re kini oro ti awon obi so sinu aye re kini oro ti orogun so sinu aye re ti n ja aye re logun mo duro nipa si oro eni to da aye ati orun pelu ori ofe ti mo ri gba lodo baba mi kayode oyebode loru yi ibi ti a soro ti a fi aye ti a fi oro di aye re mo olorun ti si oro yo tu aye re sile
1: ami jesu
0: ninu we psalm 60 ninu we psalm 107 lati ese ikokandini ogun o wi pe ona oro re oni nigba na ni won ke pe oluwa ninu ise won oni ona oro re o si mu won larada o gba won ko nu iparun won oro to n gbo ni asale yi nibi ti oro eniyan di aye re mo yo tu aye re sile loru oni oro olorun yo tu aye re sile nibi ta di omo ti gbo olorun eyan di omo ti oro to ti enu obi re jade to so si nibi ti oro to ti enu awon to gbodo omo oga to kose lowo re oga to kose lodo re eni to gbodo re nibi to idile nibi awon won pe ile kan nibi nu konu awon ti nbe ogun ti nbe ninu binu konu mi oju tomo ya lo ibi ti oro won di omo bo ba gboro olorun lenu mi ni asale yi oro yen yo tu o sile oro olorun yo tu o sile ninu ide to bara re loruko jesu oro olorun yo tu o sile jesu ti si oro olorun to fi oro da aye ati orun to si fi oro da o eru pe ni o olorun si soro sinu aye re in lo fi die da laaye loni bo ba gboro ti olorun lenu mi mo wi loruko jesu ibi oro eyan fi aye re si loruko jesu olorun ti si oro yo tu aye re sile iwo na o si di alaye okan mo lo di alaye okan mo lo di alaye okan gbogbo to ti baje ninu aye re ti a ti fi oro baje gbogbo ti a ti fi oro ti a ti fi baje ninu aye re loru oni loruko jesu yo gba atun se loruko jesu aye re yo gba atun se aye re oni ri bakan na mo aye re oni ri bakan na mo jacob pe awon omo re o si soro sinu aye won ohun ti won o je ko ti ero ti wi pe bi ese ti mi se laarin won nitori ese to se ko si wi pe oda mo sanu fun yin tori pe eyan ni kristi o nikan lo ni anu lowo tori pe o ni anu ayeraye idi ni yi to fi so ninu iwe ti jo mati ori kokanla ese ikeji din ni ogbon wi pe e wa sodo mi lo fi so wi pe emi ni e ba mi wo matthew ori kokanla ese ikeji din ni ogban yen e wa sodo mi gbogbo eni tin sise ti a deru wiwo le lori emi o fi sin mi fun yin o ni ke ma keko lodo mi egbo mi God bless you sir egbo mi jesu nikan in lo ni anu loju in lo ni ori ofi anu to ba se wi pe Jacob ba ni anu ni gege bi ese ti Ruben ise o ye ko le darijin ko si sure fun ko je wi pe ire ibukun ni ogba sugba tori pe eyan ni ohun o ni eje anu loju jesu to ni eje anu loju pelu gbogbo ese ta se pelu gbogbo ohun ti aye se si lara sibe o si tun toro wi pe baba darijin won nitori pe won o mo ti won se tori pe jesu lo ni anu loju ina lo fi so wi pe e wa sodo mi jesu n pe olone iwo ti o fe ki oro olorun ko tun aye re se tori pe oro jesu nikan o nikan lo le tun aye eniyan se o nikan lo le soro si aye eniyan ni aye eyan le gba tun se to ba je pe nipa tomo aye eyan teyan ba se lese kan to ba je pe nipa ti baba eyan teyan ba se le won lese kan o le tun akoko ti a fe sure fun ki o fi re sugbon jesu nikan in lo ni ori ofe lowo nitori na ni mo mi soro iwo to n gbo oro olorun lenu mi ni asa ni oru yi ni asale yi nigba to n gbo wi pe jesu nikan in lo le wa sodo re ni oni fi ore jesu nikan lo le wa sodo re ni oni fi ogegun jesu nikan in lo le wa sodo re lo le sure fun o bi o se n gbo oro na ni oru ye wa sodo jesu tori wi pe o so ninu we ti johanu ori ike kokanrin la lati ese ikefa wi pe emi ni ona otito ati iye ko se ni keni to le wa sodo baba bi ko se nipa se mi jesu lele to wa ti o ni fi ore to le wa lalafia bo se n gbo oro na loru oni mo gbadura wi pe yo dara fun o olorun yo si sona re ni rere loruko jesu olorun ko sure fun o ara yo si tu o be loluwa wi o ni oruko ti jesu christi Oluwa wa amen amen amen ni oruko Jesu
2: ah laisi tabi sugbon e ti gbo oro na bawo ni oro se ba teniyan je bawo loro se tun teniyan se ese ma nfa ti e oro fi ma ba teniyan je
0: yes
2: rubeni dese ogun akete baba re lo se gba egun
0: yes
2: ese o ma nje ki oro ko ba ye eniyan je eri wi pe igba ti o sure ti wo ma sure fun Jacob ati so gan fun rara re eri wi pe gbogbo ire ti tan lenu baba sugbon Jacob se ko wa si ayi so ri se ko si
0: kankan mo
2: gidi kan mo ni wa igba to bada lagbara tan
0: o bo ajaga sile
2: o ma le bo ajaga yen lorun so nigba mi ogun idile o ma nje ki oro ko wonu aye eniyan eri pe ogun idile ni ti so eri pe ogun owo ara eni ni ti rubeni so ogun owo ara eni a ma fa emi o mo bi ti iwo na ti kose ti oro fi sise nu aye re lodi si aye re sugbon ti mo mo ni wi pe bi ti enikan to mo nkan fi pamọ si wa ibele to mo wa jade wa
0: be ni
2: eni to fi o sinu abe egun oro ibi to agbara re mo niyan
0: yes
2: jesu de so fun wa wi pe a o bodo beru eni to le para
0: ohun ti o le pa emi
2: oni sugbon eni ti o beru ni eni to le para ati okanrun sinu na run apadi jejo mo pe ti iwo na ba gba pe jesu le mu o jade labe egun oro lowuro yi doje mo pe olorun o de mu e jade nbe
0: amen
2: won kan gbo bayi oro ti won so sayi e na lo je ki gbogbo nkan ri bayi

0: iwo ma wo pe ko to nkan kan yo ba ni omode buroko o boju eyin o ti gbagbe pe jo tan bu oluwere ko lo ma pa ni
1: be ni
0: dugbo loni emi kan so fun o pelu igboya wi pe gbogbo nta foro baje ninu aye
1: loruko jesus
0: yo fi oro tun se
1: amen
0: eni to le fi oro tun se la npe o wa sodo re bayi ti se jesus oluwa awa o kede esin
1: be ni
0: sugbon igbala ni e ma gbagbe gbogbo eto ti wa o wa ba ti lo aye irorun torun na o de da
1: ni
0: lo wuro yi so pe jesus oluwa
1: jesus oluwa
0: ajaga oro mo gbede o
1: ajaga oro mo gbede
0: awon oro to tin saye mi ri baribo
1: awon oro to tin saye mi ri baribo
0: mo gbede siwaju re
1: mo gbede siwaju re
0: gege bi oro re
1: gege bi oro re
0: wi
1: pe
0: eru ta dile mi lori
1: eru ta dile mi lori
0: gbe wa ba o
1: ki gbe wa ba o
0: pe won nikan lo le gba
1: pe won nikan lo le gba me mo gbede
0: gba eru yi lori mi
1: gba eru yi lori
0: me awon eru oro
1: awon eru oro
0: o fa ye ni seyin
1: o fa ye ni seyin
0: awon eru oro
1: awon eru oro
0: ti je ke yan sise lo
1: ti je ke yo sise lori omo ti je yo jere
0: oru
1: agba lori me
0: oya soda di
1: loruko jesus
0: emi
1: mi mo gbogbo
0: eru
1: oro
0: ti aye
1: jesus ti aye jaye mi logun
0: loruko
1: jesus ti jaye gbogbo awon okan to gbo wa logun
0: ya
1: ti awa atawon to gbo wa agbara ti nbe ninu jesus oya ko yi oro na danu loruko jesus agbara Jesus,
0: oju oro na da
1: loruko
0: Jesus
1: ati wa baye
0: gbogbo
1: agbara ti be ninu oro re ko yi oro eyan danu ninu aye wa loruko Jesus oju oro aye danu
0: oluwa ni abadura so pe bi oro da mi duro si
1: bi oro da mi duro si
0: oro olorun tu mi ile
1: oro olorun tu mi sile
0: mo fe tesi waju
1: mo fe tesi waju
0: ibi
1: to ye kin ti de
0: ibi
1: serere
0: ti oro
1: je nde be
0: oro olorun ti mi si waju
1: loruko jesus
0: emi mi
1: mo
0: gbogbo bi
1: oro da mi duro si
0: oro olorun
1: aya tu wa sile gbogbo bi oro da wa duro si oro olorun lone aya tu wa sile gbogbo bi oro idokan iduro si loruko jesus
0: lone
1: oro olorun aya tu wa sile aya tu se tu sile oro olorun si se tu sile loruko jesus
0: ni agbadu
1: amen
0: asa ti ko pe iwo ran oro re si wo o si mu wa lara
1: ja
0: o gba won ku onu iparun so pe gbogbo oro iparun
1: gbogbo oro iparun taye ti so
0: sinu aye mi
1: sinu ile mi
0: sori ipe mi
1: sori ipe mi
0: oro
1: oro
0: jesus
1: iwo gani oro
0: oya yi oro
1: ye danu loruko jesus emi mi mo gbogbo oro iparun oro idaduro taye ti so sinu aye wa ninu aye gbogbo okan to ngbo wa jesus ti si oro oya gbe mi oya gbe mi oya gbe mi oro eyan lori aye wa jesus ti si oro oya gbe mi oya gbe mi loruko jesus amen
0: oro ni agbara
1: yes
0: oro awon eyan o mo pe agbara nbe ninu oro
1: be ni
0: agbara to de wa ninu oro o le de o de le ju
1: be ni
0: agbara ohun to wa sele ni pe eni a ba fi de bi oba menti si oro gangan fun ara
1: be ni
0: jeje mo pe le ma bo ni eyan ti o fi ku gbo mi dada bo ti n gbo lowuro yi eni to ni aye ati orun foro ju o sile
1: amen
0: wo kori o wa nu cinema ba kan egun ofa satani so pe for

0: jagbangba
1: oluwa wa
0: amen
1: ona so pe fi oro gbe mi jagbangba
0: oluwa fi oro gbe mi jagbangba ni bi to aye fi oro hawa mo oluwa fi oro tu wa sile fi oro jagbangba oruko jesu emi mi mo oluwa gbadua loru e ni bi ti aye gbe o fi oro gbe wa ti o fi oro gbe oko gbe ire de sara se wa si oluwa fi oro tu wa sile oluwa fi oro gbe wa jagbangba e olorun oro Oya fi oro gbe wa jagbangba Olorun oro fi oro gbe wa jagbangba fi oro gbe wa jagbangba Amen
1: Teni Jesus so kete kete en wa lori ide for years Jesus ni e lo si igbeniko yen e ori omo kete kete kan ati ya re ta de ori e lo chu bi eni kan ni ba de bi pe
0: Oluwa ni fi se
1: ta lori e chu e so pe Oluwa ni fi se nigba ta de be agbara oro ti lo saju ko si ba de se bere tan ni Oluwa ni fi se won de panu won mo won de ra nwo won ta fi nlo
0: oruko Jesus
1: Olorun oro
0: Olorun oro
1: roro re
0: roro re
1: lati jaide mi
0: lati jaide mi
1: roro re
0: roro re
1: lati tuide awon
0: lati tuide wa
1: gbogbo
0: omo to yori se gbogbo omo to yoroko charge for ode gbogbo omo to yo sase yori charge for ode
1: oluwa
0: foro tumo sile oruko jesu emi mi mo gbogbo olorun oro gbogbo awon omo charge for ode gbogbo awon omo jati foro gbe so olorun oro oluwa fi oro tuwo sile oya oro david di awon omo wa oro david di awon omo awon ti o gbo wa ye olorun oro olorun e oya tuwo sile e tuwo sile e tuwo sile e tuwo sile amen
1: ni oruko jesu christi oluwa ni agbadura
0: amen
1: o mo ti baba ati ya re ti se
0: be ni
1: nigba ti won se drama wa kan baba kan o ni oko ngba to ni oko ise re o lo dede awon other people oko won lo dada o na wa to won lo wa so pe o le mo be o se begbe re se rin ni ngba to lo ba baba lawo to ba won sise won ni to le je ki ise ti e o se o ni pe yo lo wa alaboyun to ba ti wa alaboyun ta ba ti fi sise omi ta ba lo to ba ti fi won oko e lo to lodun yen o de lo o de wo alaboyin won pa won gba fe pa alaboyin yen gboju soke o ni ha e de fe down loro o ni gbogbo bi ti omo china ba de da loro ni won mo ri o bayi loro wonu aye won so pe gbogbo oro egun
0: gbogbo oro egun
1: gbogbo oro ipe
0: gbogbo oro ipe
1: won le ti se
0: se ti se
1: boya ni pase asise
0: boya pase asise ni ya me ti baba me tabi temi ga olorun oro oya poro ti wa sile loruko jesu emi mi mo gbogbo oro to ti le degun
1: gbogbo oro
0: eleji a fi so aye wa se fi gbe aye wa so loruko jesu olorun oro olorun e oye tuwa sile gbogbo okan to gboro ye olorun oro tuwa sile loruko jesu aye wa gba itu sile
1: loruko jesu oluwa wa
0: amen
1: ba ti wi ko ri be
0: amen
1: tori pe oro na la wa na so
0: be ni
1: in to de fi si wa lenu na lo njade yi
0: yes
1: o da gbogbo okan to gbagbo
0: loruko jesu
1: agbara itu sile wo aye re
0: amen
1: o wo ise re
0: amen
1: o wo nu aye awon
0: amen
1: o wo nu ipe yen
0: amen
1: loruko jesu wo ipe ta de
0: loruko jesu
1: o so pe oni te waju
0: loruko jesu
1: gbogbo se strive to
0: loruko jesu
1: o sa ni ko ma po idoju kan ni o ya ide yen ja
0: amen
1: oro lo de ipe yen awa na fi oro tu ipe na
0: amen
1: oro lo di aye omo yen ti oje oloyin lati o ti dele oko oro tu sile
0: amen
1: oro lo di aye omo yen ti oje oloko tabi ni iyawo at his old age oruko jesu foro tu sile
0: amen
1: e lo ma se re
0: amen
1: o de ti ri be
0: amen
1: e je jesu se dije
0: amen
1: ko da ile yi pada
0: amen
1: ogo ni fun olorun lo
0: hallelujah
1: ogo ni fun olorun lo
0: hallelujah
1: oruko jesu christi oluwa wa
0: amen amen amen oruko jesu
1: ogo ni fun Olorun loke orun
0: hallelujah
1: ogo ni fun Olorun loke orun
0: hallelujah
1: ibi kibi da tin lori ofe ati gbo wa gbagbo ninu oro to gbo yi Olorun oro tun ti ranse si oniyan to ba ti gbagbo iwo na rogo olorun
0: amen
1: mo mo pe eri loku eku
0: amen
1: eri
0: amen
1: emi ati eku
0: amen
1: a o de jeri si agbara olorun
0: amen
1: bo pe te ma n jeri yen eh se mo pe awa ma n da gogo pada sodo olorun
0: oluwa seun
1: o a fe ri se ipologo goja a ma n fi eri fi da ogo pada sodo olorun
0: yes
1: eyin na to lohun ba ti da lohun eyin na ma jeri o se pataki whatsapp number wa e mo bayi e je ka wo eyan bi meji meta ko di pe a ma lo boya ti won ni gbolohun adua kan boya won ti e ti soro kan sinu aye e wo ateni kan jo ja won wa soro sinu aye e o de kakun o kakun sugbon ni isin wo gan realize e wo gan realize e hey hey o satani o ma ti je bi o eh ojo opo te ma pe wa si 091 23 70 86 and 75 091 23 70 86 75 tabi +234 814 249 1006 +234 814 249 1006 oni oju opo ti e le pe si kini won fi oro mo mole ni aye re won ma fo oro mu ise eyan mole won ma mu oro won fi ma mu idile mole
0: beeni
1: idile yo ni gbo tara won ye won kan ni gbo tara won ye ni oro ni o ma foju lasan wo won ma fi oro won fi ma mu ipe mole eri eri ru beeni eni ru bi omi okun eni gba eni awo sugbon ni ti tayo ni o tayo lowo awon ran ru beeni mo pe ni tolorun ba to ba ru aye lati bo lowo egun ofin yen o nikan na lo le jajabo nibe nitori idi eyi gbogbo iwo ti oro odi ti wonu aye e to ti wonu ise re o tun lo mura lati ma tesiwaju ninu adura lati ri pe ki olorun oro ko tu e side loruko jesu christ ti nasaiti mo de gbadura be olorun tin be ti emi e wa oro olorun yo yanju oro aye re
0: amen
1: loruko jesu christ oluwa wa
0: amen
1: mo ri pe oju opo yen o ngbianju bo tin tanan lo nku mo fe boya network ni bi ba si se network na to wa ti di igba ti awa ba dide lori eto yi iseju mewa leyin igba ta ba dide lori eto yi e si lori ofe lati pe lati iseju mewa lati that is 10 minutes after 3 titi wo ago merin e lori ofe ati pe mi leyin igba yen yoku tun di ago meji si waju ke to le pe oju opo tede ma pe si o na ni 08057929941 08057929941 loju opo ta le pe si jala jesu kini number jala
0: 08032255592
1: le kan si
0: 08032255592
1: ogoni fun olorun loke o
0: hallelujah
1: loko abato mo ti emi mimo gbogbo awa ta n gbo eto yi oju oni ti wa o
0: amen
1: oju opo ti le ise la ni ke pe si bayi oju opo ile ise la ni ke pe si te ba tin pe oju opo ti wa e ma disturb wa mo elomi ti won lori ofe lati tun ma wo wa lati pase o ta se ati edupe na eto ti won ti fi network won ti doju opo network ru adupe lowo olorun e ma binu gbe te wa lori facebook program na ku ti pari na awa fe ma lo lose yi bi jesu ba fa bibo eseyin lose to nbo a tun pade
0: yes
1: eni e sa fe mo nipa toluwa ni sing to oguni fun olorun loke orun
0: hallelujah
1: baba arako lo kori bo ti wo olorun lo nsola bo ti wo olorun lo nsogo
0: o
1: sẹni to le ri le re bo ti wo olorun lo nsola okunrin ko ma ti ijodun marun si mefa to se igbeyawo bi 2020 na lo ma ise wonu ise iranse orin kiko gbogbo aye lo ma n woju lati wi pe ki olorun le lo ise iranse okunrin na lati tun fi fa awon eyan sodo re nipasẹ ise iranse ti won olorun alagbara giga a tu o se o àti ọ ṣẹwà àti ọ dálẹjọ ìdílé orin ní parapapọ jésù wà láàyò ògo ni fún ọlọrun lókè ọrun
2: hallelujah
1: ajínrere káyọdé òyẹbọ ní ilé ẹkan sí ìdálá jésù david lákóyè dixon ìtùnú ni amojú ẹrọ wa arákùnrin alọ olúwa tó sìn àbí gop oni àlejò wa ẹlẹ́ẹ̀kan sí ojú account number tẹ́lẹ̀ fífi nǹkan ránṣẹ́ sí tàádẹ̀ jábọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run ni 9134446030 o pay ni ni ó gbé jáde ṣe lórúkọ jésù iná ò ní tánwó ẹnìkankan
2: amen
1: bí àwọn kan bá ń sọ pé ó tán fáwọn ọlọ́wọ́ ṣe mọ dìde fún wa ni o ebi ò ní pa wá o kò ní pa ẹ̀yin náà ògùn ní fọlọ́run lókè ọ̀run títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a pa lórí ètò bí jésù ọba tí ì dé jésù ni ọ̀nà òtítọ́ àti iyè kò sẹ́ni tó lè lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run bí kò ṣe nípasẹ̀ rẹ̀ ẹ̀dẹ̀jì arántí pòǹgbò tá a bá ń ṣe ojú olúwa ó ń wò mí ó sì ń wò yín God bless you.

0: ilé funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 fm e ma gbo wa
1: Olorun o ma ku ola e to ni kala ma je sa ninu ajogbon olorin a ma ko Olorun ni o
2: ti sope
1: ale ma ko Olorun ni
2: o ti sope
1: aje ko dedun lo lorin o

0: Emi la oni yo si ba je fe kori be na lori iyan la bi mo pe Jesu ti setu gbogbo esoro ta ni Jesu ore wa tata ta ba gbohun re loju mo kan inu wa kidun Jesu adagba ma te adagba ma ti adagba ma paro yi adagba ma fopari adagba ma lo glass gbogbo ile wo yin meji lo keke pariwo go go go go go go se wa wa wo wo lora mi si osa baba labi ya bale mi je ta so fa ka ya ma le je bi oguro sa ti ojo alera yo lo fi lo tamo tamo ebu to do bi ju fe ri to fe ga laye ni ko fi eniyan soro bi esu se nlo eniyan lati mu eniyan wale ba na ni olorun lo eniyan lati fa eniyan soke bo ti ri bi ti awo eniyan gbadura fun iran lowo eniyan ta de ri awo eniyan to ran wo lowo O ti tu akoko lati fi erin dipo ekun o ti tu akoko lati bu ajaga iran riran yi le o ti tu akoko ki lagun wa ko ma mu esi to ye jade o soro nipa kolorun o gbe se dadide o soro nipa igbege ti awo iran ti bo ma je afani re o soro nipa igbedide to je pe aromodomo re yo ma foruko re jeun o soro nipa igbedide abami o soro nipa igbedide to je pe to ba wo bi kibi o nilo lati juwe ara re fa di keri ka to bo pe wo ni igbedide ti awo eniyan leyin mu pe awon ori o ma lagbara leni o bo ma didi asiko adura ti to eto leyin ki so to ma ma gbo lori bedi o ogun ka fi gbese ro gbese yi gbadọ dopin ogun ka joko si job lataro da lako basi kokoko basi nyanya yi o dopin ki adi to wa lagbara ma ta wara wara wara ki wa ma le sisi o dopin ki awon agbara ka ma ri ise gba ki wa ma joko sile o dopin o ma ji lo bi selara ro ko tun ba je lalodu e lowo gbadọ dopin o o ma sije ka fogun odun ko yara meji ka ma ri ko gbadọ dopin o owo school omo to je lo je ko mu lo si school mi di time yi o gbadọ dopin o ka gba so meto kada ko ku die ka so wo to ka gba lowo eni o gbadọ dopin o olorun to ba wo kankan wo wa lati mo se lori awon bi amo lojo ojuma wo lagun to na lara mi tori awon bi amo akiba run du ojo akiba supa du oru aye oni ba odun ire re tomo tomo latori lo ishara o ya dide orun fi se ran olore ai ni nu ra o dopin lani o ile oko dopin o ile are dopin o adugbo dopin o ira kini odide ti je odide ti je ta odide o dopin lani o bolo pe ati ri ka ninu wa to soju ka lo dopin lani o ati dide re yo je olorun logun latori lo kete kete mo ibuje re ori ade re oni suta oni gbe omo re lo pantiri gbe ogun iro keke ni bi ko ni dan lori omo re ira lowo de ogo de anu de ase yori de ijakule dopin ebu adura ori eto yi loni adura odaju ni o adura nkan to ba gba la ma fi fun ni mo gbe wa leni awon to ti daju awon to ti sun ni mo pe nitori a le ma wo ko ma lo bayi o tori e ti se wahala lori omo o ya wa je won omo ani duro po ni je won omo wo yen wo o ni ri mo aye omo re o ni porukurubusu elulu to fajo ri ara re ni fale ode omo re yo pada se ra re o a ki so ara mera ki ko gbe kan subu aye o ni gbe omo re subu o a fo ya ya bo kamale o ya siri re ma tu a ri fe ma ri o ti o fe ri omo re ni le alaye olorun ma gbe gbara lowo re a ri ti o gboju ogun soju ti mbo je yo fo wa ara re se ra re o wo fun ni ko toyan wa fe yan soro tomo tomo tele jeje ile oni yo tomo tomo omo re oni di arungun asasi ota oni ran won omo re omo ye oni ko ti leta o ni pada se ni ti o gbe be o daddy calm down o ti ma da lori awon omo yen wa bori joro tomo tomo ere bo se ma da fomo re to sakiri loruko jesu o ti ma da o oni to fomo re eni fe wo ye ye omo re ladugbo loruko jesu yo pada riran ayo re wo ebi o da o ni toro je tomo tomo e dide ka wo yin beji soke ebi ki wo nu koro mi wo je ki ami re ki lekete ma gbo wa je aje yo wa je aje seku wa je nku fama o o ni ri ara re bu seku lori bed a o ri ru eleyi re fi deru bo loro ni wa bori soro tomo tomo o se ro right down wa je ro re to se tomo tomo o ohun de gbiyanju omo re lade omo re ma je eyan nile alaye omo yo ni se saba bi banuje ati bi o gbogbo erugbin ka olu afatule ni o oju re oni ribi eti re oni gba ibi lori omo re o oro po ninu we ko ba loruko jesu iroyin banuje oni tori omo re jade o ta ba lori ta baba ni apada leye ni ni ata ma re wa wa yi wo ni ri ma o olorun to control aye ni ki so fun pe yo te olorun tama tama o o ni na kata ko tori mi opo nje wale re loni o awon o ni di olalejo o ni fi sai sai jonjo ta re ati ta pe o si o ni yabe lo jeun o owo ni da lowo omo re irin ajo omo re o ni daru lo ma po ninu ola lo ma po ninu ola lo ma jogo ninu ogo tama tama o iroyin ajo ma po ninu irin ajo ogo omo re leta ko jojo amu ni gbagbe yo ya gba tama tama lori phone eyan wa gbo iroyin ayo leni omo re o ni je gba aye omo yin o ni ko sawa ko de ni ko sese o ika bi ya mo ni na omo re o omo baba ta ni se wo omo re o ni jiya o ayo re lori omo yo di pupo oluwa na ni re tama tama adani waye da lare tama tama gbogbo owo majemo awon ti o je awon latoni lo o tun gbe owo majemo awon ti se awon ma dide gbogbo owo majemo awon to mo ma toju won gbogbo owo majemo awon to ma layo lori omo won o omo re ni ko se ko de ni subu o omo re ni lule omo re ma se o to gbagbo ni re ninu odun yi o dadi ise yin ma dide egbo olohun gbo ise yin yen a fo loke epe kan mi ni ko ni ja o majemo ko se se baje lori omo re majemo latako baje lori omo re o majemo korofo yi o baje lori awon ebi yin majemo ko le rogolo o baje lori omo re leni o oju oluwa ti nbe ni gbogbo yo da bobo iwo atomo re o owo oluwa ti okuru yo fa soke tomo tomo eje oluwa to gbara yo gba aroye iwo atomo re o ajo egun wa re ku temple yo da jo asiribo o eleze je nbo debe yo ba rin rajo ogo tomo tomo oba oloju anu yo se anu iwo atomo re o akan re o ni rewesi lori awon omo re o lo ni awo ile re san oju ma ti elega awon omo re o yesu oluwa wa je gbo ire ojo eni o
1: mo dupe pupo fo olohun tori aburo mi o ri nkan to nje anu gba
2: anu
1: eni ti o ti e family mo wa rara awon lo sponsor square lati bere ti se to fi pari university
2: hallelujah
1: mo de dupe lowo olohun pe olohun ti so yi pe ko pari laya talafia
2: o ti pari congratulations free sponsorship lati bere ti
1: to fi pari university
3: o pari
1: yes sir
3: amo kekere ye ti pari
1: o ti pari
3: ani kan pa mi ninu yara re iranlowo kan to mo re o lero laye o ya o ma dide somo re
0: amen ehe woli re ba wo ilu atan ni ago merin ni role yi pepe ye yo pomo sa o ni awon je kan tan ran mi mo gbodo wa je fun gbogbo erinjo to ba wa sinu isoji eni atan isoro ki soro to ba ni ma gbe bo ni waju jesu ni role yi papa lori omo ma fi sere o ni role gbogbo eni to ba ti wa sibe la ma fun ni matu kankan ni ofe prophet to pe baba revelation un lolugbalejo wa to ba ti de ilu atan bere fun atan asarodi primary school wa ri regba ki to wole agbara yi wa ni mo ti ni laka wi pe gbogbo eniyan ma de ore isegun mo ti fe ko de ore isegun lori omo re ati lori iwo gangan mo ti uko kere to mo ti uko pato eto yi nilo ara re leni lati gbe wa lo si ipele to kan ko so n to kere fun ise olorun ko si so n to po ju sa ri po da si bi program Jesus soke aye wa to mo re na ba su soke olufe ni kete ti ma ti kuro nile agbara ilu ifoya o o ni awon koro mustard ti mo kowo lati ori oke koro mustard ya lo ma da sinu ororo to ba n gbe bo bole ni bus stop to wa ni ifo ni ogun se ni bus stop ya so fa olokada kan gbe lo si church amo fakeye ago mẹsàn-án ni o wa ri re gba ẹyin ọmọ baba alábìyẹmọ orí afẹ́fẹ́ tẹ ń gbọ́ mi nílẹ̀ ṣe bí àdúrà wa ń gbà.
3: ó gbà ó a dúpẹ́ o.
0: ọlọ́run baba alábìyẹmọ o
4: ààyè ló wà.
5: hello hello prophet 09060 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamọ o, a ò ní máa bọ̀ jẹ mọ́.
6: Lajiliwa FM 96.7

0: orere ko bere si gbabe orere ko bere si gbabe orere ko bere si gbabe orere ko bere si gbabe orere ko bere si gbabe orere ko bere si gbabe enu ona yi orere gbabe loni enu ona yi iserere koja nbe enu ona yi ogo gba ibe enu ona yi ayo gba ibe enu ona yi idunu gba be orire gba be igbedide gba be enu ona yi iserere gba be orere gba be orere ti okan re nfe yo gba enu ona yi koja orere ti aye re nilo yo gba enu ona yi koja orere ti okan re nwa yo gba enu ona yi koja orere ti o fe yen yo gba enu ona yi koja enu ona ile re ni mo ba soro laaro yi ko fa aye gba orere ko fa aye gba orere ko ba aye gba orere e wo bi enu ona ba gba bodi ohun to ma se ni wi pe I to ye ko fi fa aye gba orere ko ni fa aye gba orere sugbon to buruku ba debe ye ni ko koja enu ona le awon omo Israeli ni Gosheni ko fa aye gba ko buruku o koja loru ojo yen mo so aso tele si enu ona yi o tu gba bodi mo o tu gba bodi mo o tu gba bodi mo abodi aisan abodi ogun aisan abodi ogun ijakule abodi gbese iwo enu ona yi o tu gba mo iwo enu ona yi mo so aso tele o tu gba bodi mo orere bere ninu re orere bere orere bere orere bere lenu ona yi orere ko gbabe lenu ona yi orere ko gbabe eleketa ni wipe ojo ayeye ye ko gba enu ona yen koja be ni sa ojo ayeye ye ko gba enu ona yi koja eyin ti won ko fun ni ojo ayeye ri eyin ti e ko ni ojo celebration ri eyin ti e ko ni ojo ti inu yin dun ti opo awon eniyan pejo lati ba yin dupe ri enu ona yi ye ko gba ojo ayeye ko ye ko gba laaye e je so aso tele to pari eyin iwo enu ona yi fa aye le fun ojo ayeye enu ona eyi ti a ta ororo si loni faye le fun ojo ayeye mo so gege bi omo olorun gbogbo eni to ba gbo mi laaro ni mo si n ba wi enu ona yen ko tu gba bodi fun omo be lo ma ri ko de ni yi pada jesu oluwa wa ami ami ami loruko jesu e wa kachivu white papa julo eyin ti e wa ni ilu Abekuta tori ni aro la mama gbadua pelu ogologo awon eniyan ni Abekuta ni ola e wa kachivu white esa eja ajogba ewo ti adani waye fe se wo bi ateri gba ile wa la ma mu pada lo si iyen nu ona yi abawole ile wa esa mama so asiri to wa nbe ti oluwa so fun mi enu ona yara re yen gangan ibi to ngba wo yara re gangan to ba di ola aso ilewo fufun e la fi jogba dua ma wa so bi oluwa ti fi le mi lowo tori wipe eyin kan wa bi enu ona yin kan gba idi ni ko faye gba ire be ni sa bi bi ba fe koja yo ni ko lo bo to ba je pe ire ni yo daju ko de ye ko ri be oluwa setan lati yonda orere fun iwo na gbogbo eyin te darapo ninu ipade olohun kankan ni Abekuta ni ola ago mefa laaro kutukutu ni ipade imambere ago mefa laaro kutukutu gbogbo eyin omo olohun ma gba iniyanju etitide tori adua to ni agbara ni oluwa ran mi ni ola gbogbo eyin te ni ori ofe ibikibi te ba wa e sa so pe e n lo si okejeun taro ni ola okejeun taro ago mefa laaro kutukutu ni ipade yi lo ma waye ni ilu Abeokuta emi o mo bi to wa sugbon gbogbo bi to ba wa to de le darapo on to da ni o la ni o on to ni apere ni on to ni tumo ni eyin kan wa nbi ti ma gba niyanju pe e wa ona ki e darapo mo ke wa wo ti adani waye fe se mo mi se ileri fun awon eniyan mi ni ori radio pe a bere ipade adua ti whatsapp wa pada ni ana sugba ana ni ipade 1414 yo mo fe ro wa pe to ba di wednesday ose to nbo ni a o bere mama so lati ojo sunday ni ma ti ma so ati un ti oluwa fe ka fi gbadua ye ma de so bi iwadua ye bo ti lo ati bo se ri mo gba oluwa gbo bi eyin kan wa nbi to ba je wi pe enu ona ibi ta ti bi o lo fi aye re soju kan mo du ninu ase oluwa mo si so aso tele pe loni enu ona na yo tu ole enu ona na a tu wo lori re esa ni kete ta ba ti segun enu ona a ma gbalẹ ni a ma gbile ni be ni ta ba fi le segun enu ona igbile loku be ni sa enu ona ni ki je keyan le gbile bi a o ba segun re ni kete ti awon omo israeli tan jade ko ni jericho esa won lo gbalẹ ni be ni so ni kete ti enu ona ba teriba on to tele ni pe ka gbajoba ni kete ti jesu jinde esa isin christianity o gbajoba ni won gbile ni igbile lokan ti enu ona ba ti si bi enu ona ba ti faye le awon teyan se pelu inira tele iya wa kiyesi pe o ti wa rorun o ni mo se so wi pe a gbodo tenumo a tu gba ni ola na a ma bere pe oluwa ko fun wa ni ori ofe ka wa na segun enu ona tori aisegun re a o le ri gbigbile gbile a o le gba ijoba lowo awon to ko awon baba wa ni ogun lo a le gba joba lowo won a le gba iserere wa pada lowo awon to fi sararebe ayafi ta ba gbile oluwa lo ran mi o si ni mo tenumo ni gbogbo ona mo so aso tele yo iwo na wa gbajoba lowo ogun enu ona ti o faye le fun lati gbajoba iwo na wa bori o ma leke wa koja won ileri ma se fun lona gbogbo ti aye re ti nilo gbigbajoba oluwa yo fun oni ijoba yo fi okan re bale ileri adese ona re adela ogun ade buyo iyin ade tele okan re ade bale o de ti ri be ko de yi pada Jesu oluwa wa amen loruko Jesu e je pe number yi gbogbo yin ti e ba fe darapo ninu ipade Olorun kankan ni Abeokuta ni ojo Friday iyen ni ola gbogbo yin ti e ba nbo number yi ni ko pe fun ijuwe bo ti le de ibi ipade iyen ni ojo Friday ni aro kutukutu ni ola ni ago mefa la aro kutukutu ni ipade yen 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24. Thank you. God bless you.
1: La Gelu FM, Jagaba Gobore Tio, Ma

0: Aleluya. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa te tin gbo mi. E se ju pa ke ju se. E kan gbe body yin ni bikibi te ba wa. Eni baba mi alaanu mi o se gan o. Oba nla oba oke oba ti gbe bi giga sola iwo na mo ki o ni n o ki o bi ologun eru o n o ki o bi ologbon iwofa baba mi adani waye oba nla ti fo ba je afefe nla ti mi gi oko lalo lalo baba mi efufu lele nla ti meja odo ilogbo ilogbo ni o nle jipo tabi ikoyingi o nlo jopoke bi ikoyege oba mi oku oba ti o ni tan iran opo mule o mo ja lekan opo osin le ile dawo opo osin le ile faya gbogbo bi te ba ti ngbo mi ju owo si a si mo wu mi bi ki mo ki olopo egba gbeje oni ni ojo ke dogun ninu osu baba ni osu kewa by system osu eleyi na nlo e juwo si e je nso ba ipo ni ni a tun wa ninu akoko isoji ori afefe nte si waju oya juwo si gbogbo eyin to wo kan loni ojo Thursday ojo bo ojo alamisi ojo kedogun juwo si oda ije nse bayi
1: e wa do ba le nbi pepe e ja jo yin e ja jo dupe lowo e mummy e kunle daddy eyin e do ba le ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: kini olufe ojo meje lai se soju ori afefe
1: engineer mi o ti gboro obirin yen tan o e ja gbo nto so o e ja gbo debi kan o ba se se ni titi ti o fi di ojo meje o weekend of power
2: mi o royin ni mi anything o si bi ti mi o ti lo se le babala ori ka so ni abile alafa aye moye me that elomi ga tun je kin be sun tin ba be sun okunrin ko ni wa mo a fi esi le ma yin pe
3: eyin
2: se e kere gan o bon ni jo ti daddy ni pe awa ta je onibisi kara eso yo mo ta ba fe bi wa mo ra eso merin a sa gbadura o da pojo yen won se deliverance fun mi mo wa lo sile oko mi de man travel bo se wa di ojo tuesday mojumo wednesday mo wa bara mi ninu moto moto yen sa drive mi mo sa ri pe eyin mi bi bai o yo gbogbo eyin yen yo ah mo wa so pe oluwa olorun ojiji eyin mi ma tin yo mo wa gbo e ohun yen to so mi pe se bi wo fe bo ni ohun a de sweater rugo gangan mo ni ah olorun ojiji eyin mi ma ti fe yo tan mo mo je ndi arugo mo sa gba so da fokan gbadura loju ala yen tori mi o le soro mo
0: oni da foko emi
2: ni mo ba laju igba ti mo ji mo so fun aburo mi tajo wa mo ni aburo mi ni ah hey opo erun mo ti fe yo mi leyin aburo mi ni ah olohun ni je pe e ni darugo osan gangan mo ni okay
0: iwo na wo bo se ngbo tan sister ye to dabi igba te eyan wo film se ko mo ya olenu oye na wonle wa ni inu oluwa bolu mi majele aye jade lara mi nti opo emi npo sawon eyan la niyan ogun eje tawon mi ke soko emi ogun emi mo ni nkan mi ni eke this is what they call self deliverance itusile tare ni lo nse fun rare yi wa notice e pe nkan kon sele ma so tele si aso to fi nbora enikan ni pastor aso ti mo fi nbora awa ta wa la so bora nko eyin te ba la so bora ma so ipa so to mo wo osun oni ma so gbogbo buffet to mo wo osun ni ma so tele si bayi kagadi egenumi omekwabi alada haladish elege debo sentop aliash gbogbo eyin te ngbo mi mo duro ninu majemu ina olorun ina ni elijah lo to fi yi ogun iran ogun buku ti en pe ni ogun eje yi ogun emi mo ni nkan mi ina ina ko se ipeya laarin iwa toko emi laarin iwa teni tin lo agbara emi mo ni nkan mi li olori gbogbo eni to ngbo mi alagbara te jo nsise tin ta ire re sonu eni ti oje ko wo wa majemu ti oje ope lowo olore majemu ti ojo lori ope lowo e lati iseju yi lo mo ba majemu yen je kanle sami o mo gbe tu amimi e ti mo fe mu jade ni pe ta lo so fun o pe osogun eje ogun eje eni ogun eje ogun eje o oba mi mo gba mi lowo ogun eje so ti ri di to fi ni lo Christi bayi lai mo Jesu gege bi oluwa tolugbala odaran bibeli so nkan ninu Ephesians chapter 6 verse 10 oni eje alagbara ninu oluwa ebi ninu oluwa to ba wa lo ti da alagbara fi aye re fun Jesu o ko le bo lowo awon agbara were were yi iwo sister ina o mo po ni oko emi asiri mo fi won laaro yi injo wa je mo pe oko emi o lagbara kankan lodu awon ti won ba mo Jesu eni to ba gbe Jesu mi eni to je Jesu ni je Jesu to ba mo Jesu gege bi oluwa tolugbala to n tele ninu aye iwa mimo olohun ba ngbo ise akin lo se bibeli lo so be bibeli so wipe ekan lo so emeji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni obirin yen ti bi omo meta oko emi si pa gbogbo won danu ha agbara tin ba awon eyan fira niyan oni bibeli fi juwe ori oke si oni fun wa gbogbo eyin te fe gba Jesu mo so ile itele mi leyin Jesu oluwa mo jewo laaro yi mo gba o gege bi oluwa atolugbala mi wo inu aye mi wa mo setan lati mo sin o se n fi nkan kun esin o le gba o esin lesin mo fi yan se Kristi nikan ni eni to le ja ogba e se ja gbadu eyo kan kin to gbadu afa eyan omo ti an bi loni wa kigbe iwo pepe okunkun nibi ti won fi aworan mi si ti won fi nda mi laamu lati oni lo oya gbina loruko Jesu pepe oya gbina lati oni lo ko to di ale oya wonu otu sile to yiwe ri eje nkuku change un kin so bayi pe
1: gbogbo eyin te lanfani ati gbo mi njo je mo pe lo gan teyan ba wonu Christi isimi re bere bo se sele nu aye temi niyan and weekend of power la wa enikan ni weekend of power ilare ni mo wa tori pa ti bo si opin odun itusile han han gbogbo awon omo re to ba mo pe won nilo itusile
3: to ba di ojo Sunday ni ojo Sunday ninu isin mejeji ikan ni ago meje elekeje o bere ni ago mesan ati ni Wema ni o iyan ni headquarter wa ni Wema ati ni gbogbo Sona Church bi ogo se nje ti Olorun eto wa daju oni pe se weekend is power is loaded lati oni Thursday Friday gbogbo awon ni to ni anfani ti won ti lo si Bible school gbogbo eyin te ni anfani te n bo fun summit leadership summit e mura laaro yi to ba wa di ojo Friday ojo Saturday gbogbo awon to ti ka bibeli won tan ti won si fe gba certificate ati gbogbo awon graduates gbogbo awon to ti lo Bible school fundamental school of evangelist and pastoral class won mo graduate ni agbare ni to ni aye atorun but ni oni ati ola gbogbo eyin te je leader omo mo evangelist ni on church kan pastor ni o fe idagbasoke ijo worker ijo ni o summit wa yi and mo si so awon eyan register wole ni which is just 10,000 naira lagbare ni to laye atorun and ago mewa ta ba ti bere laaro igba ti o ba fi di ago meji osan mo wule border o je lunch nbe ni oni Thursday ati ola Friday ni agbare ni to laye atorun bo to ba register mo de be o mo wa o mo wa o bo ba wa fe register to ba se pe won tun le gba yan wole e pe pastor Tosin sori number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 Olorun yo je ko dara fun yin
1: anje se leyi gbogbo eyin omo mo njo je mo pe ti obirin ba ni oko emi physically oko re ohun oni ji oni lari a ma sise bi erin won a si ma jeje liri oko emi buru gan imo je ki aso eyan opon ni bi obirin bi okunrin ba ni iyawo emi a ma sise ohun ati iyawo a ma ja 24/7 ile ohun o le to tori pe obirin ajoji obirin emi kan won in ba won lo daulo aye won won e wa gbo mi gbogbo keyin o sise bi erin ko jeje liri oko emi ni nbe nbe aye emi ni nbe nbe ka padi e ti lodo olore oko emi ni nbe nbe keyin o me eyan pataki ko mo ku ni kenkele oko emi ni nbe nbe gbogbo eyin to ba se pe iparo mo ni tako ni lojiji oko emi lo nbe nbe e ja lo gba olohun gbo pelu mi pe to ba ile bo obo na niye tani ngbo mi omo bi to ti wa to ti ngbo ileyi eyin omo olohun te fe san ida mewa yin laaro yi o fe dasi kunle ni bi to ba wa kin gbadua oni ida mewa kan tabo gbo olohun gbo po oro yi ida mewa da ko to da leta bi ore adua mi gba dasi ka le se tola nitori Jesu olohun tari iranlowo si o ibukun agbon gbe ko wa sinu aye re gbogbo eni to lowo loro re ti o je ko wo duo ki won gbe dan in Jesus name account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 account number church in here Comfort Life Mission International First Bank
3: bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade
1: se ran wa lowo ki se yin o le tesiwaju tori ola ojo meje la nba bo now e mo gbo nkan e ti gbo to birin yen so oro e la fi gbadua fe fi gbadua ni now gbogbo eyin omo ti won bi loni on the 15 October gbogbo eyin te mark wedding anniversary e kunle ki gbadua lati oni lo ki aye re koga ki won na darapo ma awon eni tin serere laye okiki re yo kan aye yo fola re toro ma serere happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e se pupo laye in Jesus name
3: Nigeria bo oluwa ogonio pada gbe agbara ogo re wo in the name of Jesus enikan ni mo be share testimony mi e jo loud e jo neat lórí nọmbà yìí 08081 65 66 ẹ send the message ire àtànú kọ báyìí ẹ jẹ́ mọ́ lórí Facebook you are blessed it is well with you.
4: Lagilu FM 96.7.

0: ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaye okan o tun ki wa loni ojo totun ni agbara bi oluwa ti nbi ati bemi e ti wa e o ni ri banu je
1: amen
0: bi oluwa ti nbi ati bemi e ti wa e o ni ri ku omo
1: amen
0: ko to taye gbe le nitori yin e o ni ja sibe
1: amen
0: gbogbo ene to nwo yin bi ke subu bi ke farapa funra won won ma ru ogun won
1: amen
0: ogun aye kan o ni bori yin
1: amen
0: ede aye ko ni din
1: yin amen
0: owo ti ota na si yin gbogbo ene to na wona won ma ya wiri
1: amen
0: anu olorun yo sise lori
1: amen
0: owo iyanu olorun yo kan yin
1: amen
0: e o ma nse
1: amen
0: loruko baba
2: amen
0: omo
1: amen
0: atemi mimo
1: amen
0: agbe ori yin soke
1: amen
0: loruko baba omo
2: amen
0: atemi mimo ara yen lowo
1: amen
0: iran lowo la toke oya ko dide fun yin
1: amen
0: be lo ma ri
1: amen
0: o se be
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: a ri ran lowo gba
1: amen
0: matthew mo ni a ma ri ran lowo gba
1: amen
0: gbogbo eyin soldier of christ patapata odo monday o ni ipade soldier of christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of christ number 1 gbogbo eyin te gba fun christ gege bi oluwa ati olugbala.

0: very woli to the fe tete ri won ni ojo monday yen emi ki ku lori oke lojo monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony jesu oluwa wa o ma ri ti e se o ma re ma ri ti e se aya re ma ri ti e se idile re ma ri ti e se o ti se be en psalms 70 e gbo nkan ma fun lawon psalm meje kan olukuluku kakosile luni psalm 70 e ma gbon to so ni verse 1 o de soro to lapere kin lo so nbe
1: olorun
0: olorun
1: yara gba mi
0: oluwa
1: yara lati ran mi.

0: be eti eyan nitora o fe ran lo Jesu lowo ni igba ti an salai ni onje ori kan o lo kokko dictet omo to ni akara ati eja lowo igba ti won salai ni owo Jesu o le ku o loju kan beteru lo ran lo iwo mu iwo re sore lo soju odo ko lo meja wa won wa nbe fun ran lowo Judas iyen ni nkowo lowo ko de sijo kan ti Jesu bere pe elo lo ni lowo bi baba se ngba babo baba nkowo na ni Matthew awon eyan bi Judas won be judge na o loni ebi ati ngbowo opolopo nti o fi san o lewu opolopo ngbo ba gbowo church ilaji o di wu ilapo ah awon eyan o neberu Olorun awon eyan bi Judas mo gbadua loruko Jesu o ni jebi Olorun o ni jebi Olorun iran lowo ipo wa de Psalm 79 ni verse 9 o ni Oluwa wa ran mi lowo ah Oluwa ma ran o lowo Oluwa ma ran o lowo Psalm 79 eyan gbon to so 9 verse 9 ran wa lowo Olorun gba lawa tori oruko re ko si se kini o Matthew tori oruko re so pe Oluwa tori oruko re wa ran mi lowo ariwo pe Oluwa nitori oruko re wa ran mi lowo so pe Oluwa nitori oruko re wa ran mi lowo ariwo pe Oluwa Olorun mi nitori oruko re wa ran mi lowo iran lowo dite fun ni gbogbo ona iran lowo dide fun tori oruko re o ma riran lowo gbe igba to wa de nu Isaiah ni chapter 41 verse 13 ma gbo n to so nbe o Isaiah 41 ni verse 13
1: nitori
0: emi ni oluwa olorun re ma di owo otun re mu ma wi fun pe ma beru ma ran won lowo Matthew awon bi ti mo n ka yen o ma mo na mi dun emi loluwa olorun re ma beru ma se kini o owo nkan sa ti alaafin oyo abi oni ofife Matthew abi governor to so pe ogbeni ma beru ma ran lowo bo ninu re o se dun so eni ti mo n so yi ti o ba tun ri oni ofife atundobale president atundobale kini reason won ni ohun ni oba awon oba oba lori gbogbo oba o wa so pe o ma beru ohun ran lowo ki a ni problem mo gbadua ina lowo dide fun
2: amen
0: okan nu adua to kan ma gba ni pe olorun ezin le so pe ran mi lowo o e mo gbagbe mi olorun o ni gbagbe re so ri ngba to wa denu isale to wa denu iwe Ecclesiastes chapter 4 verse 9 oni wa so na npe be ni chapter 4 ni verse 9 o wa so wi pe eyan meji ma sa je nikan lo ka
1: ani meji so ju enikan lo enjo nitori
0: won ni ere rere fun laala won sugbon egbe o wa fi epe tele
1: eh ti won ba subu enikini yo gbe ogba jara re dide
0: eh oh enikini o gbe ogba re dide yo gbe enikeji re dide eh sugbon
1: egbe ni fun eni ti o se oni
0: kan o ba se pe fun iwo to re ni ran o lowo o ni to ba subu
1: ko ni
0: elomi ti o gbe dide eskisa o ye ko riran lowo gba o ma riran lowo gba o sami o ma riran lowo gba Hebrew chapter 4 Matthew ebo lati le riran lowo gangan to ba waran lowo opolopo wa lo si wrong place Hebrew 4 verse 16 o wa so pe te ba waran lowo ibo ni ka wa lo ibi ti ka wa lo o ni waju pepe ibo ni ka wa lo iwaju pepe egbon to so
1: nitori na e je ka wa sibi te ori ofe
0: ibi te ori ofe
1: pelu igboya
0: ka le ri anuba
1: ka si ri ori
0: ofe
1: lati ran ni lowo
0: lati ran wa lowo sorry igboya lo fi wa Matthew elomi ti se ese to se o leto lati de waju Olorun

0: Pray that living Jesus.
1: Hallelujah.
0: Mo sun layo, mo je layo, mo fogo foluwa. Mo je layo baba mo
1: dupe o.
0: O la se tori pa sun layo agbinise e pa ope wa.
1: Amen.
0: E gba ope wa.
1: Amen.
0: E gba ope wa.
1: Amen.
0: Bi oju mo ni se mo Oluwa bu wa se wa idariji wa.
1: Amen.
0: E ya wa se mimo. Ire to nbe loje ni ko ni fo wa.
1: Amen.
0: Gugu nkan to je mo ibi eni ko ni to si wa. Oluwa ye bi da.
1: Amen.
0: Oni buburu gbogbo ojo. Buburu to nbe lojo eni Oluwa ye da.
1: Amen.
0: Buburu to nbe lojo eni ko ni kan wa.
1: Amen.
0: Ko ni kan o.
1: Amen.
0: Ko ni kemi na.
1: Amen.
0: Ko ni kan bi wa.
1: Amen.
0: Ko ni kan le wa.
1: Amen.
0: Ko ni kan de wa.
1: Amen.
0: Omo to nlo le oni ori o fe abu dajulo aye won.
1: Amen.
0: Ya gini jo ni ji won gbe.
1: Amen.
0: O ni nbo sowo.
1: Amen.
0: O ngo kada.
1: Amen.
0: Eke na pe ri won suna gba
1: leje.
0: Abu daju. Gba wo ni sowo na to ni si osa to tono si bi se loni. A o ni nbo sowo.
1: Amen.
0: O je ko pelu ko ni to si wa.
1: Amen.
0: Abu daju. Ka ra nu gba. Ka ri Oluwa.
1: Amen.
0: Ori bi o se be.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen. Jesus name.
0: Ita fe gbori ni igba soki awon ayan fe. Oni o nbo la wo somo. Gbogbo oju ni yori atawon to ngun loko atawon tun di lade Jesu nbo lati wa ka awon ayan fe sayan fe ni e igba so ki se gbogbo eniyan o afi awon ayan fe ni kan awon la ayan fe awon to nse fe olorun to npe ofe olorun mo to rin dede to den reti bipo Jesu Kristi lele keji awon la ayan fe yan le je dikinesi ko mo ja ayan fe ko de yan le je pastor ko mo ja ayan fe yan le je wori yan ko de mo ja ayan fe ato ko je poto olorun pa pa lo ton wa je se ayan fe ni o so ran ti pe Jesu nbo la se kini o lati wa kwa igba soke awon ayan fe ti ka lo sinu Corinthi kini ori kendogun 52 ni ko ti lo o
1: logan
0: ni
1: iseju
0: ni iseju
1: nigba ipe ikeyin
0: nigba ipe ikeyin
1: nitori ipe yo dun
0: ipe ma dun o
1: si ju awon ku dide ni
0: awon to ti koko ku ninu je ti won ti sun a ma je onde lai di baje won o ni jera te ma ti yera tele tele imi se ka ma wonu ago won won fe lo pade Jesu lawo san won logan ni iseju nigba ipe ikeyin ti pe ba ti dun gbogbo an to ti ku lati 1940 1920 1930 18 kene kan won na ma gbe pin de ma se kini won de ma ji logan won ma ji nigba ki lo ma ji won ipe lo ma ji won a pa won larada a o pa mi larada a o de mi lade ogo a o si gbe mi ni yawo nile ogo lodo baba logan kan lo ma ji won awon to ti skeleton ti egun to ti da wuluwulu yen a papo so kan imi se kan ma wonu won mo de ibo ya de si fun lara re won emi won a de jade ko ni boji won lo pade lo awon lawo san won aha
1: a o si pa won lara da
0: a o pa won lara da
1: nitori pe idibaje ki o le saigbe aidibaje won
0: aidibaje ko si le pe ko ni le gbe aidibaje won yin pe ara to ti baje yen aidibaje wa wa obe lo a wa gbe wa wa jidide ara to ti degun to jera yen idibaje ni aidibaje kan wa wonu agora won a gbe a wa gbe won a di won wa di pe pipe pada ori awa nbe ojo awa nbe owo awa nbe ese won ma pada pe won ma lo soro won fe lo gbadajo tin gbe aye se ni o aha
1: ati ara kiku yi ko le saigbe ara aikuwo
0: ara kiku to ti ku to ti era yi ko le saigbe ara ikuwo si atun se ko le ba de ile ogo ko le awon ti won jiyan olohun olohun ti ka won ye pe ayan pe lawon ile ile ogo se kini o ndo de won aha
1: sugbon nigbati ara idibaje yi ba gbe aidibaje wo ti ara kiku yi ba si ti gbe ara ikuwo oto nigba na ni oro ti a ko yo se pe a gbe iku mi ni isegun
0: o gbe iku mi gbogbo to gbogbo to gbogbo ara to ti jera yen to didi ke yen a wa pada wa gege bi ati gba ni ara kiku yen a wa gba ikuwo ogo a wa gbe dide ogo a wa bo a wa dida lo pade olu alawo san mo o n lo ile ogo straight niyen loruko yesu ani ku na nbe adema adebe aha
1: iku oro re da
0: iku olagba lori won iku gama amo woran ni iku ngba ti yesu fe jinde iboji o ti yesu jade ni ko legba lati gbagbe lati gbe yesu ni ko to be to be won yo nda yesu lero ni yesu de jinde ti yesu ba jinde iwo to ba gbagbo kunu kristi to ja yan fi omo to gba ye wa mi mo to be olorun iwa ti ma se kini o a ma jinde lai lodo oluwa ami beni kori iye wa ninu oro na aiku ni titi lai aiku ni titi lai aha oro iku re
1: oro iku ni ese ati agbara ese ni ofin
0: sa fun ese ko mo ba ko mo ba ko ayiraye nkan wa ti won ni ji o awon eyan ti won oruko won si na weye ni o won ni ji o ipe oni ji won o awon idajo ti kesi won oto ni kesi ti won yen special kesi we special kesi ti won yen je ka wa lo si Matthew 24:29-31 nitori na gbe igba ye wa mimo be ru olorun ki gba soke awon kan wa te pe a se ma de be won ti yen sa

Oya ka ma kira wa ku dada wo gbogbo bi te tin lafani lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile vola velele ni le ibadan oya je ka mo leto iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye lo le de wa Nigeria ni pinle aye ati ni ese kukuni a dupe fọlọrun oba anu o ele to so ala layo ati alafia iyen lana a kede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kesira bakana leni eni gangan lojo kedogun

osu kewa odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori zere o gbogbo ogbo to la ma ra nu olon gba o lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olon o ni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule se papata o le jenu le o tabi ko je le iwosan ni olon oba nu lo ba iwosan amoyin la ada ese oyin ba ile vidide emi ni gako mo wa lori eto laro teni o itunu dixon ijoba fun gbogbo studio manager ka fada o gan ni mi vida wa ti o ma je gan fada gbogbo dada ni bigibi ka kiri agba nla aye studio mo olawo ololotu eto ya les wagons niyan olale amzad loruko temi di top trader ele to gallant go mba ti wa ngba tin labi omo egbalapa bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lapa do yin be yen mo ni gbagbo mo ma ba yin la mu gege bi omo badani oya goke gajo goke gege bi omo oke ogun ti waju on gbogbo god bless nigeria oluwa ko bu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to ngba ikani bo kada se ma je niyan nigbati e se eyan to je po olohun oba ni oya papapa lati be egbirin ote ba se npa kan nikan ru o oro ilede wa nigeria na ni ta ba so nipa ajo nfl e mo pe leni ajo fifa won ma joko iyan ni ilu surije ipade won lososu ti ma waye yo waye leni o ni ilu surij lo lede switzerland mother ti wa fi oro ilede wa nigeria won ti fi sinu agenda ele ti won ma mu gbo leni wi pe e je ka gbe awon alaye iyewo ka si gbe igbese igbese meji ni an gbe si waju won nigbati ajo fifa wa so lede wa nigeria ti won ba gbogbo awon lekan lekan o ni se pelu oro bolu alawese gba ti won ba gbogbo won ni gbolohun kini igbese na kini igbese ohun igbese ohun na ni pe ona meji lo pin si awon kan ni pe normalization committee on gangan ni awon fowo si awon kan so yi pe caretaker committee la won fowo si se ri ogbolopo awon to fowo si normalization committee yen adabi eni pe won gbera die se wa ri awon to je yi pe caretaker committee ni won fowo si awon na ni fa chairman fun gbogbo awon fa chairman iyan lo lede wa nigeria nbi e mo yi pe gbogbo opinle kankan lo ni fa chairman se wa ri agbarijopo won ana won so pe caretaker committee la won fe se wa ri caretaker committee ti awon fe yen okan lara awon na lo ma head committee yen awon na la won si seto bi igbo tuntun o se waye ti won fi yan are ajo nff tuntun se ti ri bayi bi an ba wule fun were na loko ibo ni oroko si ibodo ara re na ni oro si to mo wa roko sodo ara won o ajo fifa gba gbogbo document ti kalu gogo kale won ko re ru surich won ti aye gbogbo ewo lolokan ojo kan leni ajo fifa wa o wa nu agenda won ti won soro le lori leni sugbon iroyin kan firin firin wa njade wi pe pelu nti ajo fifa wo ati bo se je gbe opolopo o dabi eni pe normalization committee yen lo fe poju won lo se se ko je pe ajo fifa o se se mo pe o o je pe normalization committee yen ni won pada fe fowo si mo ro pe leni awon fa ipinle kokan ni won gbo lede ti mo se n ba yin soro yi fa ipinle 16 fa chairman won ti gbe ajo fifa lo le ejo ko temi lorun iyen court of arbitration for sport bye bye mo se n ba yin soro yi iroyin ti n jade yin ajo yajo niyan o 16 fa chairman won ti gbe ajo fifa lo o ti e to di gbe ajo fifa ti e joko pade kankan leni won ti re talede won lodo ajo CAS court of arbitration for sport gbe ajo fifa gbodo fowo si normalization committee o caretaker committee ta won fe yen ta won si fe je gaba yen gege
on la won fe to ju gbogbo e lo ajo fifa joko ti an loni won si gbe igbese ele ti an ba ro po ye e wa ma gbo o ninu royin ta n gbo won ni agbe kale ti awon lekan lekan lo lede wa nigeria ti won gbe si waju ajo fifa koda won le n to je are ajo caf nile adulawo iyan motsepe o ti fowo si ajosepo ohun wi pe teni ona normalization committee to ba je po ni won ba yan may 31st odun 2027 ni teni won ma dopin won ti se gbogbo eto dibo lawon akoko ti an ba fi wa lori committee gege bi iroyin ta n gbo niyan o won ni won ti fix ojo wi pe to ba pada je pe ajo fifa ba yan won ba fowo si normalization committee May 31st ona ni won lo ti won fi se to gbogbo nto ni se pelu ajo NFL ti won si yonda re fun awon to ba je igbimo tuntun ti an ba pada yan ninu eto dibo ti o waye ko je bo se lohun o je lapa abe yen o ni mo fi ni egbirin ote ba se n pa kan nikan ru bi awon kan se n gbe soke la won kan fa wale e si mo wi pe corruption lo lede wa Nigeria bo ba se n fight e bayi na ni o mo fight back bo ba se n fight corruption corruption na o mo fight back corruption e ku boro o tori pe bo ba ti je pe awon kan be to je pe ari je mo daru ni won awon na o ni farabalẹ fi oro le pe eju eji olo iro o won fe se ni patapata la afoju kuna kuna la dete oju afo ofo tan ija ni ani ma dale won wa fe ko je pe ati ofo onile ko je ofo onile ko je ofo alejo ko mo pada wulo ke fe ni kankan oyin mi tan bi corruption se man fight ni e ti foro corruption ba fe fight back bayi

0: emotional song.
1: Oh, leg back on.
0: Emotional song.
1: Oh, we dabe wa ready.
0: Oh, bioda. Oh, bioda. By the end of
2: time, aba ti de bi edo ba help.
1: Ah.
2: Yo gugu eni o.
0: Yo gugu ti akoko. Ti akoko. Ti akoko yo gugu edo ko na. Baba wa pada ri yo, baba ri yo.
1: Igo.
0: Eh, ko to de ba ta ta pise lori ete. Tori bi iwon ba awon akoko ta nlo awon oro kan ba mo jade nbe mo sara ilu lanfani. Mo fe ka paro wa si gugu awon to je ololufe oloselu kokan. Ki won ayin oju ti nla, oju ti nla gan. Na gbọdọ tun ma bara wa niru ru oselu odun oselu 80s 90s oselu 80s 90s oselu 80s 90s ko ya ka tun pada bara wa nbe ni 2020
1: ni
0: 2026
1: yi ni kan tele ni kan ko tele wa
0: gbo awon ta nfe mo je ngbese de toru toru fun aye awon pade
1: ikan la won
0: ikan la won
1: ikan la ri tan kan fe kan lorun si mo gbo
2: elomi ti so awon ore re do ta bayi
1: tori oselu won kan kan e ja fi ipinle osun sapere igba ti won dibo ni ipinle osun
0: won
1: kan pe tegbe APC la won tegbe accord
0: la won
1: won si kolura won ADC la won emi si sonu
0: o sonu
1: be leyin igba na gomina to wole la accord gomina Ademola Jackson Adeleke ati gbogbo awon ti anjo megbe APC teyin tori won te sara yin te bank ara yin je te gbe mi ara yin ore ijo ni won jo pade ara won lana
0: erin lagba erin dagbara
1: rin arin kodo
0: ni erin kura won lana eni o ti ku ti ku
1: awon yen ti lo won
0: ebi ti won wa nu
1: epa yin keke ori wa o pe
2: leyin pe won lo le won o si jeje ari guruguru meje se gbe wa a ne fi malabi ile awon omo won na
1: olorun ba je
2: a
0: duro ti
1: olorun ba je
2: olorun ba je en se
1: ori e no lo titi
2: yin kuku ojo ya
0: so wa le je ni olo lo le fe bi ohun ti o di omo won to pa o le je breadwinner
1: en to gangan le je billionaire
0: lo la to gangan le de ipo ta nso yi
1: na million melo won wa fun malabi e ti o di
0: ti o di nti
2: ma re voloselu
0: ma re le ma voloselu
1: e wa gbo je atun so nkan kan awon asiko ta wa asiko ta won yo de ago mowo ti o ni logo egbe oselu ti wo ofe ni asiko teni kan wo ewu egbe oselu ti nbi onu ni asiko teni kan o mama ti o de fila ta wo re ni to ni ofe re o very imi e latan
0: ti o wa
1: nbe ti o wa nwaju e ni se ti e je ni yen
0: oselu
2: ni to re o
0: kaluku lo re ni rise opinion re
2: oro ko wa bi omirin oko ni o da dudu oda giga oda kukuru en to dudu mi oga
0: be mi sina bayi
2: ori pelenge o wa yo gugu e lori ru aso ni gugu wa ngba gugu wa ti sokan imo wa
1: ero
2: wa ba se rin kan ko le sokan
0: opinion kalu ko toto ni
2: ta ba wo si tin be laye gan gugu o le ko ri bi kan na muslim o se ti e christian o se ti e
0: awon
2: se se se no o se ti
1: awon ni judaism o se ti won
0: awon ti e nigbagbo
2: nti o se ti won lo
0: ko si faja
2: kalu ko se mo se ti e nu fi le jo se ti e
1: tori pe mi o
2: e to pade ara yin to bo wa ara yin ni o
1: ki se
0: ke se ja
2: e sa ba ara yin
1: ki ra yin
2: te ba pade accord e yo mo ra yin
1: e ki ra yin
2: bo wa yo se lo
0: yo pari
2: ni 2027
0: yo pari
2: pata bi ri bi ojo ke lo ojo ke fa bayi sojo keje
0: awon te ti tori won en ti o le en to le pada en to le pada royin ogun leni ti o wa laaye
1: beeni
0: sugbe to wa laaye to wa nile eni o ba wa nile wo sa tese kan ti lo to wa pada nwo bo mo woran to ri pe eni ohun to ri e re kan lese si
1: o na lo pada bo sipo e
0: ati en ti en to ntori re ja
1: won wa jo nje won jeun
0: won wa ki awon won re
1: oni o je chief of staff
0: oni o wa pada je chief of ni ba jo re rin iwo si wa lori bed ti a ti ge ese
2: en ti o ti lero pe APM lo se en ko se APC APC a won abi nkan kan be nigba ti ijọba wa o tun wa ri jeju ọlọrun
1: bẹ
2: be pori ni ti o n kaloku
0: ma re le ma gbogbo obẹnu
1: won ni en ti o ku oku en ti o ku ni oku bo ba wa wuwo
0: ki wa wa lara set yan ni set ti en ni oku ni ki wa fara mo
1: ni mo bogun lo iwo ba lo
0: iwo fara mo set ti en ni oku ko mo ku ko mo bo so bi ati en ni oku
1: won ti fori ti erun mu po le je
0: iwo le je yan
1: mo le di gomina yan
2: mo ni e will fight and run away
1: leaves to fight another battle ni
0: ma gbo gesi
1: ma mo lo la ta fowo ko
0: ma mo lo school
2: ma ja mo sa iwo ba wa pare
1: ja mo sa ni sa ma ki kan ju lo
2: logun akin to ba moja ti o mo sa
1: iru won mo lo
0: bogun lo ni a ni bogun lo lagbara lowo olohun laaro yi bo se jenu bo se wanu o laaro yi to ba da go mewa ku seju meedogun mo nbo ayiko to ti kase o bi nkan se ri niyan o star 347 star 107 star 2 as ni titi igba yen temi ta yo ile ladun ati oye ladun mo pe o eh ma si mi gbo o ati ogo ede
2: lo ti ta na si mele to si ori si si o da nko
0: ko si wahala imale ma jo gbe yin de be

0: Oloye Adegboyega Taofeek Adegoke under ADC for the next Oyo State Governor.
1: Akin kaabo pada.
2: Yes, sir.
1: Edoki royin te siwaju wayi. Lagelu 96.7 oke okay, to gajoke nfele le mbadan na letin teti gba wa o. Oye jabere si ma mu okokan awon ekunrere akori eleyi ta ti koka saju ka to loju oja lekan. Ninu iwe royin The Guardian loju iwe keta e. Oni royin kan kale si. Eleyi tin se lalaye wipe are le yi Bola Ahmed Tinubu oni o ti fi ikilo lede o si eti awon igbimo ipolongo ibo are ti egbe oselu All Progressives Congress APC PCC wipe ki won ma je ki gbogbo awon lilo bibo ohun la la ipolongo ibo 2027 ti won se ni igbiyanju lati je ko n pada sipo ko se idiwo fun lati se isakoso ele ti awon Nigeria ti yan ohun si lati odun 2023 o se atenume wipe awon ojuse ohun gege bi are orilede Nigeria lọgbọdọ leke ti awon oro oselu ele to gbode kan niru asiko ta wa yi o nibi eto ele ti an ti se afilole akojopo gbogbo awon ikan ti won o sise ninu igbimo ipolongo ibo are ti egbe oselu APC ohun ele ti won se ni ilu Abuja oni are lo ti so oro ohun ti an si pe gbogbo eto ipolongo ibo na oni yo bere ni ipinle Kaduna lati ojo 24 osu kewa ta wa yi October 24 pelu bi egbe oselu na bi se ngbe igbese lati ri pe o fidi egbe oselu ohun mule ati gbogbo awon ato eleyi ti an ti se lati ko awon alati leyin jo bere lati ipinle awon ijoba ibile gbogbo ati awon wodu ti nbe ni ti buto orilede Nigeria oro ohun o na lo se dede asiko ti eni to je alaga apapo egbe oselu All Progressives Congress APC ojogbon Nentawe Yewada ti oro gbogbo awon omo igbimo ipolongo ibo are na lati ri o pe gbogbo won sera won ni osusu owo ti won si ri pe gbogbo awon aropo dogiri to gbe egbe oselu APC ro oni won dimu ti kankan oye lule abi ma mi jegejege ninu won o pe ki won ori o pe gbogbo bi ti an ba gbe ipolongo ibo lo won menu jejeje lori awon aseyori isakoso are Bola Tinubu ki won o si ri pe an ko awon omo orilede Nigeria jo lati tun fi owo si ki are Bola Tinubu o tun pada sipo lekeji lodun 2027 nigba ti o nsoro nibi ti an ti se ifilole eto ohun Yewada o se apejuwe ise ti nbe niwaju igbimo na gege bi ojuda ise eleyi to je wipe won gbodo fi ipinnu to gbangbon se ni o lati ba awon omo Nigeria soro ki won o dibo fun are amo bi oro ohun se nlo oni egbe oselu African Democratic Congress ADC oni o ti soro wipe afilole igbimo ipolongo ibo are ti APC gbe kale nilu Abuja oni nti won fe fi se oni lati fi so orilede Nigeria di elegbe oselu kan dondo oni te ba kiyesi e ri wipe minister fun olulu ile yi Yesom Wike ati awon gomina bi gomina ti ipinle Anambra to je omo egbe oselu Abga ati gomina ipinle Osun to na je omo egbe oselu Accord eyun Charles Soludo ati Ademola Adeleke ti an benu egbe oselu mi won tun ku amara ni apa abeyen eyi ti se afihan re o wipe won ma won fe so orilede Nigeria di elegbe oselu kan ni won pe se ri bayi eje aka gomina metale ni 33 ninu meridin ni ogoji 36 ti nbe lorilede yi ni an se atileyin fun are Bola Tinubu nigba to je wi pe an meji inu won won je omo egbe oselu ototo ti minister ti tun soju ibujoko ile yi to na tun je omo egbe oselu PDP o tun wa nbe pelu are Tinubu e ti gberu omo Nigeria leyin ni egbe oselu ADC ni pariwo e
2: o da be okan re to nbe nwaju temi o oni o nfidi oro mule bayi wipe awon egbe oselu alatako o ni won ti bere ikansire ni o ti won ti bere si lobby ma lokoko won se pade po pelu awon to je olurije fun ipo are won o gaga bi ara igbese e ti won gbe lati se amulo nkan ti won ti fenu ko le lori ni bi apero ile ti won se pa julo ti won pe ni Jill 100 opposition summit saju eto dibo apapo 2027 won pe atejade yi o ni Saliu Maul Lukman ina lo buwolu lo ko egbe oselu alatako ohun lana ode ti sojo kenla osu kewa 2026 gege bi atejade na o pe awon alaga apapo ati akowe apapo fun awon egbe oselu alatako mefa sangiliti o ni won ti se ipade o pelu awon olurije fun ipo are marun ototo won wi pe awon egbe oselu na on lati ri egbe olowo bowo ADC African Democratic Congress egbe elege APM iyen Allied People's Movement be lari egbe Nigeria Democratic Congress NDC egbe elesi na ko gbeyin SDP egbe Alaburada PDP ati PRP awon oludije fun ipo are toro na si kan e ti won kan si on lati ri oloye Atiku Abubakar ye olurije fun ipo gomina labe ipo are jare labe egbe oselu ADC ati Oluseyi Abiodun Makinde to nje gomina ipinle Oyo olurije fun ipo are labe egbe oselu elege APM ogbeni Peter Obi ti NDC omo ba Adewole Adebayo SDP ati ogbeni Donald Duke ti egbe oselu PRP Lukman inu atejare to fita won o pe seri gbogbo ipade ta won se ohun ohun lati le fi kun lukun ka wo fi ori kori ka won de yojo oju kan ko le ba osusu ka won le mo igbese ta won o gbe ele ta won o fi bi egbe oselu APC to duro gaga bi omiran ni waju awon lule inu eto dibo ti nbo ni 2027
1: to imi tun re eleyi ti o jade o latodo egbe oselu African Democratic Congress the nation un loko won pe egbe oselu ADC ohun oni o ti so di mimo pe ko si ntojo wi pe egbe oselu All Progressives Congress APC yo lamfa ni ati jawe olubori ninu eto idibo apapo 2027 pelu bo se kede re wi pe igba keji are orilede Nigeria tele ri Atiku Abubakar oni eni to je gbaju gbaja julo laarin gbogbo awon oludije dupo are nile yi be ni o si fi eyin are Bola Tinubu janle ninu eto edibo eleyi ti nbo lokan ohun o eni ti oje adari fun eto iroyin ati ipolongo fun iko ipolongo ibo are egbe oselu ADC Kola Ologbondiyan oni o so di mimo onise ri Atiku Abubakar omo ti won so ti won o so tan ni gbogbo orilede Nigeria ni o gbaju gbaja ohun si ni gbogbo awon eyan nfe julo laarin gbogbo awon ti ajo yo si bombo pe awon fe di are o so di mimo bakan na wi pe igba keje are ile yi tele ri to ti wa di oludije dupo are labi ase egbe oselu ADC ohun oni yo se daada ju bo se se ninu eto idibo are 2023 lo koda bo ti eje wi pe ko ni gomina kankan labi ase egbe oselu re sugbon yo ya opolopo awon eyan lenu nigba ti esi idibo ba de ti an ri eru ibo ti Atiku Abubakar ti nru kale witi ologbondiyan eni ti o soro loju ni le se mo maworan kan to je ti ile yi lana lo sapejuwe pe gbogbo nkan ti APC duro le lori ti an pe eleyun loje ida loju fawon wi pe awon jawe olubori o pe bi igba te eyan si ranran latoju orun ni o alakala ni e pe ki won o dide nle tori wi pe gbogbo nti won ro ko le jo bi ti wu ko mo o fi esun kan egbe oselu tin tuko ase ile yi ohun wi pe nise ni an duo leri awon isiro kan eleyi to je pe ko le ni se pelu mimu ijawe olubori ba won bakan na o na ni eni ohun to je adari fun eto iroyin ati ipolongo fun igbimo ipolongo ibo Atiku ohun o so di mimo pe Atiku o ni gbogbo nkan ti o vi le ko are Tinubu loju ti o si fifi eyin e bele ninu eto edibo ohun o ni ibo to buyari ju eleyi to ti ni ninu ibo to koja lo oni atiku orude ni 2027
2: o da be bo se nlo lagbo oselu npinle oyo mo pe awon oloselu ni won ti bere o si ma tinu egbe oselu kan bo sinu egbe oselu mi saaju eto ribu ti o waye ni 2027 gege bo se nfide oro mule wi pe awon ikan oloselu ti yawo nu egbe oselu APM to je pe lara awon lati ri boye nation to nko mi le ngbe omo egbe oselu APC wonu egbe oselu APM be lo je pe awon ikan won ko wi fi egbe oselu APM na sile to ntenu e lo je wi pe iko e to wa je ti arapaja ni ijoba ibile akinyele o ni ipinle oyo o na lo je pe won ti digbadagbon won ti darapo megbe onitesiwaju APC tara tara bayi ti won si nfi oro lede wi pe awon ta won o titi ambassador Taufik Oladejo Arapaja la won o se yen saju eto ribo tin bo ni 2027 ta won o si sise fun egbe oselu APC tokan tara o ti egbe na o fi dibo ti o si wole latoke te dele won pe seri en to ku awon eyan hun wonu egbe oselu APC ni ijoba ibile akinyele o ni honorable Lawal Ramon Adewale to nti awon ikan ikan o megbe oselu mi le ta turi Alhaji Wasiu omo ni je be la ri honorable Kumi Osuntoki Gas honorable Okekunle Adebayo ati honorable Bimbo Osuntoki o won pe se ri awon eyan yi na ni won gba ti lo ti fowo nu egbe oselu APC nijoba ibile akinyele lohun to je pe alaga egbe na nipinle nijoba abile ohun lo gba won iyen oluso agutan Femi Adigun be ni won pe eni ti se Oyo State APC campaign director general honorable Yemi Adigun na o wa nibe honorable Olu Akintola o nbe ni kale Alhaji Alimi Isaka Alhaji Ambali Abiola ati APC senatorial chairman honorable Joshua Oyebanji won pe ngba ti won si ma soro loruko awon egbe yi Adewale o na lo kede e wi pe nta won o egbe oselu APC la won ba lo gbogbo suba kare fun ambassador Taufik Arapaja to nti dari re ati akisiyan le tin se lati ku awon iyanjo lese kuku ni pinle Oyo won wa jeje atileyin won fun iko Arapaja nijoba abile Akinyele o wi pe egbe oselu APC la won o se ti o si dibo ti o si wole gbo igbiyanju awon ori wo ninu egbe oselu APC nigbati honorable asiwaju adebigbe ti o ma soro oro ogun won pe ewo esise pelu dari egbe te banle ati gbo omo egbe pata pata ni okun gbogbo o le ma lo bo se ya ki o lo bakan na oni o ngbe osuba kare bayi fun ogun won pe akitiyan eleyi ti won ti musa bi ogun bayi to je pe ipinu won awon oka awon omuni keke anri akitiyan won gbogbo se nsapa ki egbe APC ko le ba du Sirimu ewe ni oluso agutan adigun o ki gbogbo amegbe o

0: APC kaabo sinu egbe ti won o be ini o wa ro won daada ni pe wo seri ibi ti nkan de duro bayi a setan ati gba yin wole sinu egbe ti tawon o iyen egbe APC ka won jo ko mo lubo ka rin ka po iyen ni kosi yan ni posin kosi pe nikan se de gbugbo awon jo legbe ni to ntenu e oni won fi de oro mule wi pe seri akin ele bakan na fi kun o wi pe o wa lara awon ijoba abile ele itan so pe APC o ni awon ba lo seri egun yi oni won so pe an setan lati ri pe ti egbe oselu ohun o ni awon se tawon o si ni wo eyin nigba ko kan pin pin be oni wa fi ko pe ko wa pin be o wi pe seri bi toro de duro bayi omi wa san ko boju wo eyin ni o ipe bi tawon lo ohun ase italaka an sepo tawon se nbe
1: Abiyamo to dara julo o kare amasha je ka ma rora yo miliki wa lo
2: Emi ma ko ise owo Golden Motri in one ni bi miliki to po se ba wa niyan
1: miliki ba wa ke lati gba wo eyin le ra Golden Motri in one to ti ni miliki ninu ti yo fun yin ladun wa ara sara lore e wo nilo lati tun fi miliki sinu e mo ke kan fun mi si ke popo la san ni e ma gbadun e Golden Motri chiki gbugbu ni o ti ura
3: Ore, afaimo ko ma ja won ami ti mo nro ye. Ninu ago ara mi ye ni o han mi le mo. Kara o ma ta mi bi pe mo fo mi atapara. Ara n ja mi je. Nkun ma rin tabi bu mi je kaakiri ara. Ara o ma yun mi. Baba n bari e ni ti paja paja. To ma mu mi lowo atese. Sugbon, iro lo n pa. Mi o ni ba won kuku owowo. Tori pe alagemo yi kun kekere o se iwo.
4: Ore, o je gbenu e dake.
3: Soro fo wa leleyi abi aare ara to n ba oja. Se won ogbon nipa bi ansi capsule ni. Egbogi to je ohun ni gbogbo eyan lo. To ba n di pe ara n ta ni. Ara yun ni, ara n ja ni je. Nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara. Tabi paja paja to mu ni lowo atese. Bi ansi capsule O wa kakakiri bi 20,000 ojulowo ogun jake jado ilu Ibadan. BNC capsule wa ni Danax Pharmacy Adamasinga. Tanimola Pharmacy Okeado. Aslam Pharmacy Mokola Roundabout. Boste Pharmacy Apata. Solution Pharmacy Agbeni. BNC capsule wa ni ilu Isẹyin. Oyo, Ikiri, Iwo, Ede ati ni ilu Ogbomoso. Tabi number 30 Adekoya House. Anfani Road Roundabout. Ring Road Ibadan. Ileṣẹ Temitayo Trade America Nigeria Limited lo nse BNC capsule jade. Lati mo gangan ibi ti le ri BNC capsule ra ladugbo yin. E pe 08 1 0 3 6 9 4 3 4
5: Kalale ka kole ti wa di rorun gba fun gbogbo eni to n fe le fokan balẹ lati mu ki ala won wa si imose anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens phase 1 to wa nijaye Moniya Ibadan to fi mo Irede City Ido Ibadan edinwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan lekan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens phase 1 nijaye Moniya amo ni Irede City 1.7 million naira ni plot kan bayi e si ra odidi eka kan ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abe egbo edinwo yi nlo lowo lowo bayi ni le ise Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base 1 plaza Iyanu Adeoyo ring road Ibadan or call 091-1706-0593 at Dream Gardens phase 1 Moniya Ibadan and Irede City Ido Ibadan your dream will come true
6: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: òun lè ti dán yẹn o.
1: Tunnel of Fame Limited COF
0: ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ ó ní yọ́mí èèyàn oríire ńlá jẹ́ bá gbogbo olórin gospel juju fuji hip hop tàbí ẹ̀yin fẹ́ ṣe soundtrack jingle production live performance podcast ewa bùkún sẹ́ṣẹ̀ lọ́dọ̀ wa lówó tí ò gara ó yẹ tẹ̀lé mi ká lọ sí Tunnel of Fame Limited níbi tí wọ́n fi irinṣẹ́ ìgbàlódé porin pọ̀ kójú kó lánìí kékeré tí ara yé bẹ́ẹ̀ lè sì tún lè ṣàbẹ̀wò sí COF Iye Baba Shop níbi tí àti ìbáni gẹrun lọ́nà tó ṣàrà ọ̀tọ̀ a wà ní Lamade Sina Junction Fẹ́lẹ́lẹ́ Ìbàdàn ẹ lè pè sórí 0906-625-0854 bẹ́ẹ̀ lè sì tún lè búùkù fún session àti tí ẹ bá fẹ́ ṣerun lórí tofmedia.app Tunnel of Fame Limited COF débẹ̀ lónìí kò ṣẹ̀ ní ọ̀rọ̀ wò.
2: Madam, ṣé irun mi náà lẹ ń ṣe abẹ́ fi mi wo YouTube? Ṣé data ti gbọ̀pọ̀ tó yẹn ni? Irú tí ẹ fẹ́ ṣe gan-an ni mò ń fi data MTN ó yàtọ̀ kọ́ lórí YouTube. Pẹ̀lú 400 naira, wọ́n fún mi ní ìpè ọ̀fẹ́ fún ìṣẹ́jú méje àti data 600 MB.
3: O lè fi káàdì 100 naira jẹ ìgbádùn ìpè ìṣẹ́jú méje àti data 600 MB fún ọjọ́ méjì. O sì lè jẹ àǹfààní ìpè ìṣẹ́jú 15 àti data gigabyte méjì fún ọjọ́ mẹ́ta gbáko lórí káàdì 800 naira. 331214# láti jẹ ìgbádùn MTN ó yàtọ̀ lónìí.
4: Aki yin ka abo pada, edo ki royin te si waju. Yes. Ika ni Lagelu FM 96.7 letin teti gowa.
5: Ode bi olo ugwesa.
4: Ode be bai, ode be bai. Jen kon me yiku olo nana.
5: Ski ni biti nkade du. Ojo ojo, ba mwo.
4: Hilo ojo ojo wi bai.
5: Hilo wi bai.
4: Ojo ojo wi bai.
5: Ojo ojo oran rabi oran.
4: Se oran.
5: Eh?
4: O ti wi.
5: Ja wo, ewo ni.
4: Kini se
5: di. Bita wa ni sa, ni ma bo yojo ni ron ta.
4: Oda.
5: Demi. Okay.
4: Demi mwi.
5: Ojo ojo si.
4: O si da.
5: O si da.
4: Ojo ojo da gan. E je ki meyi ninu iwe iroyin Daily Post ni papapa are ile asofin agba ti orilede Nigeria Goswell Akpabio n lo ti se kilo kilo fun gbogbo awon gomina ti nbe nile yi pe ki won ja mi o lori mimo wa awon epo ti osonu giri ni eka ijoba kokan nile yi oni ohun to ye ki ko wa awon gbajumo lasiko yi oni bi won o se sise sin awon araalu to yan won sipo ki won pari ijoba olodun mejo eleyi ti ofin orilede Nigeria fi aye egba won Akpabio oni o soro yi nigba to n soro nibi ti won ti se ifilole iko ipolongo ibo are ti egbe oselu APC ni ilu Abuja nigba ti o mo soro o toka si apere oro kan eleyi ti gomina ipinle Anambra Chukwuma Soludo to so oni ni Akpabio lo ti pe o n fe ya ninu oro Chukwuma Soludo pe o so di mimo pe bi aso baya enikan I pe a fe ran nibi kan ba fe se atunse e oni rara o oni se ri igbiyanju lati ma se atunse abi ka ma pa fe gan aso ti o ya nibi kan o lo se se o ka ti be ka kuku fa aso ya peregede o wa ro are Bola Tinubu wi pe kodakun ko mu imoran olowo iyebiye ti gomina Soludo to fun daada o oni ko fi owo to da mu oni awon ta won be ni ile asofin apapo mejeji are se be mo wi pe ti yin ni gbogbo awon se oni ki are o sa se amulo oro to jade latenu gomina Soludo to pe bi aso ba ya se eyan igan o eyan po n fe ran ni apa abikan Akpabio eni to je wi pe o sise gẹgẹ bi gomina ipinle Akwa Ibom laarin odun 2007 si 2015 lo so di mimo wi pe aseyori to n ti se ni di oselu lati nkan bi odun 25 seyin oni tori po n farajin si igbaye gbadun awon eyan ohun lo bi
5: o da o eje kemi o mele yi paapa julo to n jade wa lati nu egbe oselu APC igbimo e to n polongo ibo fun senator Sharafadin Abiodun Ali o won ti fi eso kan gbogbo awon to je alatileyin fun Bimbo Adekunbi oludije ipo gomina labe egbe oselu APM Allied People's Movement egbe elege latare bi won se n ya awon patako polongo ti egbe oselu APC papa julo e to je ti oludije fun ipo gomina ti egbe onitesiwaju APC ni Tibu Aturo nile Ibadan ati ni ipinle Oyo lapapo atejade eti igbimo ti npolongo obo fun senator Sharafadin Ali ti won fi ita papa julo lati pase adari eto iroyin ati ikansara lu won bi se oladele on lo ti safo me wi pe se ri awon patako ipolongo re rabande rabande to tobi oni to je ti senatorally ati ti igba keji re honorable soji adedeji ona ini awon alatileyin ade kan bi ni won tin fa aya o ti won ba won je lawon agbegbe bi makola songo manatan olodo road odu ona ati togate lo si iwo road won pe awon abala abe ni won ti n towo bo awon patako ipolongo awon ti won fa aya ti won ba je bo se won bo se mo se fe pa pa julo roju opopona eko sibadan ati awon agbegbe mi sera won basi je obi ti so lerun yi o na ni won bere iwa kiwa won leyin ti won pe won kolu iyawo senatorally ati awon olurije APC meje ototo nile ibadan lose to koja gege bi alaye eti igbimo to polongo fun senator sarafadin abiodun ali to fiita won pe sere tin sele yi o je igbo kan fa won o se dun an jojo bi gba ti eyan fi igbon owo ti eyan fi gun ogiri ni o be ni won pe awon ti wa mo tin sele bi pe iberu bojo o na lo ti gbo kan awon eyan to yi gomina se makinde atade kan bi ka bayi pe awon o lule ninu eto dibo tin bo lona 2027 awon padanu ni o awon o fidi remi oni pe eyan meji ni ma du e tele tele ipe asi ti mo pe ta lo lohun o se eyan APC pe awon la won o je oyi ti awon egbe oselu APM egbe elege won o si je onigbesi iroyin o pe be ngba ti egbe oselu APC egbe olosowo to gba APM ni moran pe ki won jawo ninu awon ise bi manafi ki gbogbo to le darugudu le ni lu pe gbogbo awon wa igba ti oju wa lo kun ati mi ele to le ma da iberu bojo le lawujo wa igbimo ti polongo obo fun senator Sarafadin Abiodun Ali ona o ni won ti wa ro gbo megbe oselu APC duka duka ni tibutoro ipinle Oyo nbi wi pe ki won fokan bale e ma te lofin e ma rofin gba kokan o e ma je won ori wa palapada lowo yin tori pe egbe alaafia legbe tamo ti se APC igbimo ton polongo ohun o na won fi de oro mule bi pe nigbati senator Sarafadin Abiodun Ali ti oba jawo oluburi to bayi oni Oyo ahead pe gbogbo iko lo Oyo eleyi ti won ti teri gbogbo eni o wa pada e wa ri idagbasoke kankankan eleyi to pe teru tomo tarugbo tomi dan to ba ti joye oni o ma janfani re nipinle Oyo
4: iko ipolongo ibo odidi omo oni won ti bu enu ate lu fanran kan eleyi ti odi toro fan kale lawon oju opo ikansi re ni nipa isele ko ba ole kan to waye ni molete ni lu Ibadan to si se apejuwe oniruru awon esun ti an fi lede nibe ti an fi n ba oruko honorable Adedeji de Krolai Olajide odidi omo je gege bi eyi ti o lese nle ati mi ma mo hun oro lati ba oruko to da je ti gbogbo awon eyan mo odidi omo mo ninu atejade kan eleyi ti won fi lede ni lu Ibadan lojobo Thursday oni nipase eni to je agbenuso re Tolu Mustafa oni iko ipolongo ibo ohun ti bere wi pe ni kamakia nise oni ki won ya tete lori wa eri eleyi to fidi mule tabi ki won ku oro ara won je tabi ki ori Yomi Hamzat ko ya tete bode lati toro aforijin laarin wakati mejile la adorin 72 hours eleyi ti awon fun won bi be ba ko won ni yo fi oju wi na ofin o papa julo tori pe awon oni kawo gbera kawon ma woran ki won ma ba awon loruko je wahala oni yan pe o buyo leyin ti fonran kan to waye ni oju opo Facebook to je ti kan sire ni gbajugbaja nibi ti won pe ori Yomi Hamzat life ti o ti to se eleyi ti o so oro sita to si bere si se afihan filakan eleyi ti won wi pe o je ti honorable Adedeji de Krolai Olajide odidi omo to je oludije to fe lo re soju awon eyan ekun gusu Oyo nile asofin agba ile yi labi ase egbe oselu Allied People's Movement APM lásìkò ti won soro ohun ni pe Oriyomi Hamzat to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu accord ni o fi esun kan awon eyan ti o pe won lo iru filabe ti won pe ni ade ori ti won wa se ikolu si ohun ati awon alatileyin ohun ni agbegbe molete to si so di mimo wi pe iru awon eyan ti won se ikolu awon yi na ni won se ikolu kan si honorable Remi Oseni ni kopẹ yi nigba ti ohun wa yo si bombo o pe ohun o ni nkan kan se pelu idaluru abi idarudapo to waye ni agbegbe molete oni o mu ki iko ipolongo ebo re ona eyun ti honorable odidi omo ko mo se atenume pe odidi omo ko ni nkan kan se pelu isele labi eleyi ti o waye ohun abi pe o ni nkan kankan eleyi to pe ohun fe ma ba eni to je agbon safefe ohun fa o pe rara o ko si iru e bi ti wu ko mo iko ipolongo ebo odidi omo ni a wa pe Oriyomi Hamzat nija wi pe nise ni ko mu eri ma je minso ti o fi di nto sele ohun gangan mule ko si je ki awon eyan mo awon toro kan ati bo gan ni isele ohun se sele bo lo se wa so to fi wa je pe in wa nlo okun ti o kan ohun ti o kan odidi omo mo odidi omo lese won ni yato si pe ki awon eyan ma teti gbo awon ero teni kankan dede joko si kona kan to kan ro lokan re to wa fi lede to wa fe mo fi mo tu awon eyan je oni rara o eri ni ko mu jade o iko ipolongo ebo odidi omo oni won wa dupe lowo gbogbo awon olugbe ipinle Oyo fun bi an se bere si na opa ibere oniruru si iru foran ti Oriyomi Hamzat to se ohun ti ko wa won ti an si pe njo ye ko ma so iru oro yi lai ni eri to gbangban won wa ro gugu araalu lati mo teti gbogbo awon oro ti o lese nle eleyi ti won mo ti an fe fi ba oju awon oludije du ipo kokan ninu papa julo ni igun ti odidi omo ni imura sile eto edibo ti nbo lona je o
5: to da papa won pe olodun ni modun e lodun egbe aranso ni Nigeria e ka ti ipinle Oyo Nigeria Union of Tailor Oyo State Chapter amunidara adara fun gbogbo wa o won ti bere si ki en to je baba egbe won onimero Jubril to Sanusi okan lo mo odua alase Ilaji Hotel and Resorts fun aye ojo bi won ile ti o ko ni ojo aba meta ti se ojo 17 osu kewa orun ta wa nu re yi won pe bi ti oni yo ti mo yo to ni jo mo jo pere o to nlu o si mo lu gobi olorin go mo fo ni dagun la pe n to ba wo sele pe nse ni sekere yo mo dun sikisiki ti won kaluku yo mo jo lo lotun lo si ta mo da wordunu wi pe olola ni se nkan ile ti nse aye ojo bi re won pe awon ta je omo egbe iyen egbe aranso labi alaga awon omo oba Rashid Oyetunde Adebayo to je ari awon ni ipinle Oyo nbi ari aranso nu pe awon se kepe o kepe bi ewi ape ki ada lowa ada lewa bi osun ati ajimopo ngbe omi bi ewe rin ko tubo ba yin gberu agbadoke ke mo jabo ngba ko kan o be o ni egbe aranso amunidara ni ipinle Oyo be ni won tun se ladura wi pe gbadura odun kan o na ni o je fun onimero Jubril dotu Sanusi oni odun yi oni jase mo e se opolopo re ninu ola nla lafia ti fokbali aya gbogbo te ba ro bayi ni omo ojo won pe baba je pe owo le tun finu ro yo to jo o bo je pe ile le tun ro pe to fe yo to jo gbogbo rere te ba tin finu ro bayi yo omo jo ni omo te bi oni ku e ni o si ni bo sonu lodo omo egba oni gbare owo yin danu awon ti wa nkede e oni gbogbo omo egbe aranso ni ipinle Oyo iyen Nigeria Union of Tailor Oyo State Chapter labe adari won to je are omo oba Rashid Oyetunde Adebayo bakan na won tun fi asiko yi ki gbogbo omo egbe aranso ipinle Oyo ku palemo ti Taylor's Day ile ti o waye ni ipari osu kokanla November nu o inu orun ta wa nu re yi won wa panupo won se happy birthday to you engineer Jubril Dotun Sanusi amunidara
4: adara fun wa iroyin mi o le yi o ti won pe ojade lati igun iko to npolongo ibo fun oludije dupo gomina labi ase egbe oselu allied people's movement APM honorable bimbo adekambi won pe o ti wa di baraku fun egbe oselu all progressives congress ati oludije dupo gomina re ni ipinle oyo barista sharafadin ali lati mo fi gbogbo gbabode mo turo si gboro aye ati oniruru awon esun ti o lese nle ninu igbiyanju won lati ri wi pe won ra igbagbo awon eyan ipinle oyo funra won won pe eleyi ti egbe oselu ohun sese se ni totun totun oni igbiyanju e lati di ebi ru egbe oselu allied people's movement APM ati oludije re honorable bimbo adekambi fun pe ohun ni nbe ni di bi an se nlo re ba awon patako ipolongo ibo won je ni awon apa abikan ni ilu ibadan ti se olulu ipinle oyo igbimo ipolongo ibo ti oludije dupo gomina egbe oselu APM ni ipinle oyo oni an wa soro lai yanu wi pe awon oni nkan kan se o pelu gbogbo awon isele to wu ko mo sele sawon patako ipolongo ibo APC abawon nkan mi be ni ki won o mo si mama mo fi epo mo re ala ta won tin be lorun awon to funfun gbo tele tele nitori on ko to wu ko mo sele si APC ninu atejade eleyi ti eni to je adari fun eto iroyin to tun je agbenuso fun iko ipolongo ibo gomina fun ti egbe oselu APM nipinle oyo ni nkan o ladoyinbo to fi lede oni ko na lo ti wa kilo fun egbe oselu APC ati oludije re wi pe kan jami o ninu mimo we awon esun ti o nituma mo honorable bimbo adekambi ati egbe oselu APM lorun ni tori wi pe awon oni nkan kan se pelu oro to je mo wahala abirugudu didale ninu nipa ti mimo ba nkan je fun egbe oselu APC abi awon omo egbe oselu re o pe lati bi odun meje o le seyin ti isakoso gomina Seyi Makinde to tin be ni ipinle Oyo gbogbo aye lori o pe alaafia ati idagbasoke o ni njoba ni ti butoro ipinle yo won pe egbe oselu APC ko wa le bere si mo mo gbe awon esun ti o lese nle jade won si kilo fun APC o de ko lori jami lori mimo gbe esun ti o lese nle jade mo fi tako honorable bimbo adekambi eni ti opolopo awon eyan mo si okunrin to je eni alaafia to je wi pe gbogbo nkan tin se lati aye e titi dasiko yi awon nkan ti o mu idagbasoke ba ipinle Oyo ni ki won mo wa mu mo so pe oro eleyi ti yo mo mu bi badukia awon eyan je oni won mo we mo lese bi ti wu ko mo e mo ba lo koje oni oro ohun ni so won pe gbogbo awon eyan ipinle Oyo won ti mo ogbon ti APC ati awon oludije won ti an mo lo nipa mimo tu iro ta sita fun awon araalu karaalu le mo nife won won pe iru isele yi o na lo ti bere lati gba ti eto ipolongo ibo to ti bere nibi ojo die seyin won ni se bi ni ojo bi meji seyin oni igbimo ipolongo ibo Sharafadin Ali oni o soro sita wi pe iyajakale arun kan obele nipinle Oyo ile ta mo si diphtheria won pe se bi eyin na ri pe won o ni eri kankan eleyi ti won fi tin di o ti farahan pe oludije dupo gomina ni ipinle Oyo labi ase egbe oselu APC ati egbe oselu re won o ri eri kankan fi lele gbogbo ti won si fe ma so awon kan to le se akoba fun egbe oselu APM ki araalu o le se ti won o na ni won ma so iwa ibaje yi oni ki won ja mi lori e tori pe gbogbo awon ti won ti je ere ijoba rere ati awon orisirisi ise nla nla to ti waye ninu isakoso gomina Seyi Makinde ni bi odun meje seyin won o tun ni fe pada sinu egbe oselu APC nibi to je pe juju ni isakoso won ri nigba na oni itesiwaju asiko yi lara ilu nfe ko ma lo
5: be agbon se oyin se
4: oju olokore kulubu kulubu
5: hallelujah
4: hallelujah
5: e jarede fuya lori edo ki iroyin foto oro oni ka pade to ba dosan laago meji lasaago kan lori gudugbe iroyin titi igba na temi tayo oye ladun aboro loko mi eja pegbon kamaba pegbon jini jini bi eni ojo ramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani faka kan je ko o si ni nje be kuni tale wa odabo
4: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi nje ninu ire atayo oyin atayo to latun ti pade o digba o
6: Lagilu FM 96.7 Lagilu FM Jagaba Goboretio Maro Wancho
7: Eyin eyan mi a ku dede asiko yi asiko boju ojo se ri e sumo bi ke jajo sasaro looto lododo yo da loni yo da lola e ku gbianju lopo lopo elomi nbe ninu aye to je pe ise erin lohun se sugbon ije eliri lo nje bo la wa fe se ta fi kogo je o afi ka wa irin kun irin ese wa lona toto ti o mu jibiti tabi ka mu kan mo kan ninu opolopo eyan ni won fe da ise kale opolopo eyan ni won fe si sobu kawon na ti e ma ji laaro ki won gba bi kan lo ki won mo ba di oroko orodo tin siku abiku sugbon papa sibe sibe na ibi ko na ni oko won fe nu sole si elomi ti e wa gbianju titi ninu aye ko si ro wo ti o fe se tan sugbon oju kan na lo wa ko sun si waju ko sun seyin eyin onise owo eyin osise ijoba eyin omolewe oro yi kan yin pelu eto tin so ni do lori ire ta gbede
8: ti le se diamond project
7: eyi to ti ja anfani ati ori ire fun opolopo eni ti won ti kopa nbe opo eyan ti won ti gbe igbese ni won ti ndupe lowo olon loni tori pe opolopo nu won won ti donile lori won ti ra moto to to moto soju ona opo ninu awon ti mu nso yi ni won ti ran awon obi won lo si haji awon kan ran awon obi ti won lo si jerusalem koda awon gan ti kanyin maka awon na ti se shalom shalom bo ni won se wa rin be yin o ba bere business won pe kini kan ni capital eyin owo to gbe dani lati fi gbe oko owo re joko ti o fi duro re oni won pe ni capital ikan kan tun wa wa ti won pe ni product iru nkan wo gan lo fe ma ta ati pe nkan to nta iru awon eyan wo na fe ma ra nti mo fe ko kokko ye gbogbo wa bayi ni wi pe baba re ni bala ona la ki ya ta lo le lo ba ninu ebi ninu ara ninu ore lasiko ta wa yi to salaye fun pe boda mi business ti mo fe se ri e fun mi lowo ti o si fun olowo ohun pelu irorun beyin o ba mona ah yo mo si sare kuma ni
8: idini yi ti le se diamond project ti fi gbe eto yi kale
7: pelu ifowosowopo awon ojogbon ile ise yi ti won mo salaye fun obo se rowo to mo fi dara to ba wo se wari summit yi bo ba fe lo lodan ni 10000 naira lo fi foruko sile sugbon lasiko yi 1000 naira pere lo fi foruko sile ti won si fun oni idanileko to peye anfani ki wa se fun gbogbo eyan o sugbon fun awon eyan adota akoko 50 people ti won ba kokko te yes si number ti mo fe pe yi
9: 09063848209 09063848209
8: ipade yi yo ma waye ni saturday ose yi ni bodija ni badan
10: awon agbagbo won ni owo ni je mo ba otan iya ni je tani mo ri ti ala ati iran wa ba ma wa si imuse anilo owo tori pe owo ni keke irere gbomi o ki se irere nikan ni owo ni keke re owo ni keke aseyori pelu te ba wo dada e o ri pe opo awon omo lodi oni ni obi olowo lati ran ala ati iran won lowo awon omo be wa bere se ni seru egbe won ipele awon eniyan mi wase wase titi ojo fi lo lori won awon elomiran si re owo osu ti won gba fun opolopo odun na ni won si ngba titi to fi da koko yi ko si si yi pada kan ta toka si ninu igbe aye won akoko ifeyin ti fa awon elomiran mu ibanuje dani nipa irunu aini ati pe ko si ireti koko fun won leyin ifeyin ti opo awon iya loja ati babalaje loju owo ati re o bara won jo lowo won tori igbese ti won ti korunbo eyi si ti ko ipaya ba opolopo debi wipe aisan ti tipa be wonu agbo ara won wa gbo se o wa ni ipele kankan ninu awon ti mo ka sile yi ona abayo kan re ti
8: on diamond project
10: se agbekale re fun gbogbo eni to fe rowo yo laarin egbe to si tu fe gbe igbe aye alaafia ẹni tó mojú òkun ní ipa bìnire.
8: Diamond Project
10: yóò fi ọ̀nà okòwò tí kò ní wàhálà nínú hàn, yóò ṣe ojú rẹ sáwọn ìlànà kan tó le tọ̀, bẹ́ẹ̀ ni kò sí bayobayo kankan. Àwọn ìlànà yìí
8: Diamond Project
10: yóò fi hàn, yóò mú kí ìwọ náà máa pe owó ránṣẹ́ ní rọrùn nígbà gbogbo, àlá àti ìran rẹ yóò sì wá sí ìmúṣẹ.
7: Ẹni mọ̀nà ni ẹjẹ́ àtẹ̀lé la fi ní kẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀ báyìí, káyé tiẹ̀ náà o lè tẹ̀síwájú kó o yé wà lójú kan náà bí omi adágún. Ìwọ náà rí dájú pé o wà lára àwọn 50 àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ tẹ yẹ́ẹ̀sì sí nọ́mbà yìí. Bó o bá lè tẹ yẹ́ẹ̀sì yìí, a jẹ́ pé o ti pinnu láti tẹ̀síwájú nìyẹn. Nọ́mbà tó mọ tẹ yẹ́ẹ̀sì sí ni
9: 09063848208209.
8: Ìpàdé yìí yóò máa wáyé ní Sátidé ọ̀sẹ̀ yìí ní Bódìjà Nìbàdàn.
7: Àsìkò tó yẹ kó o gbégbèsẹ̀ gan la wà yìí kéré o.
6: Lágilu FM 96.7.
11: Bí Nàìjíríà ṣe rẹwà tó dá tó, tó bá wà náà lẹ́bàá kò bọ́ sí rárá.
12: Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé ọmọ ṣẹ́gità ní iná ní ègbógi. A ò sì ní sọ̀rọ̀ elégédé. Ká ló bìnrin sẹ́yìn? Gbágbágbá lọ̀rọ̀ tó kan odò kan ẹja lálẹ́ odò. Gbogbo wa lọ̀rọ̀ òṣèlú àti ìṣàkóso ilẹ̀ yìí kan. Bẹ́ẹ̀ ni kò sì yẹ ká fi juju bora wa lójú lórí ọ̀rọ̀ tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀n. Ìdí rèé tí iléeṣẹ́ Lágelú FM fi wá ṣàgbékalẹ̀ ètò pàtàkì tí yóò máa túṣu désàlẹ̀ ìkòkò nípa ìṣèlú nílẹ̀ wa. Òkodoro ọ̀rọ̀ ni kò ṣeé mọ̀ gbọ́ ètò fún gbogbo ẹ̀dá tó ń pòǹgbẹ láti mọ ibi tí nǹkan dé dúró láwùjọ ilẹ̀ yìí. Ní gbogbo aago 9-10 òwúrọ̀ ọjọ́bọ Thursday lẹ ó máa pàdé olólùfẹ́ yín Ṣẹ́gun Salam lórí ètò Òkodoro nìkan ni Lágelú FM fún tọ̀sẹ̀ yìí. Kò ṣeé má gbọ́ ètò ni.

0: Hello.
1: Yeah.
0: Hello.
1: Hello, hello.
0: Mo ti debe won ni te ba send o pa won ni je kin ko.
1: Ko gini.
0: Ah, alokada yin ni ibi te tin kilo ko kini yen.
1: Alokada mi.
0: Eh?
1: Foji jo boji ton striker.
0: Won ni gbe te ba send o pa won ni je kin ko.
1: Boji ton striker mo gbo yo.
0: Ta lo nje be? Alokada ni o.
1: Ilaji la gelu.
0: Alokada yin ni.
1: Olokada mi olokada o.
0: Ah. Teni kilo ba yin ko wa ni Yogun pa.
1: Ah, no.
0: Ah, Mr. Tunde ko en ni.
1: Mr. Tunde ko Olayinka lo soro.
0: Olayinka ni bo.
1: Lati Ikuku House dube.
0: Ah. Ikeja ni mo wa.
1: Ikeja.
0: Eh.
1: Ah. Dube ba dan le fe wa o.
0: Ah. A je gbe number yin ko ni mo fe pe mistake ni.
1: Ah, eleje mistake o. Ola yin mo e first come like am go yo.
0: E ga tenu mo to so ka ni mo wa ni ikeja yin ni pe to ta lo nje be.
1: To so ka mo go yi. Ka se lele.
0: Ka se da. Ni nje
1: le. Ka se lele.
0: Eh. E mura si.
1: Ka se lele yi mo din go voice yin.
0: E mura si.
1: Ko le bet e dola.
0: Ma wo mai. Hello, Mr. Olayinka abi ni koko house abi. Eja o le tin play cash.
1: Ah, o ti pe o. E ti ba ti make card mo tin
0: se. E mi lo le ti je.
1: Ah, mi o je ri o.
0: Eh, je ri sugba e si ni gbagbo pe je.
1: Gbagbo ni ka mo le let customer play.
0: Igbagbo yin de wa mu yin la da laaro e. Congratulations. Congratulations. So 150,000 naira le je.
1: Ah,
0: she won't do better. Congrats, you. One mark, we like pay, said go.
1: Okay, sir.
0: I'm at the details.
1: Okay, sir.
0: It's a journey. Okay. A young one, 200,000 naira. Ka wonu e jade seyin. Ka lo bo sinu 250. A ma wonu 200 jade nsin. 080 lo bere. 1570 lo pari e. 1570 lo pari re. Eja wonu e jade.
2: To activate it.

0: mo kin yen ku akoko yi
1: ba le pada ni bi sise to pinpin igba yen lo to ma ra nu olohun
0: akoko ti sisami adua yato sira won
1: o se olohun
0: Bayida yo ma dun ko ni bon ma lo
1: ta mi se nfe
0: me le lo me ngbadua ko lon pa gbada sisa me adua o ya pa sira won ebe ti elomi tin sami pe ki olohun oba ko fun roma tori ko roma Osami Aloma mesani ma to ba sami nbe o
1: Aye o ma lo bi o pa ibon iji manja ti ojo
0: Ohun wa bi o se bimo Oloma yo yo n wa bi o se toju omo
1: Ole so sugbon adupe pe ko ja sekun oro mi
0: Ta lo ni fokan bale nu ameje jo e
1: dupe dupe
0: Olorun o si so n ti o sele lojo ale kaluku wa
1: Ira sugbe ni ti o ba si ti
0: Olorun me logun ma yo o
1: To mu leso leso yo fada
0: Alai ti re bi mo banu je
1: Akaba ola
0: E bo wa laye ngba balu ja ti baba ti yawo ta omo to bi laye
1: Ola pe
0: Sugbe o si laye
1: Ni bala ola ya Eni ti o le ni
0: Oh, gbori pe en ti obi mo rara hun. Olorun kan so mo na fun lojiji na. O di fair 60.
1: So ofun se raye.
0: Ya yen lo 100 years laye. O me se gbe nkan re se ko to ku.
1: Bo pe bo baya o.
0: Sami adua wa yapa.
1: O ti da.
0: O le jora won o.

nti so wa so wa oni se di o wa o ba jesa eni le eke abinu eni bi lo se ne baje ni mba ka ti o fe ka ni nkoko laye eru lo wa ma je on gbadu abi o se bo loko eru ko ma so pe se ko atan bi nu so wa o wa to ti nsise o ni ki ya o ma je o wa logba ewon no adua owa owa ne ko lohun ko so wa nukun o yon loko eru sisa mi wa yato sira won olohun fin lalaafia o wedding size amini wuti wuti pen din kan se tin kogun lutu adua ina ara re le eh ni size on ala san gbadura ko jinle en ti se gbadura ko mo size san o le da fun aisan se ni ko se fun gi oko nikan gbo e do ma da mo aisan wa fun lo mo spare size san ma aisan se wa mo sare kaye mi o le da pelu adura mi lojojumo mi o ku je gbogbo odi bi mo re ni dara fun maye mu kun gbogbo ta n fi idunun je ta n fi idunun to n joko si ni wa o gbogbo fo ti se n ku roti roti bago ara wa ko ma fi ni le fo ma raye mu giga giga no la mbojo lojo ale lo mi o ma ko mo ojo ori e la mo la o yo to ma kejo onu mu yesi oba to mo fa mu foro e ti ma n mo gbe be asere laye fi n jaye egbelegbe ko lo ni o ma lo mi pelu ata ati tomato won ateyin.

0: is the buying opportunity. Javis PR iCare Foundation lo n lo gun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma ra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Charity PR iCare Foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 2000 naira pele lowo card ofe se la yewo oju o glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe la yewu fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charity PR iCare Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role 2000 naira pele lowo card ko bere atalaye pe 07010152255 ojulo bara oni dindo mo wa lagbari.
1: Madam, ṣe run mi na le nṣe abẹ fi mi wo YouTube. Ṣe data ti gbọpọ tun yen ni? Bi run ti e fe ṣe gan ni mo fi data MTN o yato ko lori YouTube. Pẹlu 400 naira won fun mi ni ipe ofe fi iṣẹju meje ati data 600 MB.
2: O le fi card 104 naira je igbaro ipe iṣẹju meje ati data 600 MB fun ojo meji. O si le je anfa ni ipe iṣẹju medogun ati data gigabyte meji fun ojo meta gbeko lori card 800 naira. 31214 hash lati je igbadun MTN o yato loni.
3: Lagilu FM 96.7.

0: office now wa
1: office wa wa ni number 6 Rational Building Mobolaji bus stop ni Okebola ni ilu Ibadan
0: ewe lekan se
1: number 6 Rational Building ni Mobolaji bus stop Okebola ni ilu Ibadan
0: ewe lekan se
1: number 6 Rational Building Mobolaji bus stop Obafemi awolo owe loke bola ni ilu Ibadan
0: number loko ti e wa wudu e meta ti en ti o ba to fe gbo awon alaye kokan tabi meji lati le je ko ye won daada ti ma fe darapo mo le seyin
1: number meji ni a nlo ni odo wa
0: e sawo
1: won ni anfani lati pe wa sori 070 4700 1118 070 4700 1118 ati 070 4700 1119 070 4700 1119
0: ewule kan se
1: 070 4700 1119
0: ni le seyin kan ni eninisin awon eyan ti de tan fe da po tan de fe sanwo
1: yes sir
0: je kan ajo yan o ya
1: yes sir
0: kan ni sanwo bi eni jo melo ni eto ogba toro won fi jeyo
1: ti won ba ti apply ni ile ise wa ti o ba ti si daduro lati ilu Canada a take won ni ose meji lati lo submit application
0: so ma se daduro mo fe ke ke salaye arin yen
1: ti a ba ni delay lati ora won immigration lawyer tan ba sise ta ba ni delay do won ose meji but ta ba ni delay biya bi ose meta won ti lo submit application
0: olorun je delay wa olorun je delay wa
1: amisa
0: ani fun ani ngba na ni olorun je ko je
1: amisa
0: no wa do okay bola le pe office
1: ben sir
0: and then so number yin
1: yes sir
0: e so pe awon iyodo ori bayi 25 to 60 lo le darapo e ma be keko ni China tabi to be se ni Canada
1: yes sir
0: kimo wa so office ni kejo fi kun lokun
1: ben sir
0: ke jo ni agboye
1: ben sir
0: lo go lon yo se se o
1: amin sir
0: e se morugo
1: abe adugo sir
0: en en kama ni ah se won ti so number yin ni e tun wi e yo kan
1: 070
0: yes
1: 47 00 11 18
0: Eshun.
1: Eshun sir.

0: mo bi ton ti man se ti e
1: a mi run kan bi agba mo le
0: eni eleni ko si ni baje fe ni kankan wa
1: amen
0: e sa ja duro tolorun to rolorun nikan lo se ba duro o
1: duro tolorun
0: be ba be yan duro ogan ogan ba ra re je ni o
1: ka ma je pa
0: ka ma je pa ewo tun ni pa
1: epa e ba nje pa
0: kini tun epa
1: e ti ba njeru
0: to njeru
1: epa nu epa lo nje
0: o nje eru
1: njale o nle fi boti e
0: nkan to ye ko je fun gbogbo ri awon nkan fe joko ti
1: epa ni o nje pa nu
0: awon to ba nje pa yen opolopo won bi awon to je pe nu le won na to je pe an ti wa na boya joro lari nkan kan na ni mo sa ba nje
1: mo sa nje pa imo leyin ma leyin ko ni da ki nkan wa ko mo tojo lowo eni
0: ha gbo olon sanu wa o gbogbo re to ba se fun wa je ko tojo lowo wa o
1: ami ase oro e pa njin gan
0: o jin o kenu
1: elomi baba ni o je pa omo lori opara ta
0: kai kai kai kai pe ti baba o je pa ori o wa ma ta o
1: omo lori ma ta
0: bo sanu wa gbogbo bi ti awon obi obi wa ba ti je epa ti wa fe wa ma
1: je wa le epa so gbo lo ni tun
0: ko lo nko fa nu gba ni o tori a mu gba ti won saye won ni bi 100 odun ati bi 100 odun seyin
1: gbogbo e na ka sa mo ka mo se daada
0: lo ni ko sanu wa o
1: olorun lo meyan re
0: awa wa n fi eyi kin ka bo si ori iroyin le ita wa n pe di gudugbe nikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke ti won pe bi ta wa yi
1: adupe
0: o ni iroyin ohun ti ma n wa adupe te wa nbe o eyi soke ko kari ile ko kari itoko oya ati ku awon iroyin ohun de siwaju wa ni babi ti a si bere si ni ma ja se ti gbo yin lolokan ojo kan akase ko si bi ti gudugbe ki ti sele o kolo mo je ki gudugbe labi ko sele lona odo ti wa ni ka wa na si mo ke sara tori pe e n ba jafara gudugbe le se nbe
1: jafara lewu
0: fola shadi ajala loruko temi ti mo je
1: temi tayo oye ladun aboro in lo ko mi e je apegbon o ka ma ba apegbon jinijini bi eni ojora mu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sorun ka to sonu ateyin atemi
0: ami
1: ani faka kan je ko o o si ni je be ko ni tale wa e ka so ni ti le toko ka akiri gumerin agbaye gudugbe royin la se be ta to gbe kae mo gege bi se ti wa o mewa n sele nju agbole ti le
0: o sele
1: ara e ti le n gbo won pa mora aburu aye o kere o pin ko ni je ipin eni ko kan wa o gbogbo re to n benu ojo oni eledumare yo jo so kan wa yo dedo wa o
0: mi o
1: ire wa oni gbeyin wole yo gboju owo wole
0: ami ami ami
1: gbogbo aburu to wa to n benu ojo oni atosuye lapapo odun yi 2026 yo ma fo wa da tile tile
0: ami
1: tebi tara
0: ami o
1: tomo tomo
0: ami o
1: ojulumo alajosepo
0: ami
1: afeni feri
0: ami
1: e sami egbe tu adura mi
0: ami ase edumare
1: oko ojo ka won royin to je gurugbe ti jade fun toni iwe royin daily post o se be o si ko be oni mori ajo akurejo le wa nigeria punch ogbeyin tribune na tun wade
0: o wade o guardian ngo
1: adupe fun olorun awon akuri royin to wade labere si mo songo si waju yin omi toru e ila koko ma fun ina ko to de pe awa wa leji lori re saaju on gbogbo
0: okay
1: temi tayo yi ladun aboro in lo ko mi e ja pegbon ka ma ba pegbon jinijini bi eni ojora mu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani faka kan je ko o si ni nje be ko ni tale wa o
0: oya oni itesiwaju royin eleyi ta pe ni gudugbe yen oya ka bere si ni ma mu awon akori akori e wa se ti gbo yin gege bi ise wa ati ti ise ise ti yin na te le ma gbe titi iroyin akoko eleyi ti n o mu ni waju temi nbi mo ri royin yen ni inu iwe royin ti the guardian olorun ba ko saanu eni
1: ogbeni bugan mi
0: ikila buru ah tayo agba to pada soro
1: e soro
0: ah
1: meji ni meme kan ti disfara han
0: eh ti e lo ma mu yen
1: eh
0: eh
1: ike yida
0: ti e lo ma mu yen
1: nbe lo wa
0: ki lo sele ogbe ni mo ba royin je
1: royin lo kari le
0: ah o like you je
1: ta je lagba nta ta
0: ah iwo mo kunrin ko lo ba lo re mi re
1: gege
0: lo ti wa ya sare pa no reda
1: obirin yi ba danu nje ale foko re lode owe kan tunu
0: owe kan tunu
1: to ba re se kini oko re ojo ni
0: o tu mo dupe ti ojo on temi o o ya wa ninu wero yi ti di gari akila sele
1: la ntojo nje
0: eh ntojo nje gini
1: oluwa si wo ojo hun
0: ahin ojo hun o
1: okun obirin ti ba ti tojo
0: a fi ojo mo ba pe to afi to ba ojo mo ba pe awon ti wa oke awon o fe je kankan loni ka je ka won sun iyen ni kan a mo pe ke yan mo dana ah olorun mo jari
1: ru e adura mi para gba lori
0: ah o gba o gan ni o
1: mo ro ika
0: oro re o deyin sin se ri iroyin eleyi to wa niwaju temi nbi ah gudugbe iroyin gba mo ni won ni lowo lowo bayi owo ti te omokunrin kan omokunrin ohun won pe eni to mo nsise ni o iyen ni papako ofurufu eleyi ti nbe ni ipele eko won je koro kodi mimo won ni nse na lo se ase ma se owo si ti te onito won o gbogbo iroyin ohun eyin gbo losan to ni iroyin gudugbegba on la wa pe
1: o da be ba se mu royin kalagba o wole wa mo ri royin kan re to jade lati ipinle osun ipinle omo luabi ile ise olopa ipinle na o ni won ti mu okun kan eni odun 15 years 45 years to korenji adeyemo mukaila eso ti won fi kan ni pe ki omo kan mole o wa ba ni ajosepo
0: kilo gbode ah ni damu o se ri iroyin yi to tun wa ni waju temi na lo mo salaye oro ni ipinle ti Cross River ah olohun ba ko sanu eni mo fi ibinu re mo fi ba wa ja eleda o ni iroyin eleyi to nbe ni waju temi yo iroyin o salaye won pe isele kan o sele oni ipinle ti Cross River le to ja wi pe ekun omi ni o won ni opolopo agbara o badukiya egbelegbe million o mo ba je o won ni koda gan awon opolopo awon eyan ti won ti le ni igba o lo ti di alaini le lori ni ipele Cross River eleda nawo anu siwa o ni ro yen se gaga bi adua loni eyin o gbo ekun rere nlo je
1: o da o eje kimi na o tun mo mi ikoyin papapa iroyin tun benbi o lo hun safo me di mimo fi pe okun kan re ti won ti gorun owo e lo ni ipinle Bauchi lasiko ti ija bele ija oselu to bele to di ija gboro ni ipinle na won gorun owo e lo o
0: olohun ko saanu eni o iroyin to ti salaye oro lati nu iwe iroyin ti Daily Post nibi ti iroyin ohun ti je koro kodi mimo o pe ile ise olopa ni ipinle Niger o ni owo re ni lo ti te nikan o won ni afurasi onitan ti an wi pe abiya re o mo pẹlu iwa laabi kan ile ti an pe won topase re dodo re won ni se lo nitohun ni amu gaga bi afurasi eni to han ori olokada kan to han bole won ni to si gbe okada re iyen keke lese meji tatagan ti awa tun mo si okada won lo gbe lo ni o ladugbo bo wa ni sele ohun ti sele ipinle Niger o ni sele ye ti sele adugbo to ti a sele ohun inu royin ta wa pe ni gudugbe ibe leti lanfani ati gbo
1: o da o eje kemi na o tun ya mu mi ikoyin ni papapa mona wa iroyin ele lo nsafo mo oro di mimo wi pe owo ile ise olopa ipinle Kwara o ti te awon gende mokun merin ti won sapa bi to saya bi eyin leti won pe won lowo ninu isele ba se lo re wo agbariku awon eyan tan han ori awon okuku ninu saare won won ni koda won to ba owo awon owo omo niyan owo omo eyan won to ba lowo won le tan pe won fe lo lati lo re sogun owo etutu ola takula
0: lon ko gba ni o se ri royin yi to tun wa ni waju temi lo salaye oro ipinle Eko oni gudugbe ohun lo ti sele won ni ile ise olopa eleyi ti nbe ninu ti papako ofurufu ti ipinle Eko o ni oro ti je odi mimo lati enu ile ise olopa wi pe owo o ti te nikan won ni onito mark agbo oni apo ko re won ni eni odun 37 oni ojo ori re o esun ti an si fi kan onito hun o na ni wi pe o nlo si awon budo eleyi ti ko ye ko de iyen ni papako ofurufu ti Murtala Mohammed International Airport leyi je pe awon agbalabi o loju awon eyan to gbodo mo debe won pe okunrin hun o tun fe mo koja iya ara re to si fe mo lo sibe ninu elekeje ewewe to tun wa wa nbe won pe ni se na lo lo si oju opo ikansire ni re to je ti social media won ni ni oba bere si ni lo mo po lowo nbe wi pe nko ohun ni ero ohun ni oko ayara bi asa atafefe eleti o je ti ile ile ise omogun oju ofurufu lorilede wa Nigeria won lo pe ohun fe ta ah nibo lo wa ti ri eleti to fe ta yi oro yen ni won pe ni ole to gbe kakaki oba nibo gan ni o ti pada fun eyin o gba royin yen losan toni iroyin gudugbe gba un la wa
1: o kan na tun re to wi pe en to ba mo pa to mo bo ko mo ranti eni to mo wa okun kan ni odun 32 32 years to ruko re nje Kenneth James o ni won ti gba musade won ni kolori sewon odidi osu 18
0: gege
1: bi ile ejo magistrate kaduna se palase eso ti won fi kan ni pe o ji awon egba ele to je ti orebirin re ti apapo re je ota leni egberin egberun 860,000 naira ele to je ti orebirin e to ogba ogba ni ipinle osun ni royin kan tun ti jade e to ni se pelu awon eletutu ola won a pe papapa boba yayo pada di pa fe ni o sugbon jejeje iyen le di kanrin kan se o
0: to a ni
1: ja sora kara sayo kasari aye mo ni ba ka wa owo na ni ba ki eledumare ma je ko wo amole ko si wole aye wa
0: ami ase edumare
1: afurasi ase tola kan to ko re nje Shahid Babalola in lowo le ise olopa ti te leyin ti won pe o hu opolopo ori agbariku ati owo won ni abule kan to pe ni feesu le ba wo ni ipinle osun
0: iroye yi to wa nbi lo salaye oro wi pe ni ipinle kaduna won ni enikan eleti o je pe keke lese meji tata garan ta wa tumo si okada on lo ni to ngun won pe oruko re ni Monday Dauda won ni oni won ti se kupa o won ni koda ga okutu ara re ni se ni won ju ti agbegbe kan eleti won pe ni agbegbe ti kasuwa won ni isele ohun to sele ni ijoba bile ti gusu kaduna lo ti sele ni ipinle kaduna to si pada di iroyin gudugbe se beyin fe gbo ikani lagelu 96.7 fm oke gajoke yo mu royin hun wa se ti gbo yin lekun rere
1: o de ja tun lo tara sinu we royin punch ibe ni mo ti mu royin mi to tun yo ta bombo sade
0: o wa nbi o
1: won fidi oro mule ipe egberun sa mo ko le sa mo lon lowo o awon firi ndi oke alokolo won kigwe afi bi royin we owo ba won
0: afi bi royin we
1: enikan ele to je o sise ile ifowopamọ ipinle Eko ye Lagos State Banker ati a meje mi won ti foju won ba ile ejo nitori pe won lo jibiti apapo owo kan ile ti se 5,000,000 naira sorry 5,000,000 naira 710,000 naira o ni won lo jibiti e nibo won ti wo owo jade nigba ta ba doju agba mi gudugbero yin fun toni nibe on lati jayin tan
0: iroyin yi to wa nibi ni ipinle kebi oni mo ti ri iroyin ohun won pe lowo lowo bayi ba tin soro awon eyan kan ti won mu gege bi afurasi oni wo daran ti an to ri won gege bi afurasi agbesumomi ele ti pe won da wahala le ni ipinle kebi ti won si tun ba nkan je ele to je dukiya ijoba ati tawon araalu won pe mokandin ni ogun ninu won oni owo ti tete an si ti ko won lo siwaju ofin won ni an ti agba idajo lori awon eyan mokandini ogun ohun ti won ri tele tele gege bi afurasi afurasi agbesumomi ni won pe won inu royin le ta pe ni gudugbe losan toni leti gbo ekunrere n loje o
1: ope o iroyin kan re eleti o npe lati atete ko se loluwa ti pe ki imole ko wa
0: be ni
1: imole si wa
0: baba ti ani
1: eledu aware po da opala laarin imole
0: abi
1: ati okokun
0: abi
1: o pe ki imole ko ma je osa agba o ma gbo
0: abi na
1: ibele ti nbe lori mi papo ju
0: o po
1: o wa pe ki
0: okokun ton ti yere fa mejeji le ko sibe
1: ati
0: mo ni bibeli ati yere fa ya lejo
1: ati qurani
0: ati qurani
1: ati pastor olu
0: ni won nikan oya
1: oluwa seun
0: ah ebun re yi ke ko siru elaye mi
1: hallelujah ayagbo ayato
0: so ti wa mu royin re tan
1: hallelujah ayagbo ayato
0: gangan
1: omi riwo se pe
0: o de fun re
1: takbir ba wakibar
0: o wa le lo we o
1: so ijoba apapo le wa Nigeria won pe ki ibi sa tin pese na ko ma ba dawolule yen national grid yi wa won pe won ti bere eto lati ko ibo mi ile ti o je Eastern Western Electricity Grid ile ti won fi yanju idakureku ina ba ti fi opolopo omo Nigeria sinu okoku birimo birimo ni Naija
0: to iroyin yi to wa niwaju temi ona lo je iroyin muso muso muso muso iroyin on je ko de mimo fun ni pe won ni owo kan lọmọ ti wà nlẹ báyìí o fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ àti àwọn èèyàn míì náà tó jẹ́ pé olùkọ́ ni wọ́n ti wọn wọ́n ní àwọn owó yìí ń gọ́ wọ́n ní ó ti wà nlẹ̀ ní sẹpẹ́ o láti ilẹ̀ òkèrè òun náà sì ni owó ọ̀hún ló ti wọlé lápá abo gan ló ti á wọlé fún ìdàgbàsókè oníkálukú àti ètò ẹ̀kọ́ lápapọ̀ inú ìròyìn eléyìí tá a pè ní gudugbẹ̀ lẹ́ẹ̀tì láǹfààní àti gbọ́ ìròyìn múzòmúzò òun ni ìròyìn
1: ẹ̀ jáde ìpolówó ọjà ká lọ sọ́dọ̀ àgbàwo àti sọlá rẹ̀ ó dídí ẹ̀ méjì ni producer wa kan adúpẹ́ oní ìlágbára pọ̀
0: gọ́ọ̀gà
1: lọ́gàlọ́gà ń di iṣẹ́ ọba
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ẹ̀ ṣeun tẹ̀ ń gbọ́ wa
0: bẹ́ẹ̀ni
2: gudugbẹ̀ ìròyìn àgbọ́kọ́gbọ́n
3: arákùnrin jọ̀wọ́ fún mi lómi tútù kan òrùgbẹ́ ń gbẹ mí
4: ọ̀gá mi ẹ gba omi Showbox bottle water kẹ́ ẹ fi ṣèbàlẹ̀ ọkàn yín
3: omi yìí dára ó gbayì kódà ó tuni lára pẹ̀sẹ̀ ó mọ́ lóló ọkọ̀ mi balẹ̀
5: omi yóò lọ ta o
4: nígbà tí òrùgbẹ́ bá ń gbẹ yín ẹ má ṣe mu omi kómi o ẹ yan omi Showbox bottle water omi amọ́lólú tá a pèsè lọ́nà ẹ̀rà ọ̀tọ̀ pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé eléyìí tó dára yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ àjọ NAFDAC fóúntẹ̀ ló kó dà fún mímu gbogbo ènìyàn ládùúgbò nínú ilé lọ́fíìsì àti lóde àríyá Showbox bottle water wà ní Owúdé estate second gate àpáta ìbàdàn ọ̀fẹ́ làbàyìn gbèdélé ìtajà yín fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pẹ̀ sórí 090-351-04468 tàbí 080-951-4143 láì sí omi kò sí iye Showbox bottle water omi tó dára.
6: Beyond the Limit 2026.
7: Beyond the Limit. Àkókò iṣẹ́ agbára tuntun lọ́dún yìí.
8: Bínú máa jẹ́ mú lọ́lọ́run tó pẹ̀. Pásítọ̀ sí Ọláyà. Yóò ti rìnrìn agbára nínú ìpàgọ́ ọlọ́dọọdún yẹn níbi tó ti máa mú àwọn èèyàn kọjá gbèdéke. Bẹ̀rẹ̀ lápọ̀jọ́ Sunday 18 October 2026. Ṣèṣì ọlọ́run nínú máa jẹ́ mú làkórí tọdún yìí. Bínú máa jẹ́ mú láwọn tí máa gbàdúrà. Yìí bẹ̀rẹ̀. Tí máa jẹ́ mú ìpẹ̀rẹ̀ lórí àwọn ìránṣẹ́ yóò ti máa ṣiṣẹ́ agbára. Prophet Amos Odeyemi. Prophet Israel Jumbo. Prophet John Oluwapemi. Prophet Eseyi Bakare. Pastor Joseph Agade. Prophet Laolu Sokubi. Prophet Isaac Jayola. Prophet Ola Amonijo. Prophet Isi Ogunjobi. Prophet Israel Oluwale. Prophet Michael Arfolayan. Prophet Asimilayo Yeri. Àwọn olórin ẹ̀mí Bukola Gani Sanwó-Olaje. Gòkè Bájọ́wà. Sade Taiwo. Ìyanu Oluwapre. Elizabeth Boka. Ife Olúbàmbọ̀.

0: I don't know. If you are looking for money, I donate my family on behalf of 20,000.
1: Yeah.
0: For you only.
1: When it's all caro, you have all come on Sawewa.
0: Sawewa, no.
1: What's
0: the long? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh,
0: oh,
1: oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: but you know what's our little table?
0: Alara ni baraga.
1: Ogbenika.
0: Opolopo ohun re adumadan. Alaka lohun afirin jalako we. Ba di o ba wonu kuku ti e na. Yo bere ni.
1: Adupe.
0: Oh yeah.
1: Te san ni tosan yode.
0: Yode.
1: Deyan ba sa.
0: Mo fi wo fun ma le bi mi le fun.
1: Deyan ba sa lo. Mo fa lo lo lo.
0: Ma le bi mi mo fi le fun.
1: O da, o ye ko ko won fun mi.
0: Adupe lowo Olorun, adupe lowo Alaura bi.
1: Adupe o.
0: E je ka bere si ko abara bo sekere ko ma poto fun ele. Awon iroyin ti o je gudugbe ta ti fun lawon akuri e. Le kan ni ina bere si ma wa leji lori re fun toni o wa saju me o.
1: Eh o ya ko si wahala e ja ma te si waju o. Pelu iroyin kan le to wa ni waju temi to je iroyin gudugbe. Kini iroyin ohun so? Won ni ni ipinle Eko ile-ise olopa eleyi ti nbe. Ni papako ofurufu ti Murtala Muhammed International Airport ile to je pe ibe gan ni ile ise olopa hun wa o ti je koro kodi mimo wi pe o nti sewe omokunrin kan ti won poruko re ni Mark Agbo eni odun metadin ni adota oni owo ojo ori re o ti ile ise olopa be hun ti gbe lo si iwaju ile ejo lori esun kan ile ti an fi kan o esun ti an fi kan omokunrin ohun o na ni esun kan ti an pe ni mimo pere eni ni nkan teyan o je ati mimo koja ye eni lo sibi ti o ye ki eni o lo o nigba ti ile ise olopa ohun ti an salaye ile ise olopa je ko di mimo wi pe awon agbegbe kan wa ni papako ofurufu ti Murtala Muhammed International Airport yi ile ito je pe won pe oya o awon agbegbe yi keni keni mo se debe won ni won mu okunrin wi pe won ri lagbegbe ohun ti o ti koja yara re sibe eninu ni o elekeji to tun wa nbe nbe ti owo ile ise olopa to fi te omokunrin gan o na ni pe oko ayara fefe oju ofurufu eleyi to je ti helicopter to je ti ile ise ijoba ni orilede wa Nigeria eyin oni ile ise omo ogun orile won ni an tun ri omokunrin un ti o tun bere si ni kede re ni oju opo ikansire ni re ta mo si social ando won ni nibe gan lolo o si lo salaye fun wipe ohun ti de bayi o ohun si fe ta oko ayara fefe oju ofurufu ohun fun enikeni to ba nife si lati ra le to je wipe ki se oko ayara fefe oju ofurufu ti e gan nise lo je tomo ogun orilede wa Nigeria iroyin wa nte si waju nigba ti ile ise olopa to njabo lori oro ohun won ni fanran re eleyi to je talaworan ati tolohun to fi sita won ni gbogbo e patapata o na lo safihan re wipe oko ayara fefe oju ofurufu ti ile ise omo ologun orilede wa Nigeria ni ohun fe ta nti e o won ni isele yi to sele ti an fi gbe omokunrin lo si inu ile ejo won ni ati ayi igbejo mi pada pe an pe to ba ti di ojo keji din ni ogun ninu osu kokanla odun 2026 o na ni won tun ma tesi waju ninu igbejo ohun o enikan to n soro loruko ile ise olopa ile ti nbe ni papako ofurufu ti Murtala Ahmed won ni onitondo to duo gege bi agbenuso fun ile olopa nbe hun eyin oni Adeola Muhammad o soro ohun jade ninu atejade kan ile to fi sita ni ana o je koro kodi momo wi pe omokunrin tan pe ni Mark Agbo yi won ni ohun lo je osise lara ile ise kan ile ti won pe ile ise ohun ni Pathfinders International Limited won ni lo si je wi pe ohun gan na ni o moju to oro gbogbo to je ti ile ise ohun ile ti o nbe ni okere iroyin tesiwaju won ni lowo lowo bayi ile ise olopa eleyi ti oje ti ile ise olopa gan ti nba fa lori oro ohun won ni se tun wa ri ile ise omo ogun orilede wa Nigeria eka ti keja won wi pe awon tesiwaju ninu ise iwadi alagbara eleyi ti nbe nle lori oro omokunrin ohun o won ni se ri bi iwadi alagbara won ba ti salaye oro won ni gbogbo oro re pata o na ni awon mo mu wa si waju ile ejo o won ni lakoko seri fanran olohun ati alaworan eleyi to fi sita won pe ni ojo keje ninu osu kewa odun 2026 on gan na lo fi fanran sita nbe o to si gbera re kale gege bi eni to ni oko ayara fefe oju ofurufu ohun sugbon to je ti ile omo ogun orilede wa nigeria ti ile ise omo ogun gan ni o won ni meji ninu oko ayara fefe oju ofurufu in lo fi sita pe baba re ni to fe ra o ohun nta lowo lowo bayi won pe ise iwadi alagbara tin tesi waju lori oro re o to si je pe won ti wo lo si ile ejo gan eleyi ti oro re jomo lagbegbe bi ti isele ohun to ti sele
0: o da o eje kemi na o tun ya noju kan kin mo mi papapa iroyin lo nsafomo oro di mimo wi pe ile ise olopa ipinle osun won ti mu okun kan wo ni odun marudin ni adota 45 years to korenje adeyemo mukaila lori esu pe o ki obin kan mole balajo sepo kuto afurasi towo te won pe leyin ti awon eyan awujo ti won ti fa le olopa lowo papa julo ti won wi pe ni agbegbe kan ti won pe ni ilu peju nikiri ti se ipinle osun ni sele gbe sele atejade ti agbenuso le ise olopa ipinle na fita dsp abiodun ojelabi in lo pe afurasi in lo je ore obirin yi gege bo se fidi oro mule bi pe a si ma wa lo sodo iya aya re won ni bi ti yen gbe o gege bo se ate waju pe ile ise olopa fi esun kan afurasi pe o pe obirin ta wi o pe to ko wa gba nkankan lowo ohun pe ni ojo keji osu ke wa ruta wa yi ile to je ojo bi obirin ta wi nti e won ni se niye ba si lo ri be wo nto to iyen ni bi ti tin se karakata ati e ti won pe ni workshop ni agbegbe ilu peju ni kiri won ni leyin ile ti o ti ra bisiki fun gege bi ebon ojo bi won ni ngba ti o de legbe re nko won ni se lo fa o fa wonu yara ni oyewu o si fiti pati kuoku ka ni tan soke o ba ni ajosepo ti o to ti amoluwa bi ki danru ewo afurasi yi won pe owo oni tohun won pe gege bi iroyin se fidi oro mule won tun pe legba igbokan won pe ibe gan in lo ti mo lesi re to ti ki mole to ti ba ni ajosepo gege bi won se safomo won leyin ko to se toju eta toju wale to di wami wami ina ini oba saku ni be ti iyan se pariwo pe ma gba ohun won pe awon eyan ti won koja lo to je alare koja won le ngba won si le nko won ri pe o ti se bebe ni o ti se nte nikan o se re o ye koju re ki ori nte nikan o ri ti won gba mu na won fa le olopa lowo pe to in toju nwa in loju nri
1: olorun oba yo so ni
0: ko eyin aparo kọlọn ko wa sanu wa ni
1: ami o ami ase dumare iroyin eleyi ta pe ni gudugbe lo si nte sowo waju eja sare lo sojo oja na ka lo taja nigba ta ba de nko a tun ma tesi waju pelu iroyin ohun amoriri yin o pe wa nbe pelu wa

0: ni ipele kaduna okutu ara omokunrin ti an pe ni dauda yi o ni awon molebi re ni an pada ri o nibi ti awon eyan kan ti an ju si lasiko ti won lo pe ki won bere si ni ma wa kaakiri nigba ti won ori won ni ninu iwakiri won o ni won ti wa ri wipe omokunrin yi awon amokun se kankan won ti se pupa o won ni se bi omokunrin lo sise lo iyon ni omo ologbe to ti di ologbe bayi monday dauda won ni nigba to si sise lo ni ojo na gege bi ise re ti awon molebi re ti wa reti re pe ko wa sile nigba ti o di ile su ti won reti re pe ko wole labe bo ti wu kori won ni won mo ri omokunrin ko wole o won ni idi gan re ti awon molebi re ti an fi gbera so ti o si bere si ni lo si ile iwosan kaakiri won ni koda won lo si ago olopa ile ti nbe ni kaduna iyen ni agbegbe bi ti won wa bi pe boya o ni oran kan ni ele ti o ti da ti won wa mu lo si tago olopa nigba ti won mo tesiwaju ninu oro yi iwe iroyin ti daily post o koro wi pe eni ti se akobi omokunrin na ti an poruko akobi ologbe ohun ni samson monday gan lo salaye oro wi pe baba ohun o ni ise to ti man se o na ni ise okada yi o o ni o si ti nwo okada yi leyin igba ti ile ise kan ti won mo se aso jade ti baba ohun ba sise tele nigba na ti ile ise na to ti ko gba sile ninu itesiwaju oro ile ta won mo re bi re nso won je koro kodi mimo wi pe dauda yi o na ni won ori ti won si bere si ni wa kaakiri won ni koda gan won wa de odo awon ajo lajo eleyi ti o je to sise leto abo lati mo kini to sele gan won ni leyin yi ni na to lo sile ise olopa lati lo wo boya won le ri nbe to fi mo odo awon ajo to je ajo eso oju popo wi pe boya o ni isoro kan pelu won ni o ti won ti wa gbo kada bi nkan kan to sa wa duro pe ohun ni wale won ni gbogbo bi si won lo ipatapata o na ni won kokko ri omokunrin yi o won ni won to lo si ile iwosan sibe won ori won ni wiwakiri gan lo je ki awon molebi re ki an bere si ni lo kaakiri gbogbo awon adugbo ohun o nigba ti awon molebi wa nsalaye oro eni to je iyawo ologbe igan abileko Jennifer Monday lo salaye oro iya olomo meta eleyi ti an tun pe o tun ti n gbe omo obirin kekere kan eni osu meta lowo won ni o salaye oro tekun to si bere si ni sun ekun to n salaye oro bi pe iru isele eleyi to sele yi o je isele ti inu ohun odun si to si ba ohun leja fu oni ke ma wo ohun atoko ohun nigba to wa laye tele awon ti jo nipinu pe bo ba ti di pari odun iyen ninu osu keji lodun eyi ta wa ninu re yi awon gan awon ko ni bi tawon wa lowo yi awon o si mo lo si ilu awon oni tori pe gbogbo nkan le fun awon nbe ko si jije ko si mimu to lo dan le to si tun je pe oko ohun ko ni ise kan gidi lowo oni e wa wo ohun bayi o ohun tun ti wa di opo bayi le to je pe oko ohun to won ati e tawon jo damoran gan oni awon amokun se kankan ni won ti gbemi re yi nse o na ni yawo ologbe ohun atawon molebi ni an so mi loju ko lohun ko faanu gba ni
1: ko saanu wa ni
0: mi o
1: ofere gege ja lo si ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tó jẹ́ ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí ibẹ̀ gan ni mo tún ti mú ròyìn míì tó ń bẹ níwájú tèmi ṣadé tó ń ṣàfọ̀mọ́ ẹ di mímọ̀ wípé ẹnìkan tó jẹ́ afurasí aṣètùtù ọ̀la saheed babalọla owó ti tẹ̀ ẹ́ ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló sì bá pẹ̀lú fún ẹ̀sùn pé ó lọ rí hu agbárikú wọn ni tó ń ti ọwọ́ òkú ọ̀hún ló gé ní agbègbè kan tó jẹ́ fèésú lẹ́bàá àwo nípínlẹ̀ ọ̀ṣun olóògbé yìí tó jẹ́ obìnrin kan ẹni ọdún 18 òun náà ni wọ́n sin sí àyíká ibi tó ń gbé pẹ̀lú babalọla ilé ìtọ́ pé obìnrin ó kú pé bó ṣe jọ́ lọ́run nípè kò yí ẹnikẹ́ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kọ́ ní pé kí la ṣe kí ló mú ilé tí wọ́n sì sin wọ́n gbèbò ní ọjọ́ ọ̀hún láyìíká ibi tó ń gbé babalọla tó náà darapọ̀ máwùn yẹn láti kẹ́dùn ìpakòdà ọmọbìnrin ọ̀hún ẹni ọdún 18 ẹ̀wẹ̀ nígbà tọwọ́ pa tán tẹ́sẹ̀ pa tó yẹ pé kọ́ńbónì kan ní òsùn ìlú bá kó àwọn méjì míì sòdí ó lọ sí ibojì ọmọbìnrin náà wọ́n sì gbẹ́lẹ̀ kótókótó wọ́n wú òkú ọmọ yìí pé níṣe ni wọ́n gbìyànjú láti gé orí ẹ̀ àti ọrùn ọwọ́ rẹ̀ kúò babalọla ni wọ́n wá ka wọn bí ti ń wà láabi yìí wọ́n pé àwọn tí ń gbé ní agbègbè náà eléyìí tí wọ́n ń gbọ́ àwọn èrò kan láti ibojì ọmọbìnrin ọ̀hún ni wọ́n bá dìde pé kán lọ rèé ṣàyẹ̀wò sí ibẹ̀ níbi wọn ibẹ̀ ni wọ́n ka babalọla mọ́ tọ́ pé àwọn yòókù òun náà ni wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ ẹnìkan tóun jẹ́ olùgbé ní fèésú

0: won pe wara laba won ke wa ran ope sojora abi ojora won e wesu yeye ati gimu fulani sojora abi ojora won
1: oke na o
0: ipinle kwara ile ise olopa abe ti pe owo te awon gende mo ko merin ototo e ti won lowo ninu iwa jamba ile ti won pe na fe se tu ola won pe won ge oriku agbariku ni ibudo meji ototo pe won tun fowo awon eyan e ton lo fe lo fi se tutu ola commissioner olopa abe ojo adekimi oni o fidi oro mule pe looto lododo lowo ti awon eyan hun lasiko ti n ba won oniroyin soro lo lu ise olopa ti nbe ni lorin nibe in lo ti safomo wi pe esun ohun iwadi n lo lori e o pe lakoko an gende mo ku meji toruko won je abujimo ati ayo jimo o n lowo te lori pe won lo si iboji awon oniboji won si lo re hu awon oku be won gan ori won ku pa pa julo ni iboji kan to pe ni omuko to nbe ni ipinle kwara ile ise olopa wi pe oro ohun in lo de ti gbo gbo araalu lasiko ti won ku won sabewo si cemetery na ibi ta ti fe lo ri si ku enikan to tun dagbere faye ibe won ti de pe won ti hu awon oku lo won ti gori won o ati awon eya ara mi ile to ti sonu lara awon ti won si jeje le sibe sugbon lasiko ti won foro wa awon eyan ohun lenu wo awon afurasi yi pada jewo bi pe roto ni awon wa laabi na koda won toka si baba won toka si onisegun kan ile to korin je mukaela belo ti won wi pe on gangan in la won ta awon agbariku ile to pora awon fun olopa o na won pe abujimo ayo jimo ati belo ina ni won je awon afurasi odaran ile ti o je pe won si ran le ise olopa lowo lori awon iwa laabi tan ti wo ohun koda esun mi to tun farape ile ise olopa to mo awon gende mo pin mi to je meji ta tiri kamadrin lukwan ati abdulgani ibrahim leyin to je pe won gba won mu pelu agbari pelu owo awon eyan meji lakata won lasiko ti won pe won sise nti won olopa ni o ni oju opopona bakasi ni ipinle kwara lona lapa lohun ile ise olopa pe iwadi tan se saaju in lo fi han wi pe awon towo te mejeji yi won fe lo fi owo awon eyan ti won ge se tutu ola ni
1: olohun ba ko sanu eni ni papapa e je nfe yi gba won ni ipinle cross river nse ni awon agbagba kan iyen ni agbegbe eleyi ti isele ohun to ti sele ni ipinle ohun awon agbegbe ohun ninu won na lati ri agbegbe kan ti won pe ni aka efa leyi ti won ko ara won jo ti an si bere si ni salaye ti an ra webe si ijoba lelekajeka eleyi toro kan pe ki an ma sanu awon o nitori wipe ekun omi eyi to di agbara nla won ni o mo ti se akoba eleyi to lagbara fun awon eyan ti n gbe ni agbegbe bi ta da ko ohun o won ni awon le eleyi to le ni igba niye ni agbara yi ati ekun omi lo ti baje be na si tun ni awon odo eja gbogbo eleyi ti won ti ma nsin eja won ni be na tun ni awon oko gbogbo eleyi ti won fi ma nsin awon nkan abiye pelu opolopo ati awon egbelegbe million owo naira eleyi ti awon eyan ti an ti fi se nkan re won ni ojo ohun in lo ti han le mo lagbegbe na o nigbati enikan to je olori ni abule ohun iyen rita efa apere ti ohun o mo salaye oro o ni ojo awon ri nkan gan o o ni tori pe saaju n lo je pe ni bi odun bi marun seyin nse o na lo je pe agbara ohun o mo nwa die die ni o ti o mo se ni eni tere eji tere ani sugbon o lenu jo meta yin fun opolopo awon ojo eleyi to ti ro to ti ni agbara won ni o ti ba awon ojo ona oko ohun je leyi ti awon si ti fi nlala se bayi o won ni kodo gan ajo eleyi toro kan ti o mo ndide lori oro gbogbo to ni se pelu nkan ti agbara to ba baje ajo won awon mo ti kan si won o lopolopo imoye odun seyin won ni won ri nkan kan se si nitori idi eyi nko won ti wa ra webe bayi pe opolopo awon nkan oko awon lo ti baje o opolopo awon oko eja o na lo ti se gbe pelu ekun omi eleyi to ni agbara to sele yi ki awon ijoba lelekajeka ti oro kan ki an dide iranlowo fun awon ni agbegbe awon o
0: o da okan na tun re to nbe nwaju temi o to nfide oro mule wi pe emba mo pato mo bo ko mo ran ti en to mo wa enikan to ko re nje Kenneth James eni odun meji le ni ogbon o ti rewon he o oriri awon oriri osu meji din logun lori 18 months gẹ́gẹ́ bí ilé ẹjọ́ magistrate èyí tí ó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ kaduna ṣe ti

0: So we kule eyan wa gbogbo bi te tin gbo ikani le ise radio lagelo FM 96.7 lele ta fi kale sile funfun bala ofelele ni ilu Ibadan ati de ba se monday gbogbo ojo Thursday nikani lati ago kan si ago meji abo tabi ago meji abo kudie Benga Olaiwola loruko temi Folakemi Mighty ona ben bi kila rigbo si de tu eyan wa te nbe nbe tori ti wa tabi te tin duro de wa gbogbo yin patapata la ki papa jule yin te se ojo ipi loni ake pupo pupo je ki ma ki yin te ma je ka se sile sugbon te ti bere sin play gbogbo yin patapata mu ki
1: yeah won mo 15th of October
0: yep
1: e se opolopo din laye lagbara olorun e to a mo pe tibitire ohun na oni ada ile aye awa na apanupo lati kedun eni wa to lo iranse Olayemi Bayo nile Bolaji ti gbogbo aye mo si Toluwa ni sing ti Olorun ti o se lowo se ni ana agbaladura wi pe ati awa tomo ati ebi ati ara to fi sile Olorun atun won ninu taba ni kawo lo kawo bo o kon enikan ju enikan lo taba ni kawo bo se lara oni kaluku ototo ni sugbon opolopo awon eyan to je pe won gbo orin won gbogbo won na ni won ba won kedun ni orisirisi ona agbaladura e kan si pe Olorun ba oke adawo biduro ase lejo ami to atide ba se nde esi ti mo wi pe dodon ni aye ko to kase lori ki la ribo iyen ni wi pe eni anfani lati je 50,000 naira egberun lona adota beni *347*1004*2#*347*1004*2# oni number ile ti e ma te lati ri pe e kopa ninu e te ba ti te number yi o ti jodan ko so fun ohun te se le yo kokan ohun te ma se ti e fi kopa ninu e yo fi phone number account number kan afun yin inu e na le le sanwo si e le san latodo ara yin e si le mu lo si ibi ti e ti le sanwo boya POS ni bi bank bi kan wa ba yin se e wa le ta lekan lemeji lemeta ise pe mo lo sasasa o te ba ta lekan o tumo si pe 500 le fita to ba je meji o tumo si pe 1000 naira to ba si je marun o tumo si pe 2000
0: ka je ti e se nkan kan sin to je pe te ba play meta meta le play o which is 15 o ma fun yin ni ilopo mewa abi fun yin 30
1: what does that 30
0: you know if to buy pick your can to buy play your can 500 naira that's one ticket bi gba ti ba njan kan sinu basket bi okay o ticket your can raffle ticket kan sinu basket to buy ja meji but when you play 3 mo ye ko ja meta so instead meta yen o ma multiply
1: okay,
0: by
1: so
0: 10
1: okay so he's giving you 10 chances
0: yes
1: oh okay then I get it okay iyen na de tun da se de mo pe ye chances to ba fun e o na ni ye igba to ni anfani lati ji pe ton ba ru ti computer ba ru a tun tete kan e wo so what are you waiting for aki awon ti o je lo so to ni congratulations in advance *347*1004*2#. Ele ina lo ma je kin to so wi pe a fi ara mo idukoko ri afefe bo tin wu ko mo awon lolufe wa awon ti o je lolufe wa looto won le dukoko won ti eni dukoko mo wa tori won lolufe wa ni won sugbon abako yan mewa jo na o sese kari kan meji meta kan to je pe ololufe uri awon na ni ti Olorun ba si fun alanfani lati boya fun awon eyan ni nkan kan bo nje ni bowo ni baso ni owo en to ba ti bo si e je ka gba pe ohun ni olohun kadara e wi pe o ma bo sowo e ke de ma wo wa ai fi oju fun enikeni ni nkankan igba mi o le je apo wa lo ma ti jade wa igba mi o le je awon to ngbo wa ba won ta fura wa ta didimo o le je awon na ma so yi pe ya Gbenga ba mi kin owo bayi ba mi kin ounje bayi asiko tun tin bo tun sumo nisin tawon eyan ro yi pe o ki awon fe se nkan ba awon fe se nkan bayi ton ba wa se ton ba wa kan enikan ti o kan enikan ko nse odo titi wa ati pe a fi se ika a si foju wo a de kin pin fa awon ebi wa gan awa gan ba dele awon ebi wa ma nfi wa se eye po ga o e pin kan ba e kin kan ba e pin o ko ma ba di bi eni pe o then awon ebi won na pe fun lo se da be pe advantage won wa so do won so a lo di si idu koko boya lori phone ni o boya lori ayelujara ni o boya lori afefe ni o ati bebe lo ko nso nti ya fe rara ati fa rara ki abara wa sise po ka fowo so wo po pelu ara wa atawon to n gbo safefe atawon to n gbe ti safefe ti won gbo wa ejo gbogbo awon toro kan awon na o ti ye won ju bi a se le so lo to adebase nde ati dupe lowo olorun oba fanfani
0: to fun wa to fun wa mo ni to fun wa iworo to so mu so le lori ki lo de to tu wa se mu to di to n se kini
1: mi be haju
0: n to ba ti lo
1: ko fun wa
0: n to ba ti lo o ti lo niyan ta na ba ti lo o ti lo oni ni ka face atola so you have no
1: ko wa mi pe eyan ma gbagbe ana
0: definitely
1: ile aye on shopun
0: ile aye ta wa gan eyan o le gbagbe omo kekere ati bi omo odun meta o ti mo pun o le gbagbe nkan to ba nsele so nkan to ba nsele siyan do event to ba sele keyan fi kogbon ni keyan de guard against the future
1: e bo ko mi pe nkan ti o dada on ti o da o da
0: stylishly mo ni ka ma soro imo o tun mu jade oro yen ti lo fi gbogbo yen sile emi ti try lati explain fun e bo o gboro mi o mo boya o fowo ile positi I don't know e ma ti so nkan kan fun e once fine kuro nbe oto ni be mi se ro oto ni nkan ti wo n ti wo n try lati se ya ro na mo ro ka have so many things lati attend si
1: so na mi we no dey get we no get sense
0: no mi mi se ma lo ni sense
1: e se mi ni mi o ni nkan ti mo ro
0: are you no nkan to n ro o le fi nkan to n ro we temi nkan temi ro complex iwo nti oju kan ni nkan to n bu nkan kekere ni nkan to n ro o n fight fun nkan ti ko nkan ti o ni mini lo n think why would I say pe ko lo be yan pe boya mo fe lo be o boya o lo jebi se mo wa portion pe boya iwo lo jebi o e o lo jebi no emi lo se nkan mi emi so fun pe mi ko ma ro boya mo fe lo ma be ma ro jo fe lo ma be bebe pe go and beg by yourself mo kan mo mean yan de wa can't e wa pe gbogbo wa gbe mic wa bere si soro e kan ma se kini kan so jebi ni so se kini kan imagine yourself mi o raye gbogbo yen nkan to wa mi nkan to bayi mi koja gbogbo got that dot in kankan sele kankan mi you know me from way back mi o raye iwa teyan mi jo nja ma ma so pe mo take side lo kaye temi go and beg nkan mo mi ni pe e lo settle la ara yin I left
1: but if he soto so ko nse so pe you e lo settle oni o je lo be o je lo be ma pada dele ma gbe kini ko I mean that's some serious threat
0: money mi o threat at the north money lo be I'm going out now ti mama pada de ko ti settle mo mi o le ma so pe tori oro e lori oro e kan ma pe gbogbo baba kan ya ge ko lo ma so pe ko mi nbe mi I can't be your lawyer mi o le gbenu so fun e if I'm trying to ti mo n try lati je ki ka won family ki won ma hate e ti mo n try lati portray e gege be ni pe angel ni e pe okay o ko siru e iwo ni the best woman in the world ti mo n try on my own best ti wo de believe pe okay o wo fe show pe o fe gba kini kan ni le rutin bayi o ti di kini kan o ti bere si o ti n soro sita o ti bo sori status o ti bo sori kini kan egbe eyan kini kan ki mo fe se ni kan se mi bills alert le mi bad deal gbogbo nkan to n so yen ko kan emi what I said ni pe lo be emi n lo nsin tin ba de so ki lo mi pe ki gba to ki mo wa de se mo ne abi se mo soro si e that's your own tea if you let them hate you that's your own tea if you let them like you but on my own mi ni fowo mi je kan hate e so bo ba se wo en ko se le be de
1: sorry one of the problems ti mo ni pelu e on ni pe o mejo no omo ejo yen ro to je pe
0: so tori pe mo mejo ro ibi ti mo good si so problem wa ni fun e o so pe mo mejo
1: problem ni fun mi
0: ibi ti mo good si problem ni fun e
1: o mejo ro wo bo se ro moran imoran ada npe kon mu ada kon gi ori ota mi
0: da o lo ni je lagbara olohun se da mi o ni je lagbara olohun
1: o mejo ro ja lo joja enu e lo wa yen to ba tayawo e lo po o ni rira lohun
0: ta lo ta lo po so you want me to go to go and be calling them pe ma bi no ko ri be o kini kan kini kan are you kidding me
1: me I'm not even
0: serious sha emi ti se nkan to ye ke mi se fun e o I've done my best in building your relationship ma bi no oko ni mi oko ni mi
1: de ri na de so fun mi
0: eh why to wa gbo nkan to so fun e so ki to re po se kan ma pe ka kiri aya le okan e jo ko ri be nkan bayi ni e mo wa nbe mo se emi o le gbe seyin yen to fighting ni ni dere gbe seyin awon eyan mi eyin meji le nbe ti man tenu bole fun ra yin e meji le nbe se man se e bara e di pe le
1: talent tenu bole for anybody like why are you so insulting
0: my pinu
1: oh she reasonable by no
0: eja o en to ni mo wa insult e bun to so
1: oh reasonable now so reasonable ni
0: my pinu
1: oga jalo jojo
0: talo guy

0: melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo e yara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sa gbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se oriran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo lafini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni tosi olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pere lowo card ko bere atalaye pe 0701015 2255 oju lo bara oni dindo ma wa lagbari
1: Miliki special.
2: Aja Miliki yo.
1: Aja balé tututu nene. Pẹ̀lú àwọn boys ọlọ́run tí ò dérò ni. Remi àti Remi. Remi Adesina Big Man presenter. Pẹ̀lú Remi Babajide MC General. Láàgùn mẹ́rin kọjá ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Di àgùn mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ní gbogbo ọjọ́ Ẹtì Friday. Ní ìkànnì.

0: Hello.
1: Hello, ẹ kásán.
0: Ẹ kásán.
1: Ó yà
0: Yes, ma.
1: Yes, ma. Yes, ma.
2: Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes,
0: ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes,
3: Don't say lay. I'm not a lay.
0: Bele jare buki baby
2: mi te mo eyin anti buki
1: anti buki anti buki

0: Holy Ghost Ministry to wa ni omi adio onigbagbo aboke junction abeokuta express road ibadan owo anu olorun ma pe iwo na fun ijipada
1: Eje ki agbadua oruko Jesu baba wa ati Olorun wa Olorun imole oba to fi imole bora bi aso baba lagbada ina alawo tele orun Olorun to nje pa ogun re iwo ni batu iresa baba olokiki ogun aran kari aye ayan ologo ni wakati ojadua yi Olorun to ngbo ti wa oba to ngbo to ndawun adua Olorun ogo ni foruko re o ni wakati adua mi to fun wa lori ofe lati wo we arugbo ojo mo gbadua fun gbogbo eyan mo Olorun gbogbo ti e ba do ipade loruko Jesu aye yin pade iran lowo aye yin pade anu mo gbadua agogo aye re ko ni pada seyin ofa re yin reyin loruko Jesu lara re ko jade gbogbo se buruku tan fi daye e duo tan fi fa iran agogo seyin mu aye re ko mo baje mo gbadua fun wo to gbo mi to nsami gbogbo majemun to mu ko mo po yi loju kan toso majemun yen baje lori aye re mo gbadua o tan fi gbowo lowo e tan fi fojo ori akoko re sofo danu mo gbadua loruko Jesu ina gbe mi nu aye re be ni ko ri anu Olorun oju le ri Olorun iwa laaye en to laaye atorun ko bi aye wo fo iyanu Jesu oluwa wa ami fire bene mo gbadua gbogbo eyan mo Olorun ti Oluwa lu fun program yi Olorun mo toju yin e ni shalai mi e ni nkan tan ke to ri mi owo ni tan lowo yin o Jesu Oluwa wa ogo ni fọlọm loke orun e ka bo sinu wakati oja adua mo ni oja adua yi temi ati yin loruko Jesu Oluwa anaye la ajo ma na loruko Jesu Oluwa a ni godo fi Olorun ojo Friday to pari osu yi osu kewa last Friday on the 30 majuma on the 31 inu ni ajo osu kewa o ni ni ajo program elekan ni osu meta marathon program ti ma waye ipade adura gbaju gbaja torun ti sise agbara ati iyanu re ninu jo CAC pa ogun re prayer city to wa ni abaute abaoke along abe okuta road ni ata omi adi o ma tun waye ago mejo la haro ojo Friday to gbe osu yi ni tori na daddy mommy gbogbo eyan omo Olorun ni Jesu npe inu pade yen ma bo wa ma gbo mi bo ma gbororo bo ka bo gbadua si to ba ni gbagbo nu omi atororo sa ma bo pelu bibeli re ohun to dabu loju ni pe lona kabo na miran agbara Jesu Oluwa o ma ba aye re pade wa ri owo Olorun si rere gbogbo okan to bo wa patapata ni wa lori ofe lati gba mantu ti ati gbadua si fun si agbara ati iyanu mo gbagbo wi pe gbogbo okan gbogbo ti ajo wonu pade yen loruko Jesu e ma ni eri to soro gbagbo be ni ko ri plan e no ti down mura lati wa nbe wakati ogun ni ago mejo la haro ojo Friday di daji ojo keji loruko Jesu Oluwa ti e na ko ni soro se loruko Oluwa adua kan ti a ngba bo ti mo pe ni isegun lori agbara atemi igbagbe isegun lori agbara ati emi igbagbe inu adua yen na la tun wa ninu e oro lo so fun wa inu Exodus chapter 14 verse 15 wi pe Olorun so fun Mose wi pe so fun awon Israeli o ni ki won tesiwaju kan tesiwaju kan ko nbi ti won wa o ni e se te fin ke pe mi ni ki won tesiwaju gbogbo eko la dua ki won tesiwaju gbogbo eko la awe ki won tesiwaju gbogbo eko ni pe kan taku sori oke ni ki won tesiwaju gbogbo e ni ko ni pe woli e gbadua fun mi woli e ba wo gbogbo eko ni ki awon na ki won tesiwaju ka le ranti won fun rere ki ma je mo ogun Olorun le di mimo ninu aye won igba ti won tesiwaju aye won ku o nbi won da won do si iwo kan na gbo mi mommy daddy ohun ti o je kan ranti e o ni pe o ti pe jun bi o wa ohun to je kan ranti e ni wi pe iwo na ko lati tesiwaju to ba ko lati tesiwaju aye ma gbagbe eyan ohun to daju ni pe aye yo duro ojojumo paye tesiwaju yesu wi pe baba mi sise emi na sise bi akoko yi olorun sise nigba to da yato rotan olorun o taku be o tun se kan mi lo ara won kan to luwa se aidawo duro re la won kan mere mere ta nri ninu aye to fi si awon eyan lokan lati le ma se gege bi ife re to ba ko lati tesi waju ni bi ise re bi onisi owo aye ma gbagbe eyan aye ta wa yi o ti ku laye atijo aye densi la wa aye ai la wa sugbe eyin o kuro ni aye analog eyin o ku nbe nti nigba ta wa laye digital eyin si gbe aye 1980 ni ya 2026 aye ma gbagbe eyan ise te ko lati bi ogoji odun lati bi ogun odun aye o si nbe yen mo aye o si nbe mo o kan le dun bi kan ko wa n koro bi kan ko mo fun awon yan ni erije aye o jeje ku je mo aye fe kan tutun ingo ni won na ma tesi waju oga mechanic moto te ko ni jo ni nigba te nko se logun odun seyin ogbon odun seyin aye pijo dasun suke 120y ohun na le se ro pe e mo se ni se mercedes benz oloju hobby aye ijo aye ti ku nbe eyin le kuro nbe baba taylor mama taylor ibi se te ko njo si na le si wa aye ti ku ni yen e ra won le se mi loni sin ki na ran nbe aso ni wa ko pa ko kene ka clothes na ma ko kene ka clothes aye jo ni pe kene kan te lo rin o ti ku ni be se nwo aye pe roro ero e wa ran so ni ro iro wa yo be sale ebi ma po to o se kan o le gba we ko gbadua to o ba su si waju to o ba te si waju a da bi pe iku wole ahoro ofo lo ma mu jade be ni awure ki mu alaso kan dandan ni ko te si waju bi be ba ko a da be ni pe abolon gbagbe eyan ni mi o ni se te se o da lo to photographer le ko o da be n te mo niyan video the video coverage le ko very fine but e se te se waju aye ai lawa eyan melo lo ni lo ya photo eyan melo lo ni lo n gba won video recording ni ni party ni bi aye awon phone mi te lo mi n lo o wo ti 2 million 5 million ni wo wa so pe wan pe nikan ko mo record o wan ya photo aye ti koja be aye ti ku onbi to wa iwo ni o tesi waju aye ki pe gbagbe eyan awon won aladi mole irun meta wa so teyin konjo ni le si fin gen bi si a le le fi jeun sugbo ni bi to ma gbe ode o ni bi to ma mu aye e lo product re ati jo ni na lo si ta won ni agbon ri esi o ni kini o lo si je lo be aye tesi waju aye ti kuro nbe oluwa ni pe so fun won ni ki won o tesi waju to o ba tesi waju aye ma gbagbe eyan to o ba tesi waju iru emi be a deni ana ko da omo te eyan bi gangan gba mi ise to se ko ni gbese yen fun o awon to jo re won ni introduce won si o won mo wi pe aye ati jo lo nbe ni aye olaju tori na ara mi se olo ni pe bi obama demi ti aye ranti ta ba ranti ye ti ogun gbagbe emi gbagbe ba ma kuro ninu ise iranse re ninu oro re ninu iwa re ninu ise re to ba ma ku o ta mi ba ba kuro iwo fun re gan upgrade ara e wo gbokun ogbon wa imo kun imo wa oye ku oye wa imisi kun imisi o dagba ti kose si o dagba ti learn skill tutun nkan tutun to le ko wa awon eyan kan nilo won ni ajawo yi ni kini lo me oro wo yi le ebi yo pa lo so be oluwa ni ki won o tesi waju aye gogu la wa njo kan nikan soro kan o so pe eye to le foju o na ni eye asa loju e na tin gogu re na tin awon eye mi wa ti won le foju asa lo ti won lagbara ju asa lo ibi ti won ri mo na soro mo awon eye kan be won le fo lai dawo duro fo didi 72 hours as one them out for one in back, one man for law, like ba, like de like mo. I yet you combat an if you talk bombatori moloa. I yet you combat ye tabanati, mommy. Daddy tabanati, oga. I wanna see your lorum tabamanati, you are tabani deli babe. I mean, look at me a Jew, called Grady, and your lorum, you know what, or more lorum, you know, I ye what can any fancy. Pẹ̀lú àkókò yìí bí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ wọn á gba ògùsí nìkan ni o bí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ ayé máa gbàgbé ẹ o lè máa ṣe ṣọ́ọ̀ṣì láì tí ẹ kó òun lè rẹ òun náà ni tá à ń ṣe yìí àmọye online program àmọye online business àmọye online marketing àwọn kò dẹ̀ kúrò òun lé wọn dẹ̀ make millions àwọn kan dẹ̀ wà ní ṣọ́ọ̀bù wọn sanwó lóṣooṣù ayé wọn ò tẹ̀ wájú gbèsè kú gbèsè ni kí ló fà á wọn kọ̀ láti tẹ̀síwájú èyí fà á káyé gbàgbé wọn yé gbàdúrà fún ọ gbàdúrà fún lónìí ayé ò ní gbàgbé yẹ ẹ̀mí agbára tá a fi rántí yẹ orí ọ̀fẹ́ tó fi bá gbà mu orí ọ̀fẹ́ tó fi máa relevant iṣẹ́ ọwọ́ ẹ okòwò rẹ ọjà rẹ tó fi máa bá gbà mu olúwa ran sí ọ ohun tó nílò ọgbọ́n ìmọ̀ òye àṣẹ ìmísí ohun tuntun àwọn èèyàn tó nílò kó bá pàdé kí wọ́n ra ayé ẹ lọ́wọ́ àwọn tó bá gbèdí ẹ tó bá sàn síwájú àánú má dẹ̀mú kó sọ ayé ẹ mọ́ wọn látòní lọ ogun èṣù ṣẹláyé ó ní wà lójú kan náà mọ́ ó dẹ̀dìdí ó dàṣẹ ó kó forúkọ olúwa ó níwájú ẹ ó gbàgbára olúwa yà sí mímọ́ ó dómi ìwòsàn dómi ìṣẹ́gun ó dómi ìyanu mú kó sàn mú kó yè àdúrà rẹ gbà gbogbo ní tóun yìí wọ̀ ẹ ó gbàlejò ayọ̀ ẹ ní kúkú òjijì jésù olúwa wa àmì fáyà orúkọ mi nìran sí ọlọ́run peter akínpẹ̀lú adẹkùnlé I love you all have a wonderful and beautiful night shalom àwùjẹ́láyọ̀.
2: Ajẹ̀mú ìwọ́nsáyé gbogbo ènìyàn ló máa ṣẹ́. Ọlọ́run Peter Adékunlé yóò ṣiṣẹ́ agbára.
0: Olúwa Yorùbá Bàbá Lọlá yóò fàánú wọn lórí ọ̀rọ̀ gbogbo èèyàn nínú ìpàdé.

gbe ohun mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile

0: Eja kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba man doju ko awon eyan le Africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbo ti mo so yi na nitori pe awon ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwe o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma ngbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbedebe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti isan o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si ku riri leyin to ba nku riri yo ma gbon ni o to ba ngbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's guest grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta ti fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de ele so pe n lo si malete opposite people's guest grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oro ko bi awo gangan koni te wa oro ko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: la gelu fm jagaba gbogbo retio ma ro won so
2: Lagilu FM 96.7

adupe adupe ola imam osupa dini baba awon gangan ni mo gbe wa sori eto loni akanse eto ni to je wipe on ta ko leni lori eto ye on to ma si opolopo eniyan loju ni yo siyin leti yo siyin loju te fi mo pe ase awon igbese bayi lo ye ngbe ase boro aye se ri leleyi ase awon to ye kin se niye kemi na ba le ra nugba kemi na ba le je eyan laye idigan ni yi temi se ngba lejo osupa dini fun

0: won gangan baba to je pe ah Olorun Allah o fun won lori ofe gan to po gidi gan ni baba e ri yonu Olorun gan to je pe awon eyan mo wo pe abi oni bi kan teyin ati Olorun di si ni to je pe gbogbo won to ma nwa sodo yin easily ni yi pelu irorun o na ni awon na ma ti oro ti won na ma ndayo inu mi dun ayo mi kun tori pe ajo wa nbi ni Alhaji assalamu alaikum sa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo dupe lowo olohun to da mi to fi mi mana to ba mi to le aye mi bi mo ti fe mo dupe lowo olohun mo ki omode mo ki agba mo ki okunrin mo ki obinrin lade ilu otokulu eyin oba eyin joye eyin gomina imamu woli mo ki gbogbo wa papata pelu gbolohun Olorun oba to da ju ta ma fi kira wa nilana islam pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh emi na ni omo yin ore yin ololufe yin ni te ma gbo kakiri te ma listing soro mi Alhaji Owolabi Ola Imamu Osupade ni e ka le o
0: e ku se baba
1: Olorun ni se
0: e ti e je akoko mu bayi na ati dide eniyan laye o le eyin wa so pe o rorun eni beyan ba ti ma igbese to ye ko gbe eni ati dide rorun e ba fo bo lo se rorun
1: o rorun
0: e tutu oro yen so e tutu mu
1: rorun pupo ju
0: ki lo de
1: akoko n toju rorun ni pe Olorun ba ti fi aye royan lorun yo wa pade eni ti o fi le aye re ro Olorun
0: kabiyesi Olorun
1: ba Olorun ba fi le aye eni le yan kokoko gbogbo eni ti o ma pade ile koko na ni o ma pade
0: kabiyesi Olorun
1: be yen ba ti wa ba eniyan t'Olorun ni o pade ti o fi ro Olorun pade un en pa won agbalagba na ma po wi pe ori eni ti o gbe ni yo gbe ni ko alawore tiye
0: yo ba lo so be
1: bo ba ti wa pade eni ti o mu omo na o wa bo nle ni abo so lori ero ni abo gbo lenu ore re kan ni Olorun wa ni ode be o dupe lowo Olorun won wa tu perepere aye re fun o nibo ni o ti n bale aye re bo nibo ni o bale aye re de ibo lo fe ma ba lo kini o ti je tele to ye o je kini o ti je to si need lati je kini o nje lowo ti o ye ko je won salaye
0: kabiyesi Olorun
1: gbogbo re ko logun wallahi lazim ise gbogbo re ni a ko le je ko le je ko le a ri eni t'Olorun pe lo lowo taye mo po lowo ti o si je nkan senu ri sugbon koko be bi o ba je nkan senu o gbodo mo anyamo to ba waye ni loro mo omi ni ti e ro mo ni ko ye ko si se na bo ba si se na o ni eji to fi kun eta to fi le si se na ti o fi rorun ise an yepe lo mu waye ni ko ni ye ko sise omi ko le ba rorun bi gbogbo awon ayan ma yi se to lera won na na niru ti won gbodo fe ni won niru se ti won gbodo se ni won niru onje ti won gbodo je ni won niru igba ti won le rin
0: kabiyesi Olorun
1: bo ba ti wa mo ko pon dada ko logun o ba wa mo to n logun ati je ogun gan omo ko wo danu ni
0: baba nitori mo ri te mbayan kan soro ngba kan wi pe Olorun fe se nawo o wa ko sibe wi pe ohun se nawo ale o night party le baba wo le wa ni pe arara o
1: komuni
0: eni ayanmo to gbe wale aye
1: komuni
0: ko bodo se
1: no kini kala won wa awon ni pariwo bi club ni
0: e wa ni lai lai
1: ngba ti o mu ko
0: elewo lo ma je fun ayanmo ti e
1: bo se wa nu
0: Alhaji
1: bo nkan lo ni ti e
0: e ma n soro kan e wa laye daada
1: o ti ya
0: e ma n so pe eni maki bubu abi ma ki bi emi ma be se nso e wa salaye dada
1: mo ma nso yi pe ni a mo pe ale makibubu
0: eh eh
1: fo kale makiduru
0: eh eh eh kini nje be
1: eyin na ti ba afarin
0: nigbati
1: e tin donikeu
0: nigbati be se juno emi na ah
1: seri makibubu yi ohun ti wa nle aye iti si aye t'olohun ti da to ti wa nu aye k'olohun to wa lo re dakadara igba t'olohun wa dakadara kadara ti wa nsi aye kan to wa da eni to ni kadara igba ten to ni kadara wa de li aye kadara o ti bere se afi igba ti okun fa re ta npe ni sababi to yoju
0: kabisi olohun
1: no wa lo papo mara won
0: kabisi olohun
1: la yan ma fi duo ibere te bere no
0: okay alaji ayanma merin le pe
1: merin la yan ma
0: gbogbo en ti olohun da sile aye merin gbogbo wa patapata
1: gbogbo nto yi le aye po to so le aye daye tan fi mo paye t'olohun ni o duo ko gbe aye ro nkan merin na ni
0: nitori pe eyan bi merin marun mefa lo peyin lojo kan e wa lori duro be ni akoko se peyin be se bere oruko e leni pe to mi ni ti e o eni keji peyin eni iye pe ni o ko ma se nkan ba ko ma se nkan ba yo iyen gan lo je kemi o mo wi pe bawon eyan ba peyin lasale yi e so fun won bye ni ko to di pe won ri office won so office yin lola merin yen e ja kokon gbon baba
1: aha merin anyama kan wa tan pe ni mai ohun ni omi omi l'olohun fi da ile aye igba t'olohun fomi da ile aye olohun wa pada wa da yepe sori omi yepe wa nsa ka lori
0: omi
1: k'olohun to wa fi okuta kan eri pa ti ri omi ati ri yepe meji nu okuta yepe na ni Olohun tun wa da afefe o wa da ina merin un lo fi pe bubu o ma na bi adam
0: kabisi olohun
1: oyinbo ni o nu merin lo wa yoruba ni o nu merin lo wa afin ni o nu merin lo wa gana ni o gbogbo bi to ba wu ko wa arin merin un lo ti generate o to ni kaluku wa ni number number 1 wa nu yepe number 16 wa nu yepe be na lo se wa nu omi be na lo se wa nu na be na lo se wa nu afefe
0: e won ti e
1: o le ti ma baba ti ma ti e yo ti ma to ye oje yo ti ma ru obirin to ye ko fe yo ti ma ru asiko to ye ko rin yo ti ma ru ise to ye ko se koni ni wahala kankan mo
0: nkan meji ni alaji gbe wa lasale toni ewo nti ti e gangan idi ni tan so pe ile aye rorun beyan ba ti mo ona beyan ba ti mo ti e yo ti mo awon
1: e wallahi ororun wallahi ororun
0: alaji e tu wa so wi pe gbogbo awon eyan ton ba wa e lo le eyan te so pe lanfani lati ri lola
1: ogbon ni
0: ogbon
1: in fe fi se para mi
0: pelu awon eyan se npo to
1: rorun in fe fi se para mi
0: ogbon eyan to ba koko wa
1: ogbon eyan ti o si wa yo ti pe a ti so fun pe number 1 ni o number 2 ni aba tin pe number ti ba tin pe awon mo mi o mo gbe won mo fun ni number okunrin le gbe ko fun number obinrin le gbe ko fun number ti number ba ti wa de ogbon o ni ri mokan le logbon
0: kabisi olohun
1: to ni pe ile aye gan leto
0: eni awon ogbon eyan to ba si wa e ma ni pe e ma fun won ni ose kan
1: pelu ogun olohun
0: eni ose yi
1: gbe mi de bi ogun mi
0: to ma fi rorun lati tete debi ogo
1: pelu ogo olohun
0: eyan sare wonu ogo
1: gbogbo tin te ogo re mole pata funra re lo koku bae loju ala
0: alaji ibo ni office yin wa nilu ibadan ni
1: nilu ibadan
0: o tawon eyan li ti le ri yin lo ro la
1: adegba yi ni iyana block e ba ti dadegba yi ni iyana block bayi e soda titi segbe keji ni ona 30 woko road e bere on teli
0: agarawu
1: ile baba wo lo tele mo wa nbe
0: ni ibole pe Adadegbayi
1: Adegbayi yana block ni bus stop nbe e ti ri je effort ile epo e odi keji re legbe bi pa nbo ni wo road ibe legbaya e bere nbe ko teli agarawu ile baba awo lo tele gangan on teli un lo gbe ile baba awo pon
0: okay Alaje ja wa se ba ogbon eyan lele fe ri lola
1: pelu ogu olohun
0: gbogbo eni ba nbo kini won mu dani e lo ni won mu dani lati re yin
1: akoko mi gbowo ti won fi wo card
0: eh
1: owo mi gbowo ton fi wo se
0: okay
1: owo card la ma gba 2000 le fi gba card card un le mu de waju mi
0: eh tun ni gbowo mi
1: gbowo mi
0: 2000 naira pere
1: pelu ogu olohun
0: alaji ogbon eyan lesi fe ri
1: ogbon eyan ni
0: tan ba tin pe bayi ki won ma gba number number yen na ma fi le lanfan lati fi re yin
1: pelu ogu olohun
0: e ba yonda number ti won pe si
1: number ti e pe mi si MTN 070 31 04 99 30 070 31 04 99 30 number mi elekeji 090 75 68 81 68 090 75 68 81 68
0: number mejeji te le pe alaje owo labi ola imam osupa adin sin ni yen ogbon eyan pere ni be ba tete pe ni sin ke gba number o pe yin o tori alaji bo ba tin bo si 31 e ti e ni fun yan kankan number mo
1: ah le 31 wallahi
0: bo ba tin lo bayi e so po ti dose tin bo ni
1: aba ti gbo 31 an ti bo le mi lodo mi mo
0: 1 to 30 number mejeji ti won yonda e o ye e ma pe sori number yen bayi ago mejo ni office o ti le na ti be sin ri yin office o ti si
1: be ni
0: awon eyan ti ma n to be lati ago marun bo ni
1: ki won le tete ri na ara se be yan ba gba number 30 to si kokko de wala ya kokko da lo
0: e ba yonda number yan tin lo lori eto ile kan si
1: 070 31 04 99 30 070 31 04 99 30 number mi elekeji 090 75 68 81 68 090 75 68 81 68
0: ọjọ́ mi la tun pade lori eto ẹ ṣeun alaji owo labi ola imam osupa adini o daro

0: kogiye ton ba pin papipi ani mo ranti oro ana e fun fi fe ki mo riwo pe mo mi a ri olodun mare koni kola ko gba gbe elewo ojo iro ko gba gbe apara ido wu to gba gbe keran maran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je kokuma lowo olugbenga oya to
1: ekule gbogbo eyin eyan te ngbo mi kaakiri
0: olori ire omo wenga
1: gbogbo bi te tin gbo wa kaakiri gbogbo agbanla yo rile de te tin gbo mi
0: oye igile ge mi oke meni logun ni nbe ni igbati ile baba to bi olomo meni aburobo erin aberebo erin akunlebo erin to ku loye ti jade adi
1: baale eleyi tin gbo wa ekule
0: so murumule ran de olo
1: iyale eleyi tin gbo wa ekule
0: ma so ye tan ki n to soru iji olele ti mo muru ekun
1: eyan odomode tin gbo wa ekule jajo se fun tasale yi
0: logbo ni o mekun ni ba a logbo to ran lobi loja baba yin tare giti o lo ko fun elemu elemu dunu olobi nso olobi ma so mo oni ibi owo
1: loruko olohun oba
0: lo iji olele
1: loruko looto eto yi
0: eyan
1: alagba kenetu greje ademola asisi nbe nbi ayomide lo sin be loke lo Ajayi tobi lo ba nbe nbi
2: come on everybody jam those hands together for G you've got a lot of big
1: infinity omo lawuwo na nbe nbi
2: welcome with me minister PBO
1: a si jo se to to ni papo ni bo se ya jo se
3: hello hello to funimo
1: gbogbo bi kibi te ba ti wa ngbo wa kaakiri adeyeyi ade osun awon mejeji na nbe nbe ka won ara le
4: a ki gbogbo eyan ololufe to ba mi to e kaabo sori akotun eto ade osun oluwa kayode loruko mi ile wa oni daru new vision kiyin o oko yawo
5: Olumuyiwa Adeyeyi loruko ti temi ti gbogbo yin mo si redu la apostle e kaabo sori eto
2: eto pe mi o ko fi sanu mi ni
1: new vision ekun baba fefo nbe nbi o ti kiyin

0: ṣe ọlọrun mi
1: ka ma dupe lọwọ ọlọrun ọba
0: iwa lo gba ibi kan
1: oro ashiri ti mo fe mu wa lale yi e mo pe lori eto yi a ma nfa aye gba nkan to ba ni se pelu nkan ashiri yala be ba le pi wa ngbata ba nbe lori eto Eli send the message si watapi ke pe wa ka jo so. Number tawon eyan pe wa si to je direct number ti mi gangan. Oni 08038484675. Oni personal number ti mi gangan. 08038484675. Personal number mi nu. Boya yin ni nkankan to je nkan asiri lodo ti yin ti e fe so sita leyin na fe je ka won eyan kan ba yin da si eyan mo Nigeria e je a jo gbo oro yi arakunrin won ni Abuja la won wa Abuja ran ti pade iyawo won.
0: Ewu lori igi igbalawole o.
1: Erepo ni iyawo won wa se agunbaniro ni.
0: Ati lati ri won e o.
2: Erepo to le
1: lo. Gba na won tin sise.
0: O ti baba le lo.
1: Erepo ban se bere tin fera won nu. Won nigba ta won ka won te to fera won la won tin ri gbogbo nkan kokan pe nkan o se daada ngba yen.
0: I have thousands of prophets that has left.
1: I want to be in Tio Lagidi. My jacking fish, to share jacking fee bulla shiri. I want you one she share to jack with share and cut to call you a quarter share to she. I want share to jack with you Lalu Barica that
0: Danny.
1: That year, what could share to Lalu Barica? By setting him Bellara, I want share to jack him back. I bumped and bank
0: kicking.
1: I'm a new kill, kill of fed dalo. Joe, why
2: you
1: want to set out when you're on iṣẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ ṣe ń bẹ lára ẹ̀.
2: Wọ́n
1: ní ṣùgbọ́n òun fẹ́ràn ìyàwó òun torí pé ó rẹwà òun sì fẹ́ràn rẹ̀. Òun sì fẹ́ kí ìdílé òun kígbẹ̀ ìyàwó àwọn kó dàbí táwọn yóò fi máa sọ pé a ṣe bí àwọn lágbájá nù.
2: Wọ́n
1: ní pẹ̀lú lílo capacity ìtọ̀yẹ̀.
2: Lóun
1: gbìyànjú tó. Àwọn tiraka àwọn enjoy àwọn tiraka àwọn enjoy
2: ìpàwẹ̀ tí mo ọbẹ̀ tó ti lọ mú mi jáde àánú ni ohun tí àánú ṣe nínú ọ̀rọ̀
1: wọn nígbà tó yá tí nǹkan ò fẹ́ mọ́ lọ dáadáa iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ yẹn ò lọ dáadáa mọ́ lẹ́yìn bíi ọdún bíi méje táwọn àtìyàwó àwọn ti jọ wà lábùjá àwọn bá ní tó àwọn oríṣẹ́ kan sí èkó báwọn ṣe wá sẹ́kọ̀ọ́ nù nígbà tán sì wá sẹ́kọ̀ọ́ ìyàwó ò lè tẹ̀lé wọn pé ṣàjẹ́ kí n wà lẹ́kọ̀ọ́ náà ń mọ sẹ́ndì nǹkan sílé ìyàwó náà ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tíyàwó ń ṣe iṣẹ́ gidi ní o ní ọkọ̀ àkọ́kọ́ táwọn kọ́kọ́ ra àwọn gbé ti fún ìyàwó ẹ̀yìn fi máa ṣe school run sí ti àwọn fẹsẹ̀ tú káàkiri èkó ẹsẹ̀ yádu mọ́tò láwọn bí kọ̀ọ̀kan wọ́n ní báwọn ṣe wá ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ ìgbà táwọn wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn kọ́kọ́ gba rúùmù kan
0: náà
1: bàtà yìí wá ń bẹ táwọn ti wá ráàyè àti gba bóyá two bedroom flat àwọn sọ fún ìyàwó àwọn ó dà nísìnyí o àti wá àtọmọ ẹ mọ bọ àwọn àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe kó wọn fi iṣẹ́ òun lẹ̀ ṣá
2: wọ́n
1: ti ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kọ́sítọ́mà ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kílàìntì kó wọn wá kúrò ń bẹ̀ òun ò lè kúrò lẹ́kọ̀ọ́
0: òun
1: ò lè kúrò lábùjá ò yá dúró sẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ọkọ̀ ìwá ní lásìkò yìí lòun ti ń rí wípé nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin òun àtìyàwó òun ìfẹ́ tó yẹ kó wà ńbẹ̀ ò sí mọ́ ó lóun tún gbìyànjú pé kí lapsis yóò mọ̀ sí ẹ̀ẹ̀kan láàrin oṣù òun mọ̀ gbé flight òun mọ̀ wá ẹ̀ẹ̀kan láàrin oṣù bíi márùn níyàwó òun yọjú sẹ́kọ̀ọ́
2: pé
1: kò lè wá pẹ̀lú àwọn ọmọ ó ní níbi iṣẹ́ tí ìyàwó òun ṣe òun ti fúnra pé ọ̀kan lára àwọn kọ́sítọ́mà rẹ̀ àwọn tán ń gbéṣẹ́ fún
2: un
1: Because ohun ati yawo won fi nkan kan pamọ fun ra won. Ti nkan kan ba sele won o jo so lo ba so fun o pe lagbaja bayi o mo ask won o to si mo po nbe nle oko. Ba soro le lori ni ma wo ki lo se awon ati yawo e nkan kan sele laarin ati yawo e ni ati yawo e ko ajo simo tori pe o kayawo re pe eni ti mo nko yawo re ni se gym instructor ni en sa su se wa yawo e ohun lo fi fi yawo le ni sin bayi yawo ni yawo lo wa fe han mu arakunrin lohun ati yawo n sa fi rerin won po ṣugbọn arakunrin lowo nigba to wa ya moto ti arakunrin ti iyawo re n lo labuja moto ni o ni 40 o ni to pe won change engine won change nkankan esi mo pe obirin won ife ni eni ti o ti bere so pe so ni si sa wa ma se kini kan ni o ti e piti mi tomo tomo emi nikan mo wa bi nkankan mi la siri ni eropo oni lo ba so foko njo kan pe guess what Mr. Lagbaja mo ni pe kin wa gbe moto kan arakunrin ti o ti so fun tele to ti so pe tan fi ro rerin pe ni o fe fe ohun ko si deyin to wa ro e o pe customer re ni abi se client e ni ka pe asiri bibo yo olorun se bo fi ni lo ba ni iru kilo subu te ohun ikini tumo kilo se wa o de to wa so fun tori iyawo n bere pe abi se ko ha won lo gba ni o ti fi cost ni akon o lorun ni esi mo ko ko si nle olodu omo are yi ajo asiko yi ni oko tin be yawo sa mo bo leko mo bo wo nikan o nikan lo nda wa nkan kan yawo ni rara awo fun ni gbagba olohun eropo o to wa ru e o asiko gba yi lo ko lo sabuja ngba to ko fi dabuja lo ba ri iyawo ba wo wonu phone oko aye ngbo lo ba ri pe oko ati obirin kan ti jo nwole wode leko o se yori business gba ti o wo Instagram arabirin na ki olore o ba ti ri arabirin na to upload e pe ta obirin ba lo bi kan ibi to ba ti le find ti number tan be on ma fe snap e mi snap be lo mi ko la sere epinra o dori social media o ti awon obirin mi o mo mi ma bo se mo Instagram and arabirin e omo to bo se lo wo Instagram and do e lo ba ri picture ti arabirin e post ninu aye mi date to post picture o ti wo picture ko re na ya picture na ni angle kan wo ba mi angle camera wo na gba phone temi je kori ko bi la gba ti o fi confront oko e jewo pe looto ni won kan ba se kini kan ni o sa jewo tori pe lati ipinle se won fi kan pamọ fun ra won yi o ba yawo yi lokan je yawo ti so pe to ni sin bayi to si mo wo to jo teyan awon to le mu koro itan ni pe fi ise sile mo bo le Abuja kokon le yan bere mo bo Abuja kini kin wa se ise ti mo nse to nfun mi lowo at least oko ni pe ise to nse leko ohun si nri bi 650,000 naira losu ko won wa kuro ko mo bo Abuja iwo nsise ti e eropo o ni ohun lo nfi le dariji patapata lori nkan to se ni folaji o wa ma ri epo lowo to ju ṣugbọn oko yari pe rara o asiri re lobo asiri o believe won wo ni nkan kan se pe lomo yi igba ti oko o fi pada wa si Abuja toko o fi pada si ko gba toko wo ri phone e gbogbo chat gbogbo nkan ti iyawo mo send soko gbogbo nkan ti iyawo mo send soko ti nbe lori phone oko e mo pe chat oko ati iyawo mo gungan gbogbo history papa julo nipa history arakunrin yin feel ni oko ori mo lori phone e ori star ko ri history mo lori WhatsApp e ki lo sele o confront iyawo iyawo ni pe ki lo de pe why to n bere pe boye emi ni ki lo se temi ki lo de se mo de bi kini e ni o le je network network wo ko di ko clear awon other people oni ba se gbon le oko la gbon le alari na un ti yawo soko se ni pe oko ba lo lo ba delete lo ba on install WhatsApp we ba ti o install e pada ni ba ko gbogbo backup wa oko ba lo mu backup eleyi ti before ko to lo Abuja lo ba gbe la ba backup wa so history gbogbo chat yawo iba pada sori e bamba ni a lo sugbon won loju apa o le dabi oju ara ni sin bayi ni nkan bi oko ni nkan bi osu bi meji seyin
3: awon family mi o je
1: ara birin eleyi ti o nse wole wode pelu oko leko
3: anu lo je dabi eni to mo se o
1: omo yi na
3: moro aroji
1: eni odun 24 years
3: lori aye
1: o ti sa futa o si re single hard working man ṣugbọn oko yi ko paro fun po ohun ni yawo sabuja o ni lejo se wole wode
3: igba
1: teyan o sinu ile ti yawo eyan o sinu ile to se mo pe to ba kuro nbi ise gan to ba de inu ile re o ti fo ni ki o lanfani ati wa nbe iwo ni small mommy yawo re o le ku giri wa ti beyin o si so pe o fe ku giri wa se yan fe foko ni surprise la tabuja wa se ko o wa gbe flight o ni je koko o mo ti owo re lo fi wo flight abi en ba ngba pete tin gbe ku ba lo le fe foko ni surprise pe mo kan fe surprise e ni se yan ti en fun yan surprise laye ta wa iteyan ba fe ri shock of his or her life
3: o fi anu gba mi lowo esin olorun mi o fa ti je ati mu mi si bi
1: arabirin ohun ti ri arakunrin bi perfect match fun jo n wole won jo n jade arabirin si re tin be leko yi pe mokunrin ri arakunrin lo sodo okunrin sugba arakunrin ko paro po ohun ti niyawo ti ti bimo meta o si so bi tan wa fun eko kan ti iyawo re ba fe wa lati Abuja ologin ni ti ba ti se ikute ile opara mo ni gbe le sa wa nbe yin lo be sa dede lomo iba lohun ti loyun ile ti nbe leko e si ma won obirin ka mo be won fi ma korin ni pe tin ba loyun mi ma le se mi ki n seyun ni seyun ri looto bo ni to je vaju se seyun ri
2: ibi lo latun lo se ko tori mi
1: oni bo mo se loyun ba ni o le loyun o iyawo alarede lo n se o o ya gba ko lo wa bo se yanju e ba lohun le se o oni nkan to n ori ni pe ohun ti ero omo imo ni ile to n gbe o ti kuro nbe n ò sì mọ mọ̀lẹ́bí kankan mọ gbà tí ìṣe pé wí ó fẹ́ fẹ́ dé sọ pé òun fẹ́ mọ mọ̀lẹ́bí ẹ̀
2: ọmọ
1: ọmọ ìṣe lọ́nu lẹ́yìn ìgbà tọ́mọ yìí lọ ìyàwó ka lóun àti ìyàwó jọ parí ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà náà ọmọ ti sọ pé òun ti lóyún ṣùgbọ́n ó ti ní kó lọ ṣe bóyá ó ṣe bóyá ó ṣe kò mọ nǹkan kan ní nǹkan bí oṣù bí méjì arákùnrin wa ṣọjọ́ òbí bó ṣe ń ṣọjọ́ òbí ni a rin obìnrin tí ò gbọ́ kò rí láti ẹjọ́ yìí kò rí kò rí pé ló bá pè pẹ̀lú ọ̀nà nọmbà ìgbà tí wọ́n pè pẹ̀lú ọ̀nà nọmbà ló bá kí pé àwọn kan kí happy birthday bla bla bla ọmọ bá ń dún pé ọmọ ló ń dún ní abẹ́ yìí lárábìnrin bá kọ̀ tí fóònù bó ti fẹ́ pè padà ó hide number ni lẹ́yìn bíi wákàtí méjì ló bá pè padà pé ẹyin ọmọ ni ọmọ wo ni ọmọ tòun ni ọmọ ìwọ ó sọ pé lédi yẹn sọ pé ọmọ òun ni ló bá kọ̀ ti fóònù arákùnrin wa ní ọkàn ò balẹ̀ lóòótọ́ ìyàwó òun ti ń bẹ lábùjá ti ń tẹ́tìnù ọ̀rẹ́dì pé òun ò jáwé òun ò ṣe mọ́ òun ò ṣe kínníkan òun ò fíìlì máríìjì yẹn mọ́ òun sì ti ka ọ̀rẹ́dì òun ti ní fínísì bó dàbẹ́ ni pé ó ti fẹ́ máa fún ẹlòmíì ni ó ti fẹ́ máa wò pé ẹṣẹ́ kò ń lọ àbí kò mọ́ lọ nǹkan àwọn kan ń bẹ wọ́n máa ń fẹ́ ra tìpà tẹrutẹru
2: ó tún ṣe nẹ́ẹ̀mì fúnra rẹ̀
3: o. Oh my God.
1: ohun tarakunrin wa nso to ba fe dabi eni pe ko mo to fe se tori pe ko si nkan tin fi pamo fun yawo oni yawo yi ti pe ohun ni nkan bi osu bi merin pe won ni enikan bi mo fun yo lo pray ni no ni bi mo fun bawo o wa lokan o bale lati bi ose bi meji pe se ko nkuku so ko njewa fun yawo pe awon kan bayi lo sele lo to lati jo na arabirin ko tun pe mo o lady yen o tun pe mo suba o mo wi pe o seyun yen niyan o si ti bi momo kekere lo ngbo to ndun ko so fun yawo on pe da be ni pe enikan ti bi mo fohun o ni dojo waju o okun roro adake to njeje ki lo le sele se ko so fun ni isin lo le pe ohun ni abi ko ba lo pe si awon ni so ko boyo nfin kan pamo fun ori on ta won fi kora awon lati lenu eyan mo Nigeria e ba wa wo ki le ru boya arabirin le sese ko so abi ko da ke fem se ko ni leyin lojo waju ja lo taja
4: Labili FM 96.7
5: Ore mi ni bodo nlo won lo kaka siwaya
6: Pesu se nhalẹ to nile aye ti mo fo lojojumo to ya lai lojuti Olodumare ofile aye le o gbogbo nto so si wa ini so kale le wa lori lasiko lasiko Olorun oba to ti gbele ise kan kale bo ba ti wu ko mo si o o ri bi igba to wa lewe ni egun re ndeku agbara osimo gbogbo nto ba ri ko mo sele aye ti wa fun pada dotun omo ida eniyan ka gba o se bi ewe kewe na ko duro bi ewe e ko ri sile ise Takasiwaya Integrated Servicing Limited awon ni won leto to yanju lowo nipa agbaye gbadun omo ida eniyan palanto kan ni o nsan mi nbi kan ni abi koko oru to ba ri o je ko ja isan ninu aye re gba pe ke se kadara o
7: ko se won ni number 19 Emmanuel Olitiju Christian Bello Police Station Road Felele Ibadan pe sori ago 08067918447 Takasiwaya Integrated Services Limited. Ilera loro.
8: Sisi gbagada ilelekun ile sa gbofiro lojo kojo gbagada nilekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni Lagelu FM ni Badan Gbagada nilekun wa si ile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko se kede on gbogbo to ba fe ni Lagelu 96.7 FM felele n Badan
9: oro re ojo wa si ma ta ni wete
10: Arakunrin jọwọ fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
11: oga mi e gba omi Showboss bottle water ke fi se bale okan yin
10: omi yi dara o gbayi koda o tun ni lara pese o mo lolo oko mi bale
12: omi yo lo ta
11: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o eyan omi Showboss bottle water omi amololo ta pese lona ra oto pelu irinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo NAFDAC fun telu kuda fun mi mu gbogbo eniyan lajugbo ninu ile lofisi ati lodi aya Showboss bottle water wa ni Obudi Estate second gate apata Ibadan ofe labayin gbedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 090-351-04468 tabi 08951014 Like si omi ko si iye Showboss bottle water omi to dara
13: eyin omo Yoruba mo ki mo kako
14: Ṣata ọba mọmọde diẹ piparun ni parun ni parun lati wa gbe ojuda imọ ede ati asa yoruba sinu awọn ewe awujọ ki awọn alamulu mọla o ma ba fi aye deru ohun agbelẹrọ ede atasa tan won je nikan ni Lagelu FM 96.7 fi sagbekale eto lagba laiya agba agba
15: e ba ohun gbondo yi gbe
16: jangbala jubu jangbala
14: ni gbogbo ago kan so ojo aba meta satide lawon mo wa yo ma pejo babi sagba laiya agba Nibi ta o si ma pade atokun eto to mu yan yan lete adero nke ogunleye ti yo ma so awon oniruru itagbokogbon lati ko awon omo wa lasa ati iwo omo luabi to fi mo kikon won lawon eko pataki awa ro gbogbo eyin obi ta o fe ko mo yin o gbagbo orisun e pe ba gbo kan san ba ti lo ni gbogbo ojo saturday nise ni ka ma joko ti radio yin pelu awon ewe wa anfani yo si sile fun won lati pe wole tabi darapo mo awon ewe egbe won lori eto Lagba laiya agba ni kaye wewo ma gbo ka sha wa o le raaye gbile la ni
17: iya mi fona
12: Baba Ibaruba.
15: Opa Isara.
12: Oruko to lami laka ninu ise isegun ibile. Agbalagba isegun to moju leja. Ewe ati egun ati nta fi somo araye lore. Awon isan to lugo tabi foju han ninu agbo are ni ki gbogbo oruko ma ro ni. Korun ese o ma royan. Ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju. Baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko. Ori kurukuru eyan kan di meji. Elomi bata nja bo ti oni mo. Fifa ni won fa elomi. Wi wo ni won wo woru mo to bi kwewa jara regba leyin le baba adedibu ni molete ni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba ko re ni kankan se lo ma pero soko be ba ti wa ka jo fori kori ka jo so ton se yin o ona abayo si ti wa pelu irinse igbalode to ma tu asiri ibi ti arun wa lagu ara 08033881008 tabi 07018211111 baba ibaruba ba isara agba isegun to n ba isan wi taisan fese fe
17: Trinity Care Foundation
18: ajo to daduro pelu atileyan Olorun lori ise anu sise fun maniyan lai seleya meya
17: Trinity Care Foundation ajo to ru awon opo eniyan lagbara topo eyan ti janfani e lati bi odun meta seyin tedu mare tin satileyin won won ti pin won si pin oogun fun iruru arun won ru opolopo ko lagbara won pin gaga oju eye glasses eye drops peni ti oju nda laamu won ru awon akeko lagbara pelu begede obetebete ro lagbara lo ti sele lopo igba nilu oloka egbeda local government nbadan be ni won ru opo eyan lagbara ni buso gboro ni joba abile oluyole sibe ajo yi si nilo onigbawo gbogbo eyan ti olohun baba da lola ekun wa lowo ise ranse yi ko tubo ma tesiwaju
18: TCFTC ajosepo pelu international inner wheel club lori awon obirin to lapere cancer la pelu itoju akanse eto be yo tun waye October odun yi o
17: abere fun ajosepo ile ise nlanla ile ise ijoba ile ise ladani ateleyinju anu to lero ngba rere
18: for educational employment and community development office address 21 Kolasi layout up new Ife Road Ibadan telephone 09020 46 0004
17: Trinity Care Foundation
18: Ajotin Feron Ngubweni

0: Hello?
1: Genga Yato.
0: Yes, sir.
1: My golden brother.
0: Okay, me, sir.
1: Allah, you have heard too.
0: Yes, sir.
1: Omo bagbe gbajumo lati dere bado awon logbon oloye nla ka ti soro e wa ni wa ni bi kan kan ni igi loko kan mo eso ti oso sen bo
0: yes sir
1: yo lo ko yan ni igi loko kan mo eso ti oso jade uma ya do uma ya ti ma yi won ti jo n gbe po ti pe o mo pe ton ba je ko mo nipa oro yi o mo iru wa to lewu ko ke sara daada komati be toro ba best speaker nkan mi le teyin eyo ko ba gbe yawo yen le gba mora ko wa nikan to je pe awon ti le gboro si lenu kan je so ni tubinu bi agbo olon oba eto ye ni ba je o
0: ami olon to ba keru jade won ma be loko
2: ni mi o ma ko to ma nsa won eyan wa tan so toro kile because bi won se drive fun si mo lati park ni because oro ton so ko n sara e ewo ni koma so fun o ma binu en ton ni ko wa se ko to lohun o wa ile ti daru already and that's the truth ile ti daru beforehand pe because oko e wa nbi kan oni ko ma bo nbe o lo wa oni ilu mi lo fe joko si e my marriage yen ti daru from day one already so to pe yan kan wa bi mo fun is not the end of the world pe koma so fun o lewo to ba pa kan lo to fe se lo to fe gba leyin e to ba pa e je aso si bi toro wa wa ton won yan wa so toro so fun ko sin kan to fe sele to ba so fun so what because on Friday lo fo wa ara e fa now kon de bi si bi te bi ba wa on ko ti on ko ni ma bo le ko ka jo ma gbe olo wa se ko what do you expect what do you think is going to happen eh wo temi won wa ton won yan wa ma like come on
0: aga mi temi dayo lati United Kingdom e se mo ti ri voice note yin hello
3: hello e ka le bra gbenja e ku
0: yes ma
3: for me no ma sala lati me ni ri
0: yes ma
3: olo o da mu okunrin kan ma da mu ara won apoko ni ti obirin un ko ti se won ti sa lokan re ìyàwó náà sì ni kò tí ìsọ fún ọyún kó àwọn náà lọ mọ tó bá sọ fún ọpá àwọn náà lọ mọ ni tí ọkàn má tó balẹ̀ pé ọmọ àtàwọn ní fẹ́ sì ṣe ojú sọ máa wọ̀ án náà fi hàn jẹ torí yìí ní ìdàwọn náà ti mọ̀ pé ó ti sá ìgbàbí àtìlẹ̀ mọ̀ àwọn kan wò pé báwọn ti máa jọ ń sọ̀rọ̀ fúnra àwọn tẹ́lẹ̀ lórí gbé wọn nukú táwọn sọ̀rọ̀ lọ ní sùúrù ká máa wọ̀ ká máa wọ́bi tó rọ̀ wò ká má pàdé

0: Hello.
1: Hello.
0: Caro. Hello.
1: Yeah, Caro. Mama,
0: so can you belly bend your body?
1: I got so.
0: Oh, that. And you know, ni keki wani abi. Amen. Eda kan eyan wa ja fi kikile eja toju bole ni eja toju bole eyin te ba pe e ri daju pe oko yin belegbe yin tabi yawo yin belegbe yin to ba je pe le okere le yin ti fe pe wa eyin pe si +234 814 249 1006. Hello.
2: Hello,
0: Caro. Caro baba. Hello. Caro, sir. Baba se yawo yin be lodo yin bayi. Kin ni ntan se fun yin? Baba, isa wo le nse? Yawo yin ko isa wo la won se? Bi ago melo le yin ma nwole?
3: Ma won te wole ya di 60.
0: Bi 6 role, awon ko bi ago melo la won ma nwole?
3: Awon ayi te na de ya di 7 o bi te se awon te nbi.
0: O da, ago melo ni yawo yin ma nsun?
3: Oda,
0: ale ale so ni ti, ni yo je pe e ti gbogbo yin o ti jeun ton bi 7:30 nu.
3: Yes, I might be there.
0: Mhm. Tomasun bi 8, ago melo na ma nji la aro lati toju awon omo, lati prepare won fun school.
3: Might be there.
0: Bi ago merin. Bi ago merin abi. Bi ago merin abi o ma nju be lo.
3: Bi ago marun,
0: bi igba wo leyin wa ma nnowo ere si won ton mo nso fun yin pe ko saye.
3: Bi 9:30 to 10.
0: Mhm. Tawon mo ti sun. Se igba mi wa to je pe iyawo yin mo nkoko sun ka won mo to sun.
3: Then exactly.
0: Oda e ba mi gbe phone fun won se bo
3: ma
0: pelu yin bayin.
3: Anu wa mi.
0: O n gbo yin bayi.
3: Oda.
0: Ohun ta n so yi te ati gba te ti fe won lo ti bere ni abi igba to de aarin kan ni oro yi pada die.
3: Oda se be,
0: igbeyawo yin sese to bi odun meji ni
3: wo awon ise de nkan ye
0: pelu bi odun meji bayi ise ton se ise bo na tin se tele tele baba ye pe wa pada opolopo igba ti ko ba si so ise idede se lasan yo ni nkan kan ti o fa nkan kan ti o mu nkan kan wa te ba ri un ti eyin o yi se tele tele to duade arin kan to kan dede change to wan give excuses o se se ko je po ti ni nkan kan to sele awon na fi wo pe o da ona bi le mi na o gba mu o tabi se bi tin ba ti change se bota hello

0: boya ka ku gbe eyan kan ti o ki wa si ka to mo lo. Hello.
1: E
0: ka ro mama, eyi na fe ki wa ni.
1: Ara mi ti o ka.
0: Eni oro asiri te fe so.
1: Then,
0: bayi la wa si si mama tori ojo ti lo. Ni si bayi a fi number wa sita. Mo wo ba se fe gba ni bi iseju meji pere la ni. Mama, okan yin ten so yin be pelu yin bayi abi.
1: Ko si won le.
0: Eja se bayi, un ti mo so le kan na la pada se tori ati ni less than a minute bayi. I fi number e ma gboma. A fi number wa sita e pe wa te to ba ti pari. Eje ka so ka wo kila se le lori. A fi number wa sita bayi. Ema binu akoko ti ko wa ni papamura ni adupa lowo gbogbo eyin ololufe wa patapata te ti darapo mu wa lati ana ta jo seto ta ti pari e bayi ese amoriri yin amo lo lori eto ba mi to yin ofun toni a tun pada fun akotun eto laaro ojo segun laago mewa loruko lootu eto yi la ndagbere oga wa Kenneth Gweje ati loruko Gbenga Oyato Olayiwola asi Ademola on la moju ero number te le pe mi si 0704238 3951 le kan si 0704238 3951 eyin te ba loro asiri te fe so lori eto e so e pe number wa e so fun wa amo ba se ba yin gbe kale tawon mo Nigeria o gba yin lamoran Olumuyi wa Adeye iloruko ti temi ti gbogbo yin mo se Radio Apostle omo ya afẹ nbe nbi Infinity nbe nbi Nivison dagbere ja lole
2: adupe ni owo Olorun fun eto toni loruko Olorun ire atayo emi ati yin o tun fi pade laago merin lori eto Thank God is Friday Ade Osun Oluwa Kayode loruko mi Nivison yin na ni o oko yawo e number tele pe mi sire e oni 0804867571 ire atayo la fi pade o dabo
0: eyin eyan wa idakan mo ti igbe kuro nbe Alhaji Abolade nbo lori akotun eto rile eda fun toni e gbadun eto yi daada e se te n gbo lagelu